0: ojo Monday je ngbadura fun te owo ibuko si waju mo gbadura loruko Jesu Olorun abuko fun owo yo buko fun ise re yo buko fun aye re adawole re Olorun abuko fun ibuko ni fun omo inu re ibuko ni fun oko re ibuko ni fun aya re ibuko ni fun omo re ibuko ni wo jasi gbogbo te ma tin duro lati da duro olorun wa ja fun o gbogbo eto re to ma hijack loruko Jesu won ni agbara lori ile ire to sare boy o ma to lowo anu ati ran lowo to boy o ma to lowo o se ma do fun o wa ri ti owo se ala anu adi de fun o asi yori ma de ogbo ni ja omo okan ma bale agbana ye won ori mo oneri mo laila to ba share program yi ni igba meta bo gbadura loruko Jesu ti Nazareti iran lowo ti yi danu o ma te olowo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolu jo wa ni Baremu Igiobi Airport area ni ilu Ibadan mo gbadura loruko Jesu ogo re ajade
1: amen
0: irawo re ma tan
1: amen
0: ogo re ajade
1: amen
0: irawo re ma tan
1: amen
0: irawo re ma tan
1: amen
0: irawo re ma tan
1: amen
0: awon ojo Wednesday ipade agbara ma waye ni headquarters ta ma pe ni ipade agbara lati se bi oba to ba ti dore meji so pe on lo se bi oba ore meji agugu ko senti o mo be mo gbadura eto re ma te olowo
1: amen
0: in the name of Jesus awon kan tin bere pe last Friday of the month pe sa ma gbadura ni lufu ape gege bi se wa ati se po ni 16 17 and 18 o se to koja ati se papo o tun di October e mo mora for October yes awon to witness e de to koja yi won ye owo olorun won de mo nti olorun se opopolopo eri de lo nwaye mi mo eleyi pe pelu ogun olorun iwo na ma ni testimony
1: amen
0: wa ni testimony
1: amen
0: wa ni testimony
1: amen
0: wa ni testimony
1: amen
0: ni Thursday ati Sunday emi na papa ma wa ni bo ma wa ni igando yes ma wa ni gando awon ipade o ma se pataki to ba ti wa ni to si woli sire won na ko se kini o join woli awon ase to tenu woli jade won ma si se agbara lasu igando road hotel bus stop so pon lo se bi oba ko sent o mo be en na won si baju loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: oh my god wa ri anugba
1: amen
0: yes o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: in the name of Jesus ojo Monday bayo ye ka ma gbadura adura wo number 1 adura abo ati ibukun owo oni agbara pupo teyan ba sise to wo ba ti kojo abi owo ba to na loju eniyan fura ara e amada be pe abi eyan ogbon to ni abi close sele rara ki se pe eyan ogbon to opopolopo igba idiwo ma nwaye lotodo awon emi okokun igba miran eyan ninu iranlowo eyan ninu eniyan nani o connection o mo ri be sugbon mo gbadura awon adura ta ma gba leni loruko Jesu o ma la ona fun
1: amen
0: loruko lo o ma la ona fun
1: amen
0: o ma la ona fun
1: amen
0: teni kan ba wa legbe so pe ah eja so pe ja gbadura
1: ja gbadura
0: yes so ba so be iwo na mura lati gbadura adura lo ngba agbara oke gba so pe iwo ose yi
1: iwo ose yi
0: ose abodi ko je
1: ose abodi ko je
0: so pe ose yo mi o ni ni ipalara oya adura
1: o ta Jesu o ta Jesu o ta Jesu e ri ma

zana deni owo owo mo fe ni o repete o owo owo mo ni o lo owo owo ape kanuko je ni e lowo mo je ni olorun ki e mu seun rere ya to ba wa lowo eyan eyan to gbadura ko tun fi se rere e gbo wo ni wa sori kewa ese kokandelogun o ni owo ni down si ohun gbogbo kilo pe owo ni down si ohun gbogbo lai si owo ah awon ka fe mehe ni bi ajodun babalana pastor kayode oni o lagbara nbe o ri tan pe ni owo ni owo je odun pa awon ti o ba sowo o le dun enawo ba so pe oluwa o

so o de fun mi na ba omo e pe ki n ba so omo de bo mo e soro omo e ni ilu nda de money 3.2 ni oni ko si problem e send account number o de send owo loju ese ah ibe ni mama ka ti sokun pe ha gbogbo se fe se gbogbo se fe se awon omo mi won lagbara ti gbe mi lo kai e gbo ede yato se de enowo sa e so pe oluwa gbogbo omo ti mo fi owo mi gbe so what did Bukuna

0: owo lo mu fe gbadu mo gbadura o fun yin o gbodo ri owo lo se eyan mo lon ta jo mura Jerusalem o ti wole tan October na la se kini o la nlo la gbara olorun la gbara olorun gbogbo awon lo ta wa ni bada ta gbegbe re a ma pade na jo Tuesday ti se ola ni you fit fly la gbara olorun to ba ti de ni growth so pe o lo si mobi to ba ti de mobi o send ti o mo you fit lati mobi ni re growth to ba ti de be e wole se be tabi ko pe number te gba sanwo number te gba sanwo e gbe wa dari yin to ba ni Wednesday this on the 23 otola la ma pade ni you fit fly ni keja ni ilu Eko e te wo si mi loruko Jesu Omari Anuba mo ni wara Anuba gbogbo eyin omo Olorun parapata enna fo Yesu aju enna fo Yesu aju e da ba sara ha o Omar wo lo se iwe ori ke wa se ke dogun o ni oro olola o ni agbara re oro olola o ni agbara e oro lo fi sagbara ti o ba si oro ko sagbara mo niyan ah ala isatelia mo gbadura enna fo Yesu aju sa wa ri owo loni amen ah mo ni wa ri owo loni amen oni ni ojo Monday yo ba ma pe lojo aje be ni ha mo gbadura mo ni wa ri owo loni amen lo se o ma ri owo amen gbogbo awon project to ti se to ti abandon to ti gbagbe sibe ha e lo gbe won dide amen e lo gbe won dide amen to ba ti so re o ne ya du se na ha loruko Jesu mo ni o tun ranu gba amen ejo te ba ti so re o ne e pe oruko Jesu lekan e wa so pe Oluwa mo fi ore yi mo fi sile ko wo lo se to ba ti ni agbara ati so re ojo Monday so pe Oluwa ore yi mo fi sile ko wo mi o gboro ma gbadu owo fun yi o eyin le nje ki sey o tesiwaju nigba ta nilo nje fawon eyan eyin adide eloju oni tiwa oju ode tiwa a de sebe ah ni ojo Thursday awon eyan jeun titi diago mewa loru bakan na ni ojo Wednesday and I was him loruko Jesu el denebo ko fun ye ah o ma fun eni esi ayo o ma fun eni esi ayo o ma fun eni esi ayo o ma fun ele se aye ti oro olola to ba je pe oni agbara e ah owo to ma so di oloro loruko Jesu o ma gba sori phone wa gba oni wa gba mo ni wa gba mo ni wa gba ba won eyan ba leri won na gboro leri loruko Jesu wa ne testimony je gbo testimony meji meta ki won gbadura fun yin
1: ah daddy mi omo yin ni Oluwa to sin mo leri o aisho o ta se lana ti e sa n gba ibi te sa ti n gbadura mo fe gbo ti ma so n se ma won ti te so pe ibi ti owo wa ba ha si ki o owo n gba fun wa that was about the igba te so pe fe professor like maybe 12 adura te boya the second to the last prophecy ni sha I don't get it so mo sha fi agbara emi mo sha claim mo pe ami le believe daddy owo mi kan o ti ha 1.2 million kan ti mo fe fi se nkan ngba kan so owo yen mi o mo bi to owo yen ha si eni ti mo send there si olohun ori won de ti di won de ti debit mi ni account mi mo sha che mo write letter mo to go sha jade o ebi mo sha mo kan mi kuro nbe be se wa so adura yin lana oko mi lo si bi owo yen owo mi olohun ba mi gba jade daddy bi mo se sun ti mo nji la ro kutukutu bayi alati owo yen mo koko ri ah Oluwa se olohun se bi o ba n gbo adura bi iso wa no ni eyin le sto sinu aye wa eni bi ti owo wa ba wa olohun ba jade fun wa be mi na se gba owo mi to ti ha niyan o ya mi lenu daddy thank you so much sir. I really appreciate thank you. Thank you, daddy. Thank you so much. Oh, no, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
2: Hello, daddy. I'm sorry, sir. Daddy, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Mọ̀pọ̀ yìí fún tọmọ mi pé láti school pé wọ́n rọ̀ ṣe wá sí ìwé hospital pé ó dá lẹ́sẹ̀ ìlú òde sínú Nàìjíríà. Mo dúpẹ́ ní owó Ọlọ́run nítorí pé ìgbà tí mo pè ẹ ṣàdúrà fún ọmọ yìí mo sẹ́ndí fọ́pẹ̀ẹ́ sí ẹ bá mi ṣàdúrà fún. Wọ́n fi tú ẹsẹ̀ yẹn ó sì bí lóṣù fún ẹsẹ̀ ti jiná ọ̀rọ̀ dókítà kan sì ń sọ pé ẹsẹ̀ yìí ti jiná ẹsẹ̀ yìí ó ti wà òkè kò sí nǹkan tó ṣe àdádì ó dẹ̀ kò kọ́ mọ́ fẹsẹ̀ rìn ọmọ màlẹ́ fẹsẹ̀ rìn kò lè dìde dúró. Mo fi ń pè ṣé ò lè rìn kona owo mi re o de du ko mo kan to mi le se mo le mo ah oni doctor so pe ese wa okay emi te o te kokko ni doctor so pe ki gbe bi aje kan ti si bi itan eni ti o fi le re won go wo won le ya san mo se gbe ko si kokko to se omo o de se se ni omo odun mewa won ti to ese ni o ni bi 1 month ni hospital won ti to ese yen ko so kan to se mo ese ti wa okay o de wa rin omo mi ma fi se ni daddy mo de pe ni se fun to ese e se pe ya fun ijo te se pe ya fun ya le ni ba to ba di ojo keji o wa so gba ibuku baba se bi o wa ti se pe ya fun e o pe ya se ami mo se ni so ko di e fun o wa se ami omo yen won so fun mi pe mo ni be o ri o so ni in this world you get for what to say daddy mo mi tin fe se o o ti ri o daddy e se mo dupe o fun mi mo tin so ko so ko so ko lo ma sha mi be de de ta won mo mi omo mi tin ri o omo mi tin ri daddy ta ma so fun mi pe omo yen ma ba won bi school September yi ma ni ro mi o se kokko to se omo lese o ko lo school lo de rush e at school won ti rush e lo hospital daddy e se mo dupe sa o e se mo dupe o mo wa ni ilu Baghdad ororo mo n bi ororo ta fi ran sibe ma ma fi se pe agbogbo ni fun lo fun apẹrẹ igbagbọ mi ma ma fi pa ese mi o tun ma ma da oruko ọmọ yẹn se pe ọlọrun baba mi se bi ọba ebi wa ni ilu Baghdad o fẹ ko gbera ko lọ si ilu arjudi ebi ti ọmọ mi wa o lọ ba mi to silẹ ko fi ese ẹyin rẹ mo gbudo ma gbudo ayọ ni mo de pe ni daddy e de se pe awọn de se mo dupe ọmọ mi ti ba wọn wọle school e se gun sa o e se.
3: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi kibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo monday ojo aje e wo nkan ma e wo mi today is 21/09/2026 awon si agbara ikan ojo kan ti emi awon woli ti danwo on la tun gbe yewu bayi ani kete tin ba ti ku ninu studio gbogbo eyan omo Olorun iyo yin e gbe pade mi lori Facebook ati TikTok ati YouTube ago mefa bo pepe yo pon mo enikan ni woli se wa church lana ibi wo lo wa emi wa service lagbara Olorun amo fe fi gbogbo eyan mo fe fi so fun gbogbo eyan omo Olorun te n bo mi ka kakiri awon se re gba ni a fe da pada loni mo fe mu nkan to sele Jesus ti njo ni mo fe ko tun sele pada enikan bi bo e ja mo babo mo ki omode mo ki agbalagba mo ki eyan omo Olorun jake jadu aye ni gbogbo bi ti e ba wa pastor Odekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank the Midway Market gba gititun ni ilu Ibadan gbogbo le e ja dide e ja lo si bi pepe ko si nkan meji ta ni laaro yi won ran mi si ni so gbogbo bi e ba wa ja lo dupe won mo pe nilu awon nkan kan angeli yin ran mi nse laaro yi ani kan ni ta angeli ni Jesu to ni ise lo re na ni oh oni si ijo tin be ni Philadelphia kowe re si angeli ijo to nbe ni ah to nbe ni Ephesus kowe re Jesu ran mi ise si omode ati agba mo ki n to je ise yen e ja wonu yare ona kan lo ja yara Iledumare ona to je ope ni gbogbo le loni ojo aje mo fe ko dide wa lo do bale ni bi pepe e mu bi kan nu yara e mu bi kan nu palo yin e mu bi kan ni bi to ba le ti mo ko le mo do bale lojojumo in ta se lati January wa ja lo se bayi e do bale daddy e kun le mommy ni gbogbo bi te ba wa engineer e ja jo gbe orin soke

0: gbogbo eyan ma se ogo go go go go bo se dobale gbogbo eyan omo olorun ma so pe mo dupe olorun olorun o se wa yi ka otu wa yi ka osi alagbara giga oba nla oba angeli oba to po ni ipa ti agbara ada ogo pada fun o o se o loni ojo aje o se o loni ojo monday o se o fun to se ni gbogbo ose to koja o se o fun to se ni ose yi titi lai lai lope wa lodo re awo ma bi oga awo ma fola fun o jesu ayin o ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olorun nibi te wa se le dide mo fe ke foke ka jo ki haleluya nla mejila a si si ogo mejo si enikan ni wai bi a wada bere on tan lo ni sa haleluya la mejila ogo mejo wa si mo foto banke nibi to ba tin foto nke mo fogbon mo fopolo wo nibo ni mo fowo pamọ si ma ni e mowo kan lowo temi o so tele si eyin te ba mo pe olorun ni baba re ti jesu ba je baba re ti emi mi mo je baba re to si gbagbo pe olorun to ngbo adua ni nibi to ba wa olufe bere o lagbara lati bere owo nje re o lagbara lati bere owo te sodu o lagbara lati bere omo alase ni o owo ta won mo ri o fi cho sodu in ta fi sodu daddy e wa gba bayi emi olorun emi si bo ka to se nkan kan e ja jo ki hallelujah nla just 12 and ogo just 8 ka fi so ipa amore oya somebody stand up and shout 12 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah wa juwo si in the name of Jesus holy spirit I am happy ni agbara eni to ni aye atorun ojo wednesday yo gadie eyin olufe ni bo le tin gbo mi bo le wa o ye lo mu owo kan lowo yin bo wa se n lo mu wo wa mu phone e lowo e mu phone yin tori pe ko to di ago mesan ale loni opo yin o ti bere si ri owo odun gba emi olorun ni ki nkan lekun orun ki n silekun orun pe loni o n fe mo fun yin lowo odun emi o mo bi ti o ti wa mi o si mo na bi ti o gba wa bo owo re n bo so le lo mu owo kan ki n so tele si owo yen lo fi pamo aro laaro lo mo fowo kan bo go se nje ti olorun o di ale sunday o to nele to ba wa di ale sunday n tun ni e mu mi bi ogo se nje ti olorun enikan ni money mo pe ni owo odun mi da enikan ni se mo le gbo owo odun lowo olorun ni se bo ni baba re e je sari so nkan merin ko to di pe ma bere si se nkan kan what are those things ti mo fe so four things to note about the purpose of a thing in kan merin to gbodo mo nipa idi ti olorun fi da owo to fi da nkan gbogbo nkan laye idi alakoko when purpose is not understood abuse is inevitable eni kan ni kin woli so yen so ori teyan ba mo di ti nkan fi wa si se le yan fi nkan yen eyan o si lo abuse is inevitable to ba mo di to fi fe yawo ni isin omo na yawo re ki wa se po omo na nikan o tun le ku nle bi omo oba ti to loko to ba iloko ko ni mo wulo re afigba to ba to gbe sonu won lo bi ki mo yi bi oba ti danle oko meji wo ko ni me to san iyen nikan ko bi eyan oba ti mo yi owo ko si ni o le mo tun mo to wo je mo labi akoso bo ti wule ko ri and ki se iyen nikan ai mo ye nkan lawon eyan mo gbe sonu ti won oba ti mo di ti an fi nilo e so awon kan tin ba ni e lo muwo ke fowo kan ko ni ni minisi won because they don't know the purpose ti mo fi so pe ke mu owo inu isipaya lati mu mi ri so when purpose is not understood abuse is inevitable so ba ba ti mo di ti an fi ni teyan fi se nkan to nse yen si se lo nto mo sasise lori e iyen nikan ko when purpose is not understood pursuit is neither exciting nor enthusiastic enikan ki an wole so yen nigba ti eniyan ba mo idi ti eniyan to fi se nkan tabi ti an fi da nkan olorun ba ngbo si se ni keyan mo le nkan yen ona ti o fi mo le ona ti o fi mo wa ko ni ni ayonu ati pe ko ni dun mo is not exciting nor enthusiastic ko ni fito yayato yaya tinu didun ma wa ohun lo bi je pe boyo ba wa owo tayo tayo to yayato yaya tinu didun owo le mo yadu e awon kan ti gbagbo pe su lowo that's why bo en ba ngbo bayi omo gba won ni wazu ti omo jo owo lo e sa eyin te mo ju wazu ohun lo gini nto wa sele nto ba ti anyway ki sejo re nto omo na lo omo aja nu we ki buyan je you won't pursue anything with joy when the purpose is not known be yo ba ti mo nkan ti bi nse nkan ko ni le le nkan yen tayo tayo se mi ti mo mo di ti mo fi nle idagba soke ninu ijo emi ti mo mo di ti mo fi gbodo make e ti mo fi gbodo ruwo ah ah nisi bi baba se wa atomo re ko se ti oda owo mo bo bi an se fe owo yen si yato to si ra won bi an ba bi omo nisi pe ki n wo fe fowo se o le lohun fe bi ra gudi gudi on fe bi ra nkan bayi bo bi an ba bi baba yo mo pe n to fe fowo se po so iyen nikan ko when purpose is not understood misuse and wastage are unavoidable eni kan ki n woli atun so yen in ti mo so ni pe ti eyan ba ti loye nkan ti nkan ba ti yeyan esa ko si bi eni o se ni si nkan yen lo wan tabi ko ma fi sofo asiri ti nbe nbe niyan atiri awon omo to je wipe awon baba won fi ogun to da ale fun ogun emi mo won ni to je pe loni gbogbo ti baba won fi lele won ti ta jeun won ti fi muti ngba ti oye won won mo pe keyin to le sise kan ogun oni to tin ikun won otun opositosi so that is why when purpose is not understood misuse and wastage and unavoidable ko si fun to hun si ni mo fi nkan sofo and e wa gbo mi oni mo fe ko teti bele je won ran mi ni ise kan si yin laaro e momo dide ko na wo bayi dide wa wa kigbe baba mi mo fe gbowo odun lo re ni in the name of Jesus asem bole bayi agada minu mekwa bahaladish tali atahaladusha olorun ipe oba mi mo pe jesu iwo lolupe ti mo npe ologu ajobo gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi odun ti de tan bi won ba rowo landlord le keru ajai masha iwo lo ni lo so fun won pe wa fun won lowo o lo ni oni ki ni ke mu phone yin dani ma ni ke gbe lo si bi eti mo bo when purpose is not understood misconception are unavoidable eni kan ni ki le wi yen misconception si se la won eyan mo gbo agboya won mo si yan gbo ti o ba ti ni di te yan ba ti mo di to fi nfe nkan to o ba mo di to fi ni lo wo olorun ba ngbo njo je mo pe asibo ni o mo wo we have so many people to je pe they have misconception about money I mo ya won to je pe ero won si owo ero ibi ni ti o ba ti ri te nikan so owo won a lo ti faramaye ni ti lo run apadi niyan o ti jo mesu niyan ti pastor ba jaja wa so owo won a ni pastor alafi aye ni esa to ba se fi osowo e le gbo imi laaro yi in te ngbo yi koni se se ai moye nkan la fe fi owo se ai moye nkan ni o di ete abere bo lowo ade ti o de te ti o ba sowo iwo to ba mo ko ni lu e sit down mo wule ba wa dasi to je pe o ti gbagbo pe ko ni lo owo inu se ran se jesu o le ri owo yo seyin oh my god aseyan le lowo ko mo dese ko si mo lojo bo that is life emi oluwa ko si mi kala o ni ko mi so fun awon eyan mi pe ki won be mi ma fun won ni owo ko to di ojo friday ma fun won ni owo ko to dago mesan ale eyin wo le gbagbo mama mi be mo injo je mo pe awon nkan kan gan be awon aisan kan be ti mo ba ilowo rin ti o ba sowo to je ngidi to ri nkan gidi saje ai mo ya aisan kan ni o mo si o bi ma so gbe mi e lo hospital mi e se gini bayi mi e se gini bayi mo mo nje to ye ki nje ni mo ma siko to ye ki nsun ni mo ma be nto ye ki nsun si ni and gbogbo awon tin gbadun ti won ri se fun olori meji ija shanaka hala wa foke ni gba mesan mo sile won fun o ibi ti owo re wa oya ko jade ko jade ko jade ko jade ko jade oya oya gba gba se wa so nkan fun o ninu iwe proverbs chapter 10 verse 22 ibukun olorun ni mo mu yan la life la la kankan si nigba to ba di ola ma mo soro nipa awon nkan meje to gbojo mo nipa owo olorun ba ngbo etewo e mu phone yin jade ma ladash awon eyan fe de ipe mi wo mo fe ki won gbagbo pe iwo lo si tun sanu alaile eyan eyin wo le gbagbo pe ri o awa in Jesus city emi oluwa ni ki so fun awon eyan mu phone yin jade ibe ni o ti bere in ti mo so yi mo fe fun o ni eri ko to di pe ma gbadua fun o emi oluwa wa ni nigba ta ba fi pade ni ale awa nu convention ni ago meta osan emi oluwa ni ki gbadua fun won ki won lo fi phone won ki won mo woju e pe nigba to ba di ago meta ale ki nbere awon to nti da lohun ninu gbo nbe yen ni bi ta wa inu gbo na ni won ti bere si ri alati owo olufe o gan ri pe nikan ran ti e ko to dale lohun an lori condition kan eyin wo lo je pe tin ba gbadua to ba ruwo osan eje osan ida mewa to lo nba ti le mo pe ki se won nikan lo fe na owo yen mura nkan o sele phone yin da bo kin to lo engineer ya daily agbara mo fe mu nkan kan jade mo so le kan mo leyin wo rowo awon kan rowo abi to ba bo mo le so are en to rowo lo wa ro si nibi to wa yi won send owo si o e dide ma bo nbi awon ti rowo e si fi evidence yan wa e mo si mi gbo eyin te ri owo nigba ta pari laaro se mo pe mo le rowo ko to dale mo ni won send owo si o all by last tin ba ti bi yin elo lori ibedele o mo ndo aye o so ye to ori eyin pastor e ba yin ewo bo yo to ni se won lowo oye mo bo baba elo lori
1: 736 lo wole 10,000 naira
0: 10,000 is 736 elo
2: 150,000,
0: 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000

0: In Jesus' name. Ma so fonu e. Nice. Gbogbo eyan omo Olorun se fonu e si wa leti e. Oya be si iwaju e kan wo bi igba to fe wu alert. Ti n ba je wo li Olorun. Ko to di ale. Provided the lawyer deun. Eyin wo lesson ida mewa to wo ba wa. Mo be so fun o pe emi Olorun ni ki n tu owo to fi sodu. Emi o fe mo bi ti o gba wa. Angeli to n pin ire Olorun. Mo pase fun iwe nje Gabriel ati awon omogun re e wo gba awon fonu ti aye na soke lo yi eba na shaka hala ambo ba si fe wo lo sori Facebook ninu gbo inu gbo ibe la awon eyan ti ngba alert won ranti won ni Olorun o gbogbo awon eyan eni ti o ran lowo ti o sanwo fun o awon ti o mama sanwo oja yen ko sa ti wo eba ni ada ke tu bi aladasha koto di ala koto di agome ni gbogbo oru koto di ojo Thursday mo gbo soke ipe Olorun ninu aye mbe mo ni ko sile kun owo fun o gba owo gba owo gba owo gba owo gba owo gba owo gba owo gba owo gba owo gba owo gba owo gba owo e gbo owo ta fi sodu in the name of Jesus bowo ba yo kun nu ise ise buse bi awon eyan yi ti won oro ohun olorun kan gbe jade bo se gbe wa bayi tan loni ojo aje bo go se nje ti olorun gbogbo eyin te mu owo dani owo to mu dani wa wa fi pamọ sibi to ti ma fowo kan laaro eh woli ni ma rowo laaro yi woli ni ma rowo losan yi every blessed time to ba ti fe jade ma fowo kan inu bibeli ni jesu re ohun lo fi da to ba gba jesu o ti ditalika ki wo le ba di olorun emi eso na ni owo olorun si mo ngba to ba di otun la si ojo ojo Wednesday ha pade siba siba nwema anikete ti mba ti ku ninu studio gbogbo eyan omo Olorun iyo yin e gbe pade mi lori Facebook ati TikTok ati YouTube ago mefa bo laaro yi odekunle epafras
1: omo wu mi wa si ni
2: ni on the 4 ti mo wa si wema
1: on the 4 kinu
2: on the 4 September
1: ni time birthday mi
2: then sir
1: e wa si wema nbo le wa lisi nbo bi
2: wema na
1: ni wema na ni
2: ni sir e wa gbadura ni pe kọlọn se nkan tutun fun wa ki osu na to pari emi wa gbadura ni ojo yen mo ni ko to di ojo bi yin mo fe ki ọlọrun se owo ti ma fi raja si shop kọlọn se fun mi ale ejo Wednesday yen ni mo reyan fun mi ni 1 million naira
1: na we kan ma meri bayi

Olodumare. Oluwa mo ti pa loju kan. Egbe mi dide loni. Loni loni. Egbe mi na dide. Makabalia. Itabalu agada. Mo ti pa loju kan. Egbe mi dide.

ye lajude kawon ko to ma da mo lu kaakiri igboro ko mo lu wonu oko oloko e nba ni nkan osin ewurete idori mo lu o wa bi kan se lojo ki won ye rin kaakiri igboro o ti do fi o ti diwa odaran ati mo lu ateni ni mo lu ni won jojo lamba labe ofin ajo tin receive owo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lo nke tantan o atata eyan ta wi loran ti ogbo inbo wa figba kiri mu mekika eye damalu kaguru nipinle oyo.

0: Olori kan lo korin re titin ko bo egbo da ye kan oni ato ba ja atake orun o fo wa nigba to do ka rowo na anything be laye oni lo wo ko de eni to ti ku oni lo wo owo won e se gbogbo eto ti o fi pada lo ba deda re owo oni tayin lowo o e ni moshi oshi oni mo yin gbogbo gba pata e mo ri ta je se ba se se fun yin ko mo ri be fa wa na oro agba tun de la aro tun ni oni lojo aje o ile ise MTN Nigeria ile ise alalubarika ni won so wi pe orire ni ko mo je ti wa Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi
1: darling wake up. It's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN M-Pulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Agbara ki san ko fokoto omi ti ko wa ti yo ba mu ko ni san ko je enu e be yan ba ni gbagbo be ni o elomi o ni igbagbo wi pe rara o ah lagbaja le momi to mo ti e to ba wa di be bo ba ti ko logi awon si fo le koro sugbon oro awon agba to si mula kaye wa ni pe agbara ki san ko fokoto yo ya ko sinu koto yen ni ori eniko odo ori re du o oni ah emenu ku nbe ti ba jo dj fun ipo kan ni o nti gba ore ti eyen ah o ti da ti edu o asiko onikuluku ototo ni o ore tenikan o da ore tenikan duro igba ti enu to benikan ba ri dunu yo fun ni dunu ti gbega ba kan enikan se bi igba to je pe wo gangan ni gbega kan eyi gan mo je asina ore lopo lopo gba office nle wa tenikan ti ni gbega o n fa pa janu pe ah o n ko lu ye ko jamo lowo kadara yin ototo ni won fe fore re joba o n binu pe ah a wa se mo do bale fun pore re o ba joba o ni dori oba bo ba se ti dori oba o ti sumo ba a sumo ba ni si jere oba gbogbo eni ti yo ba roba odo re won gba awon mi ba de bi wi pe bi na ba tan ni street kan tinu tan lodo ti won won mo ni ah kaya jo mo nina ni o won fe le lo yo nkan nu transformer awon to nina be o ti gbagbe pe o le lo imole awon to nina lati rin to ni rin lookun o le lo charge phone nbe o le lo lo so re nbe be ba jo ni ajosepo mo ti tori ori enikan banuje ori ti e na nbo lagbara deda e ko jumo e jagbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan woni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo lenikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr. GRA TV e subscribe e like it. Kemo wo gbo nti lo nbe Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: o to wa gba gba loni sola ni siwaju ki mo tele mo pomo lomo iru erin ledi wo ni erin ledi wo ni
1: soro to soro
0: iru erin ledi wo ni e
1: erin ledi wo ni
0: e
1: e o kun krista pele
0: mo ti de video loni
1: o ju sun oju
0: o li ba o jawa
1: Olorun gugu ba npin olere.
0: Ami gugu
1: wa. Lagbara Olorun, lagbara Olorun.
0: Ami gugu wa lajere.
1: Ajere logo Olorun oba. Akoju wa o, akiyin, bo ni weekend yin so dun dada. Sa ba yin dada lowuran tuni. Be ba wo ojo ago yin e ri pe bi iseju bi merin die na lo ti sere koja lara ago mejo. Eni lojo Monday tin so ojo aje e ti mo gege bi ise wa 32 FM 94.9 fe yin e. Ba go mejo aro ba ti lu. Iroyin baba fendo tin se iwe iroyin lojo ojumo bo tun se fojulede lorilede Nigeria. E na lati mo gbe ka yin mo le tesi mo gbo gege bi nkan tin lo. Won ni amberu alaja krista aja se bon la beru awon aja kan wa te pe e beru re ke to beru alaja o awon bi rottweiler awon bi german shepherd awon bi boabu awon bi pit
0: bulldog
1: awon bi
0: okesha won ni kan to join run run
1: lo ni krista
0: ke panore
1: krista lori ibi n ba tin lo ile aja kan be lowo sale nle yen de won won tule le kan kan bi n ba ide me bi n ba ri pe won tule ah in wada lo gbodo mi ni o
0: tori
1: oro le aye o gbogbon o bo ba se gba la se se o o ye ni to ye o eni ti o ba si ye o ya ke ri mi leyin eto ke je saraye re fun yin dada amo oro ile aye o gbogbon e kojumo le nkan si olu sola omo omo lo ko mi agbenuso yin nu la ro to ni 44 minus 4 mo tun se kile mo 40
0: ta ba ti ri awon akori to njade ninu awon ore iroyin
1: ehn
0: yo wa su fun ara re ni to ba fi para re ni bi to focus Shibabati Wukori, oh, Banti, only where Sam Musoni, Ori Davidi, S. Kenny, Lilogbam, Ori Kenny, Lilogbam, S. Remy, maybe it was
1: chapter 44.
0: 34,
1: chapter.
0: I want monkey, you want my shalini, baby, I see my
1: power,
0: what you are, Lua, Akio shalini, you really,
1: yes,
0: oh, get you, but you could really let the Nigeria, hello, sir. Modern so modern to se mo den so modern
1: to se mo
0: a duro de ma rose o ko se duro ba le kan fi e ka scores ah o na ti bagba yi lo
1: eh
0: o pe ko won su ko jara ja ogun ye ja ko je ke kai mo scores pe ah o na tun bagba yi lo
1: iga
0: ti gbalagbaja o de si ni wa wo igba ti kerosene ti e to sise mo jumejume ti o sun omi nbe lori o gbe nigba ba ni ta ni o bo wa lati ri ta fi dana ti o fi jo to ba kerosene omi o wa ni kilo subu ti won se po ah osla no bi mumu o
1: yes o
0: ara wa o lopin la ro yi lori kodade ni position o jade 2 fm 94.9 laughter house premier imokola ibadan
1: yes ke
0: awon ta joko ta nke na ni eda abi mbala la bi da fala muroki ibi kan na ibi je mi comrade ibi kan na su
1: egedun
0: Get you look at it. Oru na wa gbagba se pade
2: media
0: committee ni. Oru wa ko igbo ati nawo la ti bere
2: media committee.
0: Olagara awon ko won deru bosi. Be gbe moto ta ba ti gbe ta ko gbe lele ana. Ti aya o tun wa bere pe se ati gbadura si. Yo for my well and you.
1: I want to DVD na dara wa mo.
0: Ke picture. Bani we ro pe yin oyin badge lowo mi la.
1: Eh mi ti we ro yin daily trust padi mi ni jare.
0: Mi tun mu we ro yin gaje lati keji.
1: Ah tomo wo ni we ro yin Nigerian Tribune.
0: A je bo akoko la siri ka be si ka wa ko yi on gaga be se ko won sinu we o yin.
1: Okay.
0: So e to fe fara han ju ni yin. E to so nipa agbara afefe gas eti won ni yama bashiri nigba ti ewe po robi to ti di robi robi lorile de Nigeria eh won ni ijoba apapo won ti kese gba awon ipinle pe ati awon ti an ni oko kan dani pe ti o ba fi di ojo kini osu kewa nigba ta ba gba ominira ki araye ni omo Nigeria mo ki adiku ko le de ba owo epo ki afefe gas ko yin o CNG ko bashiri re ah when he pull up Plateau, Kaduna, Atawami, what's work by Kada, lori awon oko tin lo afefe gas
1: okay
0: won si ni awon to je oloko gboro ko derun eko won ni japoro nbe bo je pe ja ba gba igbese kan ti eni basi ri eni sugbon wa lawon oloko aradani won bi eyan 200% ni increment
1: chai
0: baba le kure se ro dada baba le kure
1: mo se ni tin lo si leko
0: tori e ni je fun mi eko ana mi wa wa nbe o to lowo oko o to lowo to mo pe mo tin lo ma
3: Eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,

0: rè o to jo pe are won tu pada wa yan ti o lo ri soju won na ni nibi ipade to je ti ajo isokan awon orile ede lagbaye United Nations General Meeting UNGA to waye ni New York ni le America
1: o su ina ni
0: ah se bi baba o ti won idi de lati live
1: eh won lo live
0: ah daddy lo live
1: what a coincidence
0: kini mo se eyan mo naija te mo nbere
1: bi eh yemi o
0: eh se le mo pe baba wa ni live
1: eh so lori ewe
0: eh baba se ti ma ni o lo re soju daddy eh ati awon ti won jo lo
1: eh weni beni ko so ni bare eh yogbon logbon la fi sogbon ti e je ki o se ese gbe amon lopo lopo gba awon gbon kan nbe bi re to ni ki lowo training nisin ki lowo economic won la fu mi suru legbe mi
0: yara ke mo se ru train ke mo se ru train yara o ke se ti o na mo ni ya mo
2: o wa okay o okay
1: ah ko e gbe ti wo
0: e je mo yokun
1: nu badison e ya wa
0: Yes,
1: royen lo ti farahan
0: okay to ba ti joro pe eto idibodun 2027 ni je ke mi na o tele o crystal baby lo sinu we royin ti this day bi won ti ko be wi pe o se se o ko je wi pe minister foro olu ilu orile ede wa nigeria papa yesam wike ina ni won mo fi le waju igbimo ti o je polongo ibo fun egbe oselu APC ni olu ilu orile ede nigeria ati ipinle rivers wiki wiki
1: asi de benden hello to asiko ta tu ai won tin ke si awon to leti gbo oro o awon to leti gbo oro
0: okay
1: o ma se ni gbe yen ta ba wi fun ti ogbo
0: chai
1: won ni ekun omi ti to mi lugulugu ti nbo yi awon agbegbe ti lo bi egberun mejo niye melo ni ilu gan ati awon ile ikan to lo bi egberun merin abo ni a wa ni owo ewu o ijoba apapo ni kebe lo kawe royin punch ko ka boya bi to nbe wa lara bi ti omi ngba ya badira ti ndale soju so omi
0: won igbo
1: ede yin o si safe eyin le ni drainage kankan to jabi kankan afi ti joba yi omi bayi wo titi
0: Olorun ya ri bi.
1: Ami.
0: Krista.
1: O baby.
0: Ya tun te waju. So ti ra IPO abi CS abi won pe ran.
1: Se si le fo. O si oko o ba tan ko te ti moju to won nisin. E ko gbo ro se bu fun ko. To ba ni CS mo ran be ti ba se to ni family ba kata ni.
0: Ye. Je. Won la won kan ti tale. Won tale.
1: O
0: tale daddy o.
1: E po le se ko le se Nigeria to ba do le ni gboro lu aye. Ti wa mo won ni.
0: Wa. Abi game ni lo ta. Ni ta ni se.
1: O le wa be ta.
2: Ile o.
0: Lati ile ise ti Dangote gbogbo eyin eyin te jo ni ile ise Dangote e mo go wari e lo re fokan yin bale e fokan bale gbogbo eyin te ti ra pe o ni ile ise Dangote won ni ere yabutu ere to po jaburata ina le je ti bebo o ile ise Dangote iro foro dede be ba doji iwe keta Nigerian Tribune eba nbe.
1: Omo ni manda wa kan o.
0: Eh eh eyo wa Nigeria. Ke elo lera. Be elomi o wa lo re duro toko Dangote.
2: O ke ko wo ro mu o ti a funny bayi. Oga, you are speaking too much. Ah, lori isi e we lo wa le to wa le to.
1: Ara ni.
2: Our asset. Mi o ti mo la wa ra.
1: O ko yo ni se elomi.
2: Amorogo elomi ora ni 20 lo. Ora ni gidi.
1: To ma je pe Nigeria rogbon da ko je.
2: Awon Krista to ti e ra ni la gan won o ti e mo sa ko ba mo.
1: E fe pariwo ni. Ah. mọ̀tọ́jú ẹ̀mí mi ayé gbọ́gbẹ́ rẹ̀ lọ́mọ ẹgbẹ́ tó lu ẹ̀ wọ́ọ̀tì nísìn bẹ́yìn ṣe jáfà bùtọ́ ọmọ létí ẹ̀mú kiri ni ọmọ ẹgbẹ́ kí bọ̀dá mi tó kúrẹ́ nífẹ́ fún mi ṣòkò tó blu yẹn.
0: ní àwọn aga kí tí wọ́n yìí sọ̀rọ̀ iná ọlọ́run oye tẹ́ ẹ ti rà
1: ọlọ́run nìkan mọ̀ ní àwọn ọjà tí owó rẹ̀ lọ bí tírílíọ̀nù méjì níye ni àwọn òǹrajà ni wọ́n kọ̀ tí wọ́n rà wọ́n lọ ń bẹ ní àka àwọn tí ń pèsè lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ọ̀pá gbèsè ojú ìwé kẹrìndínlógójì ìwé ìròyìn pọ́ńtílẹ́tìkàl.
0: òkè nínú ìwé ìròyìn ti nigerian tribune lójú ìwé kẹta lé ní ọgbọ̀n ìròyìn jáde ń bẹ̀ o bí ó ti jẹ́ pé gómìnà tìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ṣáájú ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027 wọ́n pé bàbá tibẹ̀ sí ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kankan bó ti jẹ́ pé wọ́n gbéra ó dìpínlẹ̀ ti katsina láti lọ́mọ rè wò ó bó o láti ṣe o báwọn náà ó ṣe di ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lọ́dún 2027 kí wá lọ̀rọ̀ tí wọ́n kọ sábẹ́ ìròyìn ọ̀hún wọ́n ní sẹ́rí ìpolongo ìbò tiẹ́ in táwọn ó gé e lé iná ni àwọn ohun tí yóò kan aráàlú gbọ́ gbọ̀ngbọ̀n bí wọ́n ti kọ́ sínú ìròyìn ọ̀hún nù Nigerian Tribune Net Lọ́ka sọ̀wọ́ iwájú.
1: Olórúkọ mi nu kàbẹ́ kasu.
0: Kàbẹ́ kasu. Lamid.
1: Mi ló Lamid
0: lam.
1: Bí bímbọ lam. Lẹ́yìn bímbọ Adékan mi lọ́kọ̀ bímbọ lam. Bímbọ.
0: O de ti da. Èmi ò pé mo ti bá àwọn gómìnà tán.
1: Ibi mo tò sínú. Ọmọ ni.
0: Bímbọ lam.
1: Ọ̀rọ̀ kọ̀ tí mo gbé wa customize.
0: Ọ̀rọ̀ kọ̀ ta ṣe
1: wọlé. Media team. Ibi kan níbi àti Comrades ìjọ dé.
2: Mo ni ẹ.
1: Ebi media team ni wa.
2: Ẹ mọ jẹ mo ti bọ o.
0: Ẹ mọ jẹ mo. Òkè.
1: Tó ẹ bá ní òṣòwò Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan ẹ̀dẹ̀ yín ni online. Wọ́n á pín dẹ́ẹ̀dẹ̀ yín ni. Ìròyìn náà ti ń bọ̀ tàná sọ pé àwọn alájọ-alájọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà owó tí wọ́n fi rìnrìn àjò tí wọ́n ti dínná báyìí bílíọ̀nù lọ́nà àádọ́ta owó náírà.
0: Bilibili.
1: MDA's foreign trip gov 50 billion.
0: Billion.
1: Ojú ìwé kẹrìndínlógójì ló wà 50 billion.
0: Ó rere dán mi wo.
1: Ọ̀ sọ pé mo yọ mi ò ní ṣọpẹ́. Pẹ́pọ̀ mo dọ́là lé mi wo.
0: Trili o.
1: Mo yọ mi ò ní ṣọpẹ́.
0: Jẹ́ tẹ̀síwájú Krista.
1: Tọ́ba bí ìyàwó da kóra ìfẹsẹ̀ sí kó sí mi lọ́wọ́ tí
0: yóò lù dáadáa. Owó. Ìwọ kọ̀ wọnú àkáǹtì mi wò.
1: Tọ́ba bí ìyàwó da kórin ìfẹsẹ̀ sí kó sí mi lọ́wọ́.
0: Kọ̀ wọnú àkáǹtì mi
1: wò. Tàbí lọ use you well.
0: Ní ojú ìwé kejìdínlọ́gbọ̀n inú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune lórí ọ̀rọ̀ tí ti ń jà rìnrìn láti bí òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá lórí àwọn tí wọ́n ní wípé afurasí àwọn tí wọ́n ń wakùsà lọ́nà kò tọ́ nípínlẹ̀ ti Niger èyí tí wọ́n fi sí àhámọ́ ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni làbòlú NSCDC tí wọ́n sì wípé bíi 37 nínú àwọn tí wọ́n fi sí àhámọ́ ni wọ́n jọ lọ́n nípè ìwádìí sì ń tẹ̀ wájú lórí ọ̀rọ̀ wọn o kódà lọ́wọ́ tá a wà yìí wọ́n pé NSCDC wọ́n ti fi kélé òfin gbé àwọn ọ́fíṣà wọn bíi 24 èyí tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tanná wádìí wọn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tẹ bá dojú ìwé 28 Nigerian Tribune ẹ̀bá.
1: Ìwé ìròyìn Punch náà sọ pé wọ́n tún ti kó àwọn lọ́gàlọ́gà mẹ́ta míì mọ́ báyìí. Wọ́n ti ń lé ní 15. Olúṣọlá. Ṣó o gbọ́ interview ti ọmọ tí àwọn olóyìn bá sọ̀rọ̀ Grant?
0: Mo gbọ́ o.
1: Wo èjọ́ mọ́ yẹn?
0: Mo gbọ́ o.
1: Wo English ẹnu ẹ̀?
0: Wo English ẹnu
1: ẹ̀ o. Láti that part of the country. Ó jẹ́ kọ́ ni bímọ pé kí ẹ bá wọn kàwé. Ah, Ọlọ́run. Bí ti Ọlọ́run ti first class in Gokada. Odowo re Olorun.
0: Odowo re Olorun.
1: Ma wo ra re ran ni o, emi o ni soju ba nlo. Ani ti koko eye lo mo lo looto. Sugba o du ori ara re bi be ko wo ni wo bo gbe lese o. Ta ba gbo ri lese o ti ko lorun enu o.
2: Ogun niyan.
1: Oro mi o lo pin emi ti e tooto. Awon no my god. On god no me, o me no go. When e today abule kan ni ipinlẹ kebi alai ori ibalẹ ni ẹni lọ ge o si sọbu ọrun wọn o ni ẹni sọbu ọrun wọn
0: baalẹ
1: ori ibalẹ ni sọbu ọrun wọn bá wọn sọ kalẹ
0: kai
1: ọlọrun
0: a afopin si kini
1: tọba gbada waye ti ba tun gbada wa temi ma farabalẹ sọ bi mo n lọ
0: mi china
1: mi ilu ya mi canada
2: ilu ya yi wo odo ni ilu ya yi
0: irú èmi ní ìṣe mo tẹ̀ kó mọ bí mo ti wá ìmọ̀ bí mo ṣe dé nàìjà
2: ìgbìyànjú ti ń gbìn gan
0: ṣàwọn yọ̀ tán ibẹ mo ti wa
2: o ja lagba ti obe
0: a ti se mo bi de ana taru ni daily trust iroyin jade loju iwe kefa ati oju iwe kejo oro ele na ni se pelu oro abo ati awon adaluru ina ni o crystal awon bandi banditi amo oro tu fe lo mo awon ti won so wo pos ebi won ti wi pe won ti fi kele ofin gbe arakunrin kan to je wi pe onisowo pos ni nipinle ti katsina nijoba bile mantazu aruko arakunrin ohun isiaku nasiru ke won pe ma se won ni ma se ran lowo fun enikan to je wi pe baba asale awon ti o je agbesumo mi ni kashala muhammadu okay be won ba ti fe se awon transaction won ti gbowo jade kowo jade lo ni mili mili lo ni mili mili yin ni mo ran won lowo
1: e maye burudi jeje ti ko be ba bi se o so ni nisin o le ni ke se ya kan ni won se mi mo je machala
0: kashala
1: kashala ni o machala lo lori kashala ni
0: machala lori kashala ni le
2: seriously do though o le mo je ya won toto
0: okay Muhammadu
1: oja nsumo ma sugbon ka lori ofe ta ni lati ma ki alawele wa laaro ipe ka won ka bo sinu kolo 32 FM 94.9 kara o le sa olodun ja ri yin pe o comrade mo ide agba ke akupade oru ero se ore gosu
0: ipade wo le se lori mojo
1: o
0: le yo
1: banale awa loye
2: bo ye mi o emi o e ka ara gbogbo ara ile aji ide ayo wa je emi o bo to lorude o leyin oro temi ati ma bi so loru
0: o sa mi o da eh
1: a ja bi kan
0: ke won din je sra fun ni jamo wa wo ti o tun se be tun sele ninu iroyin amo ki a to be si ba agba kin soro iroyin jade ni ipinle ti Kogi ni oju iwe
1: kerin
0: owo si ni won ti kede ojo meta ti won fi se bani kedun fun eni to ti gba kan ri je gomina ni ipinle ti Kogi ohun
1: ai sori ero ka yo bo pe boya karuko bo le ni buduko ti
0: gbogbo wa na kan la je gbese re ko lo ja dagba ni
1: akawo le su para won
0: kadogbo ka si ri nkan to da gbe laye ise
1: gbo pa ta ba lo loko ipe je yo so pa ti wa pa wa re
0: mi o
1: ka ku omo de ko ye di o so ju ka dagba ya ka ma ladi era na
0: lori oro pe won tu se pade to je ti ajo isokan ti agbaye United Nations General Meeting ti awon omo Nigeria kan bi eni ti o je oludije sipo re labe aso egbe osele ti ADC so won si ti fi gba kan ri je igbakeja re orilede Nigeria Atiku Abubakar won se awon ebeere pon pe ki lo de to fi je pe igba keta re ti won mo se pade United Nations o si je pe are Tinubu won yoju be won fi yan ro se ni amo gbogbo wa na la mo wi pe lasiko ta wa yo are won si lorilede Nigeria baba lo fun leave won sa lo ri se awon work leave awon to ti je ko orilede Nigeria ko da si
1: bi won
0: ti Paris lo kankan won si ti fi owo ise joba won ti fi ku da re le eni ti o je gba keji won lo pe e mo se lo a nbo e ja lo leave wa ki wa tun ni beere ti won tun se abi se torupo ti pe igba keta ina ni se bi won ba ti lo re soju are na abi bo wa ni se bi won ti soju Nigeria na nu agba kin
2: e se gan ni nigba mi wa oro awon mo Nigeria e mo pa mi lawon gba mi wa nigba mi ta ba mu oro kan ke o se are nikan ni e je ka mo bi apere bayi gbogbo awon to ba ti wa nibi ti lampe ni BRICS ti Russia ba ti wa dandan ni ko mo wona abayo ti o fi mo pe Trump le idi ni pe e ri pe South African president no lo o no simbe e lo wo dada e ri pe opolopo awon eyan na ni oni simbe loni nitori awon di kan o meji to tin sele e si mo wo pe lati bi ojo melo kan sin bi olodun to lo ni Trump ti pe Nigeria ni country of particular concern so iyen na o le wa lara awon kan to le mu are ibi ta awon opposition wa gbe si iyen na ni pe boya oro oni drug issue or no drug issue ni aimoye igba ifun lataye baba sojo ni won ti ko ti IG ana collector yi pe won fe se wadi eni yi letter ti return back to pe evidence ye gangan wa ifu copy letter ye won gbe jaye to kaloku emi na ri ti mo print e pa mo sowo de pe o wa ni be pe ko si n to jo ma won kan yen sugbon idite ye fi ni gba keji ni to wa ko bi bayi mi lo bi je n lo bi on be ni France e to ti e ko je pe e ti won win it ile ejo eta wa nile ejo lati bi jo bi toro power kini wa njo si power plant wa ta ri se ta kan gbe wa lo ejo ti Nigeria win are niyan kan ko so pe ah Olorun ti e se ati lanfani ati mo san gbese ta mo npa re te pe ni isin nkan gidi o to e tun mo tara be na ja ta se Nigeria so won o lo si bi kan iyan oni yan kan se bi won amaye bomi o tun le lo are le li sai bi to n fe lo o le mo decide to n fe lo iyan oni yan kan se pelu koya enikan abi yan avoid enikan ni I mo ti jo ni pade papo ti o ti e jowo kini yen so ta won ba wa ro ko yen kan be evidence ba ni nbe ni dogo speculation yen tan ba ni court case won ti lobby won ti se ogun ti no bi tibiti dollars be kan gbe jade kaye mo kan disqualify won ke lomi mo lo si waju ti o ba ri yen gbogbo your position stock lasan ni odo temi
0: oda e seun e ja doju oja ti a ba toju oja de a tun mo te si waju baba fendo le ngbo 32 fm 94.9 fe yin e
3: Juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay
4: you
5: yes
4: you with the hear me like this make you bring one finger down if you don't leave something where you won't buy before but can't they wait they

0: afiju woja wanri bendeke obun woja pasiosio obun siosio ni o re wa afiju wole se bi ton jale si ohun wa bojumo o ti di wa odaran ni ipinle oyo ka jewi ole suku agbado ora omi ohun be babo le soju titi lai bikita ka dale soju agbara lai nani akoba ti o teyen eyo ayika tun mo toni toni ohun agbegbe to dun wo ni mu idagbasoke bawujo ajo tin receive wo fun ofin ohun igbofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority nketata o ajati o sonu ni ki gbofiri olode
1: koni

0: 32 FM, 94.9.
1: Atilo ati de.
2: Eni ori o dile.
3: Awa ti wa gbori sibe.
1: Eh? Ati gbori sibe. Gbori sibe.
3: Osomo na.
2: Ah. Ara le aki yo. Pe ka bo lati oju oja.
1: Eh.
2: Pada sori eto baba vendor. Nibi ta ti se atupale awa owe royin le wa. Olusola.
1: Yes.
2: Se o ti fule lori ibere won.
1: Eh ati ko.
2: Mo fe da si die ni.
1: Eh ya.
2: Comrade sir.
4: Yes sir.
2: Ko si to buru. Tori bi olori to wa ba di. La se nigba keji. Bi baba se ni kitchen ti ma lo gbogbo gba e ko se to buru nbe sugar e de tun mo ro kan jade wi pe o serese ko je wi pe tori pe won pe Nigeria ni a country of particular concern
3: bene
2: ro je ki are o ko ko yin ko ko is America pe mo fe wonu an e be nkan ti pe wa ni dumping site ri e de kan ti pe wa ni this old ri yes
3: awon na ni
2: eh bi are sugar ma lo le okere ta wo yan paro pe owo npo ta na si tai ya to si pe won lo hunger yi the general assembly pe are le so pe mi o lo tori nu bi mi pe do ti lu mi pe are ba le france mi e ti gbo pe lenu gba ti de ori pe abi saju akoko ohun are ti yan america ge bi kan bi kan ti won sabe wo siri
3: dara
2: kola kola ara ati ku lo de o ta ati ku be yan kankan be
3: eh sheri ni ilu mo ti so le kan are ori di kokan o ni bi to le lanfani ati lohun fe lo sugba awon position n so wi pe o ni di ni emi ti wa so pe ti di yen ba wa won ti so le so won ni ta won jo n fa lowo yi awon mi so wi pe won discolliver are tin be nbe lo ta la le ma le contest ni 2027 ton ba ni lowo ara yin ni ara yin yin ni jawa to ton ba ni yen lowo o se dada e ri pe won be lodo micron Micron ni won sumo nu yen e ri pe France ni ati US no si ni good time so ibe la won si sumo ni ata won kokan e ke won lo Britain won lo gba won lo awo but US yi won o lo be ni di kan meji won so fa won yen kan mo ni enu Trump o duro to be yen o e ta mo wo ri X Trump dada te yen kan ba je yen kan ran dan dan kan yo ti tweet e lori X e e pe lagbaja bayi nkan bayi lo se e ri pe o ti praise won ri yawo won na ti lo ngba ton se prayer kan o ti lo be kan kan be yen yo ti so Trump is to le keep his secret to be yen nigba ye ton tun jade ni CIA tun jade laye Jeffrey Epstein ton gbe jade e wo si sa won yen ton ni won je yen la America ton kan to including his own name so gba won kan yen Trump te ba tu wo laaro yi o ti tweet laaro yi e ti ri Trump o le se to le keep nkan bayi abi yo wa a classified document o lo ro Jeffrey Epstein yen jade ti won tu asiri awon eyan jade pe won je eyan la America won se orisisi nkan la America won se gba kan la America so iru oyun na a ti re en ti o ti link issue yen jade lati nu CIA inti o sakwe inti o sele in la fi pamo now in to ba ti sele dade ke yan tu jade sugbon temi wo nbe ni pe ah korun ko won o wa nbe laarin pe ko si re po daada laarin Trump ati arewa ti nbe lowo o se se ki yan na wa nbe pe mo fe avoid the enemy. I don't want to have anything with him. Awon ati Micron won fara won lowo.
2: Gbogbo statement yen o. Wi pe mo fe avoid the enemy fe ni kankan ba se.
3: Pelu re.
2: Ta lo joko asoye poro pelu ore America ta fi wa bomb sokoto.
3: Eh ri pe military and NSA tin lo be dada. Won bi ni pe asoju awon ba ti wa nbi ka won la won wa nbe niyan.
2: Ta won ni ke commander of the army.
3: Eh are ni. Ti are ba si ke ba tin ati na lare ilu wi ke oju oni ti wa
2: a me jesu bi are o fa ti si bi ke ba tin ati lare ilu Nigeria civil defense there wa na be ministry of interior wa loruko are won ha ti loruko are a je pe ran ti an pa awon eyan Niger state won sare lo pa won
3: Saturday bi oro e ka so ka so mo ri
2: e ti bo
3: a e se gan ni se ri ilu ta wa yi ah to lori ba se nti o da olori laabu tomo leyin ba se nti o da omo leyin laabu ni igba kan ri aro pe olopa abi olopa la so awon nikan la ro pe won corrupt ni o ye kan reform civil defense no lowo ta wa yi ba to pe won wa lara awon ti won lo lori feed pe e ma won tin je tin gi epo e ma won tin se bayi boya won ti wa believe pe awon ti establish opolopo tin se lowo lowo te ba wo daada te ba wo funra e ri pe intentionally ni won pa awon tan pa yi
2: se lady
3: no e lo wo fọran yen na omo to soro e gbo video ta omo yen so ni
2: mo ri awon
3: ko omo yen soro pe won ni ka won sun si bi kan te ba si ri ikini na kakoto lo be yen kakoko yari ilu yi ori gun powder la njoku le lori te pe yin mo koja lawon academy kankan yen bosona gate kankan
2: baba se ere ni se da bi mo ni
3: e ri pe awon omo yi po won mo lo yin sokoto mo lo yin la so npe en to na ni 2000 naira lo kon te lo fa lora re ko pe o na mo wo ki ori gunpowder in Nigeria n joko le awon omo yi ko si e ko se koko sa nto ni awon omo yi o law school te ba wa wo 2% or 4% lo omo to je ya ti wa nbe awon eya different eya mi lo wa nbe ijoba si n wo ran lori pe one Nigeria yi gunpowder si je e je ka jo wo kila awon omo yen wa lo kusa e ge mo so bi ka fun yin ni ipinle oyo ta wa yi mo ti mo be yen as 2004 ni mo ti pe ni bile ta wa ko bi kan lo apadi tan ti n wa ru nkan keke na ni won mo saba mo lo nbe seri ta tele fojo mo keke mo ona odaran ko si ni ta to ba ti nti won je mo nti n be lo won na won fun mo wa nti won o je e wo ru n to se to da buku ara mo ojo sile na niyan soja ko awon eyan won ko fa won olopa kile to mo won ni gomina ti n be lowo n gba ni bonu atawon olopa won si lo won han ko fu eniyan won pa aya awon ti bon ran won ni won sa won lada seke buku ara mo na lo wa to wa gbere gejige ta bon be mo do ni ye wo to gbe wa ti Niger State ni sin e mu awon mo yin won ni won se ti o da won wu wa ti o da won se oran ti o da e wa mu e wa ni won wole wa fi nkan lu won ta le niyan to e pelu ta tin lo ofe ta mo ta n se kia kia ni loju ese lo ye kan mo tochu awon officers to wa ni charge kini yen so e ko lo fo loda
2: coverage awon eyan kan so pe ijoba ti se daada nipa bi o se so pe kan ku awon loga loga won wa si abuja sugba awon kan ni igbese ijoba yi bi pe ki aralu won ba gbeja ara won ni pe e ti gboru e won ri
3: iro itan tun se tun koja pe won gba won loga loga yen won tun wa yan ara ata 30 mi lati je kan lo se wadi pe ara in fact ninu opposition nbe lara awon ton mu awon to wa lo opposition party o nbe lara awon ti won mu pe
2: sauce kan ita ma je lawon
3: e lo mu e lo wadi wi pe se bo loro se je awon officer si bo lo se je enikan o le fiyan pa ti e ba se pe awon kan lo direct won
1: agbakin awon mo won yin te ba wo awon mo na e ri wi pe o se se ko ma je pa won ni won ran won lo bi je won tin lo wa kini ohun tori omo dudu eleyi ti tereje to soro gege bo tun soro won so bi igba to je pe awon kan na ni won gbese fa won tawon fi lo re wa nkan be
3: se ri ilu ta wa yin
1: to si ni ke se pe boya awon wa lona ko to awon wo ni won gbese ran won
3: en ba ti wa nkan ijoba lona ti ijoba ofun lo fun ona ko to ni e ri pe to fa gbogbo ti emi ma n follow awon eyan gan tawon ba so lori alo jara social media mo ma n list dara ki won to ba jorogbon be won ni kusayi awon kan ti bilipe ogun ni awon ni to ba ti bilon sodo awon e ri pe gba ti joba ide gbogbo kin lo fe break lowo won pe e tin wa alumoni ni 1970
2: ake alaketi o ti kan ni
3: kilode ti e pe nigeria wa ni rere kan yin le nje ogbo e te pe po nikan la wa wa yin mo won ti wa po te ba wo foran kan tan tun show resely bi yo beta se bayi ti won ti awon agbofunro ati awon eyan yi ti won ko bon lura won lara awon ton mo bale mo mekere mbe lara ton bale now omo ke to mo ba yin to ba yin ti yin mo bi pe o na ti wa trained so o tumo si pe won ti ri pe opportunity re omo ti won ko leko omo ti ore nti o toju e won ti fa won ti nlo won awon wa na ni se ba won lagba Nigeria na ni awon na ni o da agosumo mi tayi nri tan ba mu won ni kini kan yellow kini kan black kini kan blue te ba wa ri yo ari gajala bi ewe pin ba pe ile se wa kere bayi tin da wa lamu na re o tumo si pe awon kan ni bend oro won to ro won fi nke so nta kan ro joba ni pe weda awon mo yi se nti o da o abi won o se nti o da o pipa lona odi ngba ti o fi o so pe bayi nkan se fun won yen awon oga to se kini yi awon wo lo ran won won ni won push won wole won a fi nkan lu won won fun won pa mo be so teyan ba je pe o na o ti mo se ru e o tumo si pe awon e ri pe nta n ri kakiri enikan soro kan ogolohun kan o ni te ba ri ti wala kan lo nilu kan ti o stop awon alagbara ilu yen gangan na ni won be ni charge o tumo si pe awon civil defense yen gangan won jo n ro dan ni ko ri be ni won jo nikan ebi won mo kan recently ti won gbe bread si won gbogbo lo sinu bread ti n tele won soja tan mu nko so o tumo si pe a gbogbo ini si te ba won pe agbofuro ni bolo kan yin e le dori ginamu ati fake tori pe nbe nu se ijoba o tun bude labenu
1: won mo kan gan ti o n gbogun oloro iwe kan iwe iroyin kan gbe laaro bi o jo pe boya deli
3: ibi ti wahala ti wa na ni pe ko si bi won se fe se e mo ri ebi ogoropa kan mo kan ni River State alo olopa gi ile mo pe ta ni wo gogo slang ti fi n bilere ko e da kankan nu e o se no ko ko ko ko won niyan se mo pe won o se mo se me me la mo ti ran so si tata mo ta tin kidnap awon la rin gboro a kan ro joba ni e ti yan awon eyan pe if won mu na awon police pe kan lo si wadi ti wadi ba de letan gbogbo en to ba ti jebi ninu e to da won kan be neji ato mo se ba wi ni won ti won gbe mi awon iran na ti o toto fi owo emi awon ti awon omo yo gboro ku be yen o a ro joba o ojo ni ti wa
1: Oda eja tu joro to ni se pelu oro oselu iroyin ko jade loju iwe kejile ni Ogun Nigerian Tribune wi pe awon eyan tin soro lori oro bi awon egbe oselu bi won ti nowo ni asiko ti won mo se ipolongo edibo ibi ti won ti rowo ati bi won ti nowo ohun awon ti o wa je pe oro orilede Nigeria to mumu laye awon won ti bere si pe fun awon igbese to le dandan daada bi eyan afo Ogun lori oro wi pe kan won ti won mo se ipolongo ibo ibi ti won ti rowo won ko je pe ke o ma lo je pe awon owo ti ko ye ki won mo fa wole ni won mo fa wole ti won si mona egbe oselu APC awon na wa soro woni o awon ti won gbogbo owo ta won o ba na te ba ile gbo pe egbe oselu APC won nawo kankan woni awon owo e ti awon ti won je ojulowo omo egbe ti won si nife egbe ohun ti won fi sinu asun egbe wi pe egbe wa ni egba in te mo na re in la won na o egbe oselu PDP ntia awon ni o baba nowo wa si ka se wa ma salaye pe bi ati rowo ta na re PDP la won so be LUP awon na soro won ni iwon ba bowo ti won ba se mo en la won na wo se nowo ti won asiko ipolongo ibo ina lo ti de ton bayi agba kin lopo babe ba ti ri tawon yan ko rajo wi pe egbe kan won ko rajo nbi o won ko rajo nbi o se mo wi pe ngba won ba pari gbogbo iwode iwode iwode awon yan wa duo won wa mo wo won ni fe lole tori kini won mo reti ni tawon o gba mo ti awon kan te soro nbi kan foran fi kini kan ni mo ngbo enikan wa ni ah se won fu wa lowo se won fu wa lowo nbe se gbogbo ele na oni mo ti awon ti won se pologo ibo baba ti ko won jo wo ni lo baba fun won ni kan so yo ri be agba kin
3: eje ko be laten to awon ti awon ajo to la won so pe bo won be mo bi to ti fe na fe na wo won ni bo lo su ti fe na wo re iru awon ta won na so ni sta won na ba mo lo su si won ni gbogbo lo se lu ko si bo se fe je laye ni bi kibi lagbaye ta n pe in democracy dandan ni kan na wo democracy Nigeria to waya to si democracy for me democracy to ton kenu ni democracy to je pe ISB da ni o wole tori won bo ba se le na wa na baje ni e je ka e to sumo wa nbi e je awo now bilibili lo ba na lo now ngba bilibili to ba lo na emi to nsofu danu so in tumo si pe eto odibo ta wa ndi Nigeria awa ma mo nkan jori nkan lo sugba ka se to bi oni kan se to awo mo se am dale pe bayi won se kidi kan o be won se church o awon mo npa se ju yo nselo be won se tirun amo ja won to mo npa e lo sugba ka wa so dodo oro ibi testing wi hun amo se ka to dodo ka se po se ntolu ibi ta ni gbe democracy wa bo won se ntolu nbe ka ni won nawo nbe ka ni won promise awon e na lo wo nbe bo won se ntolu bo nde yo jo se nsele nbe gbogbo won mo so ati sorry nbi en ti o se gomina ti o wole in fact obitibiti billion ni ona ti o wa to trillion
2: awon la to be
3: lowo ta wa yi
1: agba kin se ko sasi kankan lorile de Nigeria to je pe o nilo lati mo wo pe
3: loni wo ta wa yi e je kin kokko gbe wa si
1: agbe e ja doju oja agba kin e ja doju oja ta ba toju oja de ate si waju nbe 32 FM 94.9 baba fendo lengbo
4: ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba 32
0: FM 32 FM 94.9
6: eni agbe kete ran lo odo lo pon mi to pon mi tan ti o pada bo mi wale kara lero mi mu e gbo na ebi ta ni
7: konlebi awon eni toro mi ki wo teru ara won pa anfa ni mi ni won tun leyin ki wo ri pe ẹni ní fi ọmọ nìyẹn ni kí wọn gbọ́ àkùtì lélẹ̀ yìí o.
8: ìmọ̀ àgbàrí fún gbogbo wa lẹ́kùn ìdìbò mrs ọyọ south senatorial district ẹni tó ṣetán tó nífẹ̀ẹ́ tọmọdé tàgbà lọ́tọ̀ olùwàṣẹ́gun tí ó fúlọ̀ ọ̀làdìmẹ́jì ó tó ní ká dìbò fún lọ ṣojú wa nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà

0: 8075
1: 5000 949
2: 0809
3: 7009
1: 0906
3: I'm at the 12th. Nga tara ba ni yan kankan kan ni ko ni o se kan se yan ba nje to ba ti san nse yan mo je na ni o ma je so wa ki awon omo olomo to je lai se wura lai sha di je to ki won ni nkan tori olorun awon to ran won se won lo mu won won jo tori olorun kan se wa di yan dada
1: ko
3: je ko lo pe o ni mo je ma se ni yan ti se yan ni gbo abore
1: e se ko mo mi o ah olusola Jakasura wa ara ale leti wi pe ojo kerin osu kewa la fi ipade oya party yard ara ale ko man party yard at oya party yard ta ma gbe king dogo side osupa wa si lu ibadan laba laba ni wa o egun ma laye laba laba ni wa egun ma laye o kaye dakun ma fa aso iya ma wa lara pa gbodende ori lenu bayi ni on the 4 ojo sunday lo bo si
0: ye
1: the race course amphitheater ko gbowo ko gbobi awa o bere nkan kan lowo eyin o kiki ke saye oju ke ma bo ni lojo yen
0: o fe lo ba de
1: a fe omo giran o a fe en ti o ti jogodo a fe on close yo awon iya kan ma ri awe ki common sense yen o ti won ri set factory tori yen o pada pe leyin to ti pe omo gbe jo ki ma safe officer bayi se ki ma safe officer bayi let's go save theater e ba ba wa se faji yen on the 4 october on the way le ko bossi wo ti boss arin ese sugbe tori temi ile ise sun mo busy jo yen ku ah o be yo bi legbe
0: on the 4th sunday be ba iko so e wa se faji
1: a ti du bu nkan mu olo olo a ti bu nkan mu tori
4: awa ta iwa mu nkan class bayi
1: e ra bi ewo ta bo awon le ise ona nkan panu wa ile ise kan na wa minimi awon na tu ko nkan awon ti ba bu nkan mu amo
0: e mo run kan je
1: ile ise kan te pa otin ti o le la ana nbo iwe ku ni won teni be yen bayi mu paint kan to fi jo side wa ro gbogba
4: Baba Sulia.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ela kodi ri kan lo lo ra emi.
0: Hello.
1: Hello. Eh. Shire ore.
0: Body lucky.
1: Baby. Let's escape.
0: E ja mo lo. E se o gbogbo en te darapo mo loju opo ti Facebook arowo yin gbogbo be ti ko be na gbogbo e lari e se adupe ani warawati.
1: Ami Jesus.
0: Nigeria yo da ko ni danu.
1: Ami Jesus.
0: Olusola omo omo mo lo ko mi.
1: A tun ti ka te ni a tun ti yan a tun ba pade lori awon eto mi lori kan ni loni sugbe eto kan ko si eto ti o je asaranu ni kan ni baba se dide lawon ni iroyin ere da lede fun ifetin mo wole ki mo gaji o tasne to gba. Awa ni won pe ri eda bi Bola Lamit Olorun ti o fi se bi ran mi si yan ma je won je fomo ya laide o a ni pade ayo
0: e se won agba kin
4: se gan

0: ma gbo won ayo nti o ma pa en leri e ni sunku
1: Are you ready
2: Rakumi diru kale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro ba di ti ka gbo sa fefe ka ma tara ni baba ju baba lo
3: to FM 94.9.

owo opo ko laju saye bi ti a owo opo ko ji ko laju saye bi ti wa o ama ko si anfani e aku jo soda aro lana ni anfani akoko ta ri loni oni pe ati ji o iyen ni anfani akoko bi mi ati yin ti ji saye ebe loku ta de wa mo be

0: tun ji lo oro ni ore ni
1: eku ojuma
0: eka bo sinu ase tuntun eka bo si osi owo mo ki pe eka bo so si ola kaabo si ose taiku ti se bale foro lagba lolohun ka jori taje se lose tuntun ka jori towo se ka rowo na ka rona gbegba ko ma dun ko ma dan ko ma da gbogbo eyi ti a ti bere yi ni oluwa o se gbogbo eyi ti a ti fenu bere yi lo ba oluwa o se fun emi ati yin o
2: pe ka ma bi si ka ma resi ka ma ba yin lori ile tele ju ma re da wa si
0: e ka aro sa lucky lo wa ni di ero laaro yi
2: o ba je ka le son ni
0: Jeka lesson wa
2: o oh, baba jeka yeye wa
0: Oni me ro lucky Iyen po wo po fun wa

0: Iwa loba tin ka wakati ohun igba ose tuntun ti de adupe pa Jesus e tuntun won mo pe egboku jade o se ti gbele abi ka ko lo re ri man die si motuari adupe pa ti laju sose tuntun akoko ti wa nka wakati ojo ati igba nu ose tuntun dakun jo o ranti wa si rere o
1: onka igba pelu apo
0: ore wu mi o
1: mo gbo jo ta ba lo nile aye
0: dakun ran ti wa si rere o

tun ti dase le lase tun tun ayaya owo ti o pe ibi ti tin bere ki la se lose to koja dari pe ko pe wa Aisha Adedokun ajo se akedo we the work Aidi Nobu ajo to wo po Fatia ajo se la aro yi epu oju me ka aro ise ya leto lori 32 fm 32 fm 949 ileta tin derin po sonu lata house oke tenten premier mokola le badon ileta tin derin pa gbogbo aye nibe lawa ta tin kiyin ku ojumo o ti amiyo adebayo nse yin pele o ani bi owo ti o pe bi ti tin bere egbo mi daada awon nkan wo la se lose to koja ti o pe wa ta tun tin ra wole awon nkan wo la se lose to koja ti ko pe wa ta tun tin ra wole lose yi awon bo lati se asise lose to koja awon bo lati se asise lose to koja awon nkan wo lati gbe ojo fun aina gbe aina fun ojo

0: jalami toto jalami la la re kingi kingi kenge kenge oboni osupa
1: oro e to wo to le ni ko da so
0: king doctor said osupa
1: ma beru wi fun ele to mare
0: baba la le waju o ko gbogbo awon amuludun yoku sodi
1: isoro to mo kan e daru osojo
0: le ka ti orin kiko
1: ngbana ma be fun ele to mare
0: Obama package ati rapping
1: ma fi aje mi ma fo sita
0: oluwa rapping
1: jare dakun dakun
0: ati gbogbo awon aderin po sonu mi eba awon na yapa gbogbo awon ti ma gbo nsa efe ni kan ni 32 efe le ma rira njo yen ele lo le fi ma wole
1: emi
0: to funny niyan e wo king doctor said osupa of any o ko bo e fi wole o
1: e kun mi ti da omo dupe baba
0: o se e so fun ore yin ki ore yin na o tun so fun ore yin

ti se wa nu ase tuntun yi e ja mojuto e ja mojuto loti itolododo a le ga bakan na a le lowo bakan na amo ko se nti o le beta tori pe a kin change ways wa ati wa adama ati mo nkan kan se mo get ibo yen in English kini yen ti mo wa lara ati kondo re ta fe mo se niyan ati change wa di wahala eh nenu gan na ju ona ti o amele ta si ona kini kan bi bo le ti mo pa lowe ni ajo kan ti a ba rin tari pe ko pe wa tari pe ko mure wa a beta kaye pada kaye wo ku nme eja ka ka fi energy wa mo sori nkan to ba fun wa result en to fun oni 50 kobo loni to ba tun fi mo energy si yo fun 1 naira to ba tun ti mo energy bo yo fun 5 naira 5 naira yo di 20 naira 20 naira yo di 100 naira 100 naira yo di 1000 1000 yo di 100000 100000 yo di 1 million 1 million yo di 100 million 100 million yo di biti ma lo die die na mama mama mama jemi la la dura ala bisao jemi la la dipo cafe sibi ti resort ti nwa o di dandan disturbance ma wa nu aye awon nkan kan to ma dabi pe idiwo ma fe wa o ti dada ba ti so le aye nu

ọpọlọpọ owo ri na ri ma awon eyi ti o necessary la nre naji yi si iya o de nibi kankan tin gbe wa lo zero ni o gbo mi daada eji ana pupo energy wa loni sori nkan ti o fun

drain energy wa e ja sa fun awon kan ti o ma fe energy wa le ati te pa mo nkan ti o fun wa le sigidi ta fi wa di go be sa fun e mo pe be ba ti se nkan kin kin si we bayi wahala de gbogbo eyan mo jesu loju yin ni bi ke sa ja ke ja ke ja ni o ma se e ma mo nkan kan mo e sun seyin nbe be ba ti e mo eji o jale e ba ti fe sun era e li ba pilo jana ba sin seyin bi ja na eni ki yo nya o mo lo room won eyan sa mo kan be di yin se ara yan wa le customer ele fe fi won na fe fi ginger ni o customer wa de se pe na ni le iwo gbadọ ri kin kan ra ko kan ra diju ni o ti lan o nsun e time ta won yoku re nsise o nkan kan ba o ti wa mp3 kan o mo gbọ 32 mo gbọ seya ba ngba si ola o mo gbọ won oro lori sirisi ni oni ji osun adewu mi o le nisin O di dadan awon nkan yen di dadan ko mo wa tori pe ti bitire la dali aye ama bi to lo yen o gbodo lose e o gbodo miskaku o gbodo jara e

0: wala this liar this
1: let you want my girl let them play
0: toyi wa lori eto seya o mo nbo lodo yin o ta so ni mu nkan wa ni o di dandan eyin ya wa baba wa le so pe ori o ni balẹ ko mo ri nkan ko abẹ ko
1: awon lenu ma ro bin ba be ma de fila
0: dale gbo mi daada la ro yi o
1: reni gege o se be ni tu ba ka awon lenu ma ro
0: awon re tele alo po awe eyan awon nkan ti o ye ko ma gbagbara wa ni gbagbara
1: akire o be fila awon o ju to pa so yan so do ma kine o be
0: ko wa bi kan jo kan tan discuss mata kan
1: let them say
0: wa pe o to mo ni a wa ni bi live program kan won wa nsoro won soro nipa awon tin dani leko won soro nipa pe bo ti ye kokun yo le ma se re ye kokun yo le ma se bayi o ye ko le se bayi mo nsoro nipa yara nu le bakankan na woke ni oni tokunrin ba serious daada o lo bo o pe tan riru e ri 5 minutes mo ni ah sa ehn I'm a senior man, one in January. I'm a man, I'm a man.

0: gbogbo nto le mu energy e seyin ayi o ta bala ni gbo mi daada la re gbogbo nto le fe energy e to le ma fe sile
1: ma fi mi dara ti o pa mi lekun
0: o seun baba yi
1: fi mi dara ti o pa mi lekun
0: olori ire laye nsoto o
1: ma
0: fi nkan kan baba e tun fi nkan kan sa pere fun mi njo e mo rin ma won agbalagba daada Aisha, Boba Jero Jami, Fatia, local English, only Mati, 11 years. English.

Antonia ti ma pe English na ni o je Fatia Agbaso o to ni won leyin obin en to ba ti wa successful le ma nle ka o fe mi ri pe ro na n to ba ti wa successful or eri potential pe yo wa successful won ni ko je giran ju be lo ko jo ma gboro ipa ipo kari omo yi ko to le fogo gbo o idowu ipa ipo kari omo yi ko to le fogo won ni to ba ti ri pe o ti wa successful aye ti ntele na ti lo ko ti nlowo lo won lo ya lodo ti enu ntin won ni bolon ti de yen nu baba yen lo ngbe mi dede lojo yen o Olivier si so ma ipa ipo to ba ti wa successful wa ri lara nkan ti success ma attract fokun yin lobin wa gbe mi debe o pick point e kale lojo yen o pick point e kale o mark e enimura si gbogbo nti o nse to nfun oni result gidi mura si lara nkan te eyan nse ti ma nfun yan result ni kinu e o da se fawon eyan majo je wo nikan ti gbagbe ntawon yoruba so olowo kan laarin o

mo ti so pe a ma yanana nkan kan yo ba ma nso nkan kan won ni igbekele ki fi bi pa ni abi be ko eh ndo wa legbe mi ma tin yowe yoba pada ni ma n fi bi pa ni o ta bele nu awon to bi anu egbo se lo o to ni igbekele ki fi bi pa ni fatia igbekele se ki fi bi pa ni eh okay pati di gbadi di dele ti de dele taiwo dele ti de lawo e bori pamo ah shelo o to igbekele ki fi bi pa ni okay edu dele taiwo igbekele yo ba ni ki fi bi pa ni shelo o to ni baba je pe lo o to ni ki le ro de be baba je pe se ni igbekele n fi bi pa ni ki lo fa She wants to live by one more. Tell it out, you boss is so. You so. That he did. Baby, tell la, right, me, eh? Shama, pay your medio king back and link, can you come? Shama. I'm back. Wa le yan meji o kin gbekele nkan bo yo fi nkan kan le ko to dele Aisha aburo re ti wa mu adun e die ah mu ti gbo kan le na o a so po nje ni o de ran kan kan mi bo nta igbekele si o ti fi bi po bayi eh ego kola nlo akan ti yen bo ni ibi ta nlo jina lo faaju yen lo agun leyin jo ba de soju opo le o igbekele o kin fe bi paayan amon lasiko igbekele tin fi ya jawun eyan ki lo fa egbo mi daada igbekele fe bi paayan o sugba ni time yi igbekele tin fe bi o tin ebi koni kan o tin fi ya ji awon eyan ki lo fa ibi ta nlo laaro yi niyan oi yo bo si so yo ba man ti an wi woni igbekele o kin fe bi pa yan bo lowo ta wa yi yato se bi ebi sepere e lo re wa awon eyan wa igbekele tin fo iti won tin kokuku bo won tin na won mo le bayi soju opo le mu wa ko timoti wa ni baba la ko loke o mo pe ti re la wa e wa le ope mi ba si kona si awon bi juju ilele tawo iti iti pe la yo a se kede a tun mu ipolowo oja wa ba lo ta pada ba soju opo le o ki lo de ti igbekele fi nfi ya ja won eyan igbekele ti ki je ke bi opa eyan Why?

0: elu eku ojuma e ka aro eku ojuma o. Hello.
1: Hello.
0: E ka aro sir.
1: E ka aro.
0: Yes sir. Mo ngbo yin sir. Iba. Debi din ba koko. Aja ko hin o se ti sabo. Alaye ba ba ro. Igbe kele won ni ke pa ni lebi. Amala ukoyi ebi ni kankan o. Ama ukoyi forty fun oyan o. Ama ukoyi gbaju fun oyan o. Mo kan fi oro yen we igbekele tebi ni. E lo re bi opolopo ti igbekele nde bi pa. Eba n bi opolopo ti igbekele nfi ya je. Eni ki lo fa. Ore evangelist ni mo kola liyan je alo.

0: ra kumi diru kale ewure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
1: to FM 94.9.

0: igi ọpẹ oni wọwe lailai ni ikọni nfẹ yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po ko po ke o po
1: o si ọlọrun mi o po
0: 32 FM 94.9 a nfẹ ni gba gbogbo aye
2: Irawo kan yo omi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM iroyin asiko ti o leja mbakan nunu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadun nu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su paran kaye 94.9 lo ba awon kan ni

0: 32FM 94.9.
1: Ẹni agbe kete ran lodo lo pon mi to pon mi tan ti o pada gbo mi wale kara lero mi mu e gbo na ebi tani
2: ko lebi awon eni toro ni ki wo teru ara won pa anfa ni mi ni won tun ni ki wo ri pe eni ni fi omo ni ni ki wo gba nti lele yi o
3: e ma gbare fun gbogbo wa leku idibo Mrs. Oyo South Senatorial District eni to sitan to ni fe tomode tagba loko oluwa segun ti o flaws oladeleji o to ni kadibo fun lo soju wa ni legbi ma sofin agba

mokeyin e ka san esiko ise lata aro iroyin agbaye lekunrin le ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 olushola momo loniroyin awon koko to foju lede ninu iroyin na awon to se koko si awon mo orilede nigeria ti yo tu mu idagbasoke ati itesiwaju ba orilede ye ena ni won yo mo gbe kale ni bi ipade to je ti awon olori lagbaye ti waye ni new york ile ise omo ologun orilede nigeria ni won ti dole awon meta le ni ogun ti won be lakata awon ajinigbe ti won si tutu se awon akolu kan si awon aserubalu nile okere orilede japan lo tin gbaradi fun isese isele iji ati ojo aroroda ti won tin ke si awon agbegbe to sese ki oro na ta ba won ki won tete kuro lawon agbegbe na la balere daraya Gibbs White ni igbese tin lo bayi ni bi o ti sese ko ropo Palmer ni kwa gbabolu ti England labala amuludun Charlie Boy ti benu atelu awon orilede Nigeria bo be won ti monko lati se awon ibere to ye lowo awon olori lorilede yi eye to tin yo risi jakule fun orilede Nigeria iroyin na ri lekun rere igba keje are orilede Nigeria Kashim Shettima na lo wi pe awon to se koko ti yo si mu ki idagbasoke ati itesiwaju ba orilede yi

0: won mo nto atugbe mo le mo ti awon kan si tun mo nto de oju popo na lasiko ti akoroyin ile ise radio 32 fm olai tan folarami ti o jade lo lati lo re gbo oro lenu awon ti won je awako ina ni won foro lede wipe opo won ini won fe mo to fun opo wakati ko to de wipe won ri gas na ra ti won sin ke si ijoba lati gbe igbese lori sise afikun ti awon oriko to je ti afefe gas ohun
1: CNG only the best to pe o da fun ise wa but problem ta ma ni be ni pe long queue man wa gan igba mi yen ti ba la ro ba yen le ba 50 60 or even 80 morwa to ma won queue so ma make it difficult for light is the better she gba mi le better she be 2 o'clock so ya de be pa o ti ki eyan pa so o ma je ka na gberu ni town to nlo petrol gbe because ta ba gbe ba anu ni le pa because ise wa ise time ni so ti nsin ta ba se ise to the time ayin le pa e to ko pa okay se to gba e ke installment nsin to no fe deliver at least mo je le fawo ya fun ya wa tomo so I need ki government kan ran wa lowo lori e ko je pe more stations ma wa so da le ma ri kini yen ra freely so that going to ask you more so the most important thing one ni pe tele price o lo le be price to tin high say am ko to de the price to lo yan go fi farmer but you see per liter is almost 4+ nsin because na dem ko be rele e ma fill the tank me is almost 1800 but now o tin lo be 3000 6000 7000
0: ewe any canard you je wi pe o mo nwo oko iru oko ina lo wi pe ko fe si iyato laarin awon ti won wa oko eleyi to je ti afefe gas ohun ati won ti won lo epo petro nitori wi pe owo kan na ni won fe mo gbe oko won royin agbaye lekunre re le sin teti gbo lati le ise radio 32 fm 94.9 feyin e ta fide kale si laughter house premier hill mokola ni lu badan e o si mo gbo iroyin ni ile okere abala ire daraya to fi mo abala moludun emo yukombe o atupe pe esu anbe ti entete gba wa tabata atoni kalo si ile okere bayi bo ti je po orile de japan ni won ti be sin gbaradi fun bi o ti sese ki ojo arorada ile ti o si tun mu ijidani koro ni awon agbegbe kan to sumo tokyo ni ekun ila orun lorile ede na bi awon alase lorile ede ohun bi won ti se bere sinin fun ipe pa jawiri se awon ti won ba nge ni agbegbe to sese ki isele na ki o ti taba won ki won tete kuro lawon agbegbe ohun ni tesiwaju iroyin ohun na ni won ti fide re mole wi pe awon oko ojo ofurufu bi odorun to ye ko rinrin ajo ni won ti gbegile irin ajo won titi de asiko ti yo daju wi pe abu yo peye fun awon olugbe orilede na lati abala ire daraya bayi Morgan Gibbs White lo ti setan lati ropo ko Palmer ebi ohun na yo ti mo ku ninu iko agbabolu ti ile England leyin ti o ti sni awon sese die kan eni tin gba owo arin fun nkan ti agbabolu ti Nottingham Forest Gibbs White ohun eni won ti fi oruko re ti won ko ti fi kun awon ti yo pelu ni bi DJ ti Nations League saju amo ti o sese ki won pada ke si bayi ninu iforowanilenuwo pelu akoni mogba Thomas Tuchel ninu oro ti re na lo fidi re mule pe awon igbese na lo tin lo lori fifenuko lori bi Gibbs White ohun yo ti ropo ko Palmer lati abala muludun ni bi ta ti ma fi gugun iroyin agbaye wa fun ti asiko yi bajo gbaja muludun mo rela ide yi to tu ja jafeto Charles Oputa ti opo mo si Charlie Boy en lo ti benu atelu bi opo awon mo rela ide Nigeria bi won ti mo nko lati se awon ibere to to lowo awon ti won ja dari won ninu atejade kan to jade loni en na ni on kori ohun bo ti wi pe awon mo rela ide Nigeria ni won ki soro soke to lati se awon ibere to ye lori bi awon adari tin dari orile ide Nigeria ti eyi si tin yori si fun ijakule fun orile ide ye Charlie Boy ninu oro re ina lo wi pe awon popona to dara ati isamulo ina monamona bi o ti to ati bo ti ye en lo ti fe mo je ohun to je ti awon to ni fun le kan na orile ide Nigeria ni bi o ti wi pe ko si orile ide to le da se lai si awon

0: Oya wa na to ti de lapa ti bi tori ise kini ise ti iya se npe ke se re loya loni
1: ise
0: da ba won sawada ni
1: ise da ba won se re ise da ba ise da sawada o awada wa ga ise ni
2: won fe sare bu
0: ni oya to wa sare bu don ni papa pa ni
1: one time
0: oni e kan ni mo gbo ipe na iye pe sare bu na eti mi si dide bi e meta oni e wa gbebun loni
1: beni
0: lori sare bu don
1: ilekun ode ko ilekun
0: be ba ti wa n gbo pe sare bu
1: sare bu sare bu don
0: nikoni ta tin derin iposhonu 32 fm
1: 949 ibadan
0: okay tete premier lamo wa
1: everywhere
0: ah be you top gangan ibe lawa eyin na ti mo wa bi e ni mowo te ban gbo wi pe station we sabi
1: honestly
0: station we get am station we to station we get am station we know the road and station yen gangan niyan inu wa mo dun ni gbogbo igba ni la se ledua sare buda lo tun kin yin ka san fun toni oluwa mary omo ojo loruko temi
2: esther falade omo ojo daddy ti okola nlo ko mi
1: ba mo tan yin adimola adejuma e ka bo sori to yin ti gbogbo yin ti nduro de
0: yes sure
1: abuda ni lo ni pe o tun ma
0: o ma like o ma gege
1: yeah o ma patari se o
0: ah eto ba se nse lori sare buru amo fun anfani awon to ba se ndara pa mo wa fun gba akoko iyin awon jeje si
1: be ni jo ni just
0: come awon newbie
1: ku de le ri
0: e o eye ko pe wole na ni soju opo ta ma pe sita fun yin e wa meni te ba fe banoja ninu okun kan abobi kan e meni te ba fe banoja nu awa mejeji te ba ti wa fun yin na te ti meni te ba fe noja e mu number ibere ni o lai se kini lai dawa duro pe ba ti mu number ibere aju bere yen si yin ni papa apa ke si fun wa ni down laarin ogbon seju aya bi down yin ba ti bo soju e ebun ta ko wa sori eto lo ba se kini
1: eyin le ni eyin le ni
0: eyin le ni
1: ma gba gbe laptop first
0: e ma gbe
1: awon wele
0: eh am bo laptop first bako na be ba ti lanfani lati mo pe wole sori sare budan lati mu number ibere yin e tun le mo koja lo soju opo facebook wa 32 fm 949 eyin e bako na loju opo youtube 32 fm 949 eyin e e tun lo fi down si ibere ayelujara nbe ba mi awon to ba moju ona dada bi won ba pe wole lati gbebun won tun koja soju opo facebook won tun lo gbebun be
1: won
0: ba di multiply by 2 press power 2 in 2 places
1: double
0: everything na double oni ojo kan mo fun yin
1: o
0: mo ti fun yin lori jo e glory wole dada oye je soro laughter face omo ti won so
1: won soro e won de li soto
0: ti gboro aye
1: won li soto
0: won re bo kan ni waju mi ba mo
1: ti
0: won ni laughter face is bad bigger
1: better
0: what you guys back bigger and better BBB
1: bene
0: better no
1: bene
0: oko ode ni
1: bene
0: laughter first itodun yi ti koni aderin po osonu o tun si se kini o wole de were de were opolopo faji famia orin agbo eh agbodunu
1: nibi ti osupa fada ba wa
0: eh
1: eh ko yi e won mo won mo bo se nlo
0: eh
1: o mo pe
0: eyi ta si
1: o mo pe osupa ntem lawa eh yeti wani eh
0: ada ojo
1: yeti wani
0: ojo kerin ninu osu
1: kewa rashidi apala no gbeyin o
0: ojo kerin ninu osu kewa
1: MC Obama
0: eh na ni
1: mo mo
0: oya na o
1: MC Parky ati bebe lo
0: ni won bo lati wa se kini lati wa dara aya lojo na ofe wani o ofe ni ko se kini ko gbowo wole
1: eyin le mi le eyin le mi le
0: eyin na le ni
1: o ya to mo ba mojito
0: risk course ni adama singba nibe na ni eje afi pade si ni ojo kerin osu kewa odun to nbo ni ojo sunday ni eje wa se faaji repete eja se faaji de pe imi abado yo keja wa mi o pe mo lo bi se
1: be ni
0: faaji si wa lara mi be lara mi o ngbo
1: lo ya ya ya hangover
0: eh e fight on
1: hangover
0: ba mo to soro lati riri
2: lati inu iriri
0: lati riri ore lati inu iriri ni ba mo to ada e ti moju opo tell anfani lati pe wole si 0906 2000 949 tabi 0809 7000 949. Hello.
3: Ekasama.
1: Yes, ma.
0: Ekasama.
3: Ati yo. Aska sesa na.
2: Eshe o ma.
3: Ekweto.
1: Yes, ma. Eh, daruko yin.
3: Omo balale ni latatere.
1: Atere. Ni atere tibo.
3: Titoko.
1: Okay, okay. Akabo suri
3: etu.
1: Okay, okay. Tale fe ba meja lo san yi.
3: Eye baba mo so roja.
1: Emi ni kan tan. La kuli jala ilu.
2: Olohun tutu
0: yi. Ko ti ba garaji. Olohun yi tutu pa.
2: O tutu.
0: O tutu jo ki won mo je lo.
2: A de sokoro ni. A ti re gbon kan.
1: Hello, hello ma. Ibere le ke lu le mu.
3: Number one.
1: Mo ma ma fe ki won ro wa je losan yi.
3: Ma so fe so be
1: we mo wi na. O lo ba ngbo mo ma ni. In te gbo ri mo fe bere lowo yin. E kan ba mi pari owe yen ni. Owe te gbo ri daada ni. Se gbo mi.
3: O gbo yin.
1: Wa ni gba mu otan ba. Ehe, e pari e.
3: Gba mu otan ba.
1: Eh.
3: Eyin
1: na lo si je.
0: Ko
1: lo ra gbo ti e.
0: Ko lo ko lo.
1: Ko lo se lagbo.
0: Ko lo bo di o lo ra ti e. Ati bola nle.
1: Eh gba mu otan ba.
0: Mu otan gba e kira fun ma. Won ti gbiyanju.
1: Won ti ra. Won so ma, won so ma.
0: Ki po wo mo.
1: Be, won ti try. Gba mu otan ba, otan ba.
0: Eh o. 0906 2000 949. Hello.
3: Hello,
0: Eka Soma.
3: Eka Kweto.
1: Yes, ma. Ami Olohun. Ami.
0: Ami.
3: Oruko temi ni Abileko Akorede Dasola.
1: Iyalode International.
3: Madam.
1: Ami. E pele ma. E ma gbagbe Laughter Festival.
3: Ami
1: Olohun.
0: Ami
1: Olohun.
2: Mami, mo kin ma.
3: Oluwa bele omo ojo.
0: Mami mo kin yin ma.
3: Mami mo kin yin aku si ni ana ni se mi le.
1: Ami Olohun, Ami Olohun se adupe ma. Ta le fe banaja losan yi.
3: Awon lati leyin wa awon ado boju wa le.
1: Ami.
3: Ami.
1: Ami.
3: O de boroboro alamara loyo.
1: E se adupe ma.
3: Ati du pe la gogo won mo ki o.
1: E se adupe ma.
3: Amen.
1: Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
3: Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
2: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ta fi le paroko laye atijo
3: be bere do ni go where the kana
1: ne
3: ta fi le paroko
1: eh
3: ale fi ilarun
0: ah rara o ah awon nkan ta le fi paroko le nso yen o
1: ah oju opo yen da o.
3: Ojo
1: pe won
3: ni
1: apate
3: mi ngbo ti
1: eh eh
3: ati ngbo yin bayi
1: o da ko bu e ba la nfani ati pe pada.
0: Hello.
1: Hello. Sorry bro. Ah o pa wo Nigeria ni ngbo do mu re ti. Gbogbo ile nko o. Iya wa nko atabro. Alhamdulillah.
0: E ka san.
1: O yin lo le po, si o si.
0: Hello.
1: O du opo e ri ba kan ba kan.
4: Hello.
1: Hello ma.
4: Yes sir. e ka bo sori eto e ka bo sori eto lodo tani lodo ba moto e kan ba mi daruko idile meta lorilede Nigeria omo ti se gomina baba na to se gomina omo se gomina baba na se baba se omo se
0: gomina diran
4: be ni baba se gomina omo na to se ki la wi
5: omo na ti baba delike
4: yes se baba won se gomina ni
0: odo mi o e ja lo soju opo Facebook we starting draw pelu ibere ayelujara
2: ko da o shoki o ibere ti osan toni e wo ifa ni o ke fo
4: mo
2: gidi gidi gane
4: o
2: ma ri ko ma buna la la la oju opo Facebook ni ibere yin re e daruko ile ise ero ibare ni soro meta akoko ru e lorilede wa Nigeria kin ti e to so dile go ye ki oju opo Facebook wa ko ti mo buna la la la bi pe e daruko ile ise ero ibare ni soro meta akoko ru e lorilede wa Nigeria e fi dawun yin sowo siwa loju opo Facebook 32fm 949 feyin e ibe la duro gbangba gidigba si era idawun yin roborobo e se kini e so si mi nibe mu wa nbe lati han
0: hello hello e ka so
6: e ka so
0: yes ma
6: mo try on ni o lati olunde o
0: ati try on lati olunde
6: Jenny.
0: Oda ati Turayo ibere kefa bi
6: kewa
0: ibere kewa ba mi
4: e wa
6: ba mi kefa na be fun me fun mi kefa
4: e mu ko yin ke mu ko
0: e mu ko
6: e ma ga mi ni
4: e je gba yan gbo le gbo lohun gbo
0: o oda gbo lohun gbo
4: o ti te o ti dre
6: be ni
0: e fun mi ni kini yoruba npe ni e mo gbo o kini yoruba npe ni eta
6: eta ah ni o mo tan ko da won ta mo ni ke eta ni ta ti kini kan o to
4: ta eh ko mi o to ta
6: mo
0: ero ero ero dada eta
6: ah eta
4: ah o si ye ke mo
0: o ye ke
6: o mi o mo
4: ah eta ni mo nwo yi ye
0: ba mo to ti ba yin wo
4: to ni o wa legbe mi ba so se
0: e ba so fi o leti ni hello
4: baba lesin loye ni
0: holy daddy
4: baba lesin loye ni e e pele sir
7: anje sir mi na bujo meta
2: baba mi sir
7: ogbole nkan be
2: alafia mi sir
7: lafa azo ni jona o
4: tami
7: le wa pata ani gbo bi se ni ko
4: ami
7: ejemba anjineri
4: ni awon mo ye ni
0: wa ye wa
4: mi se mo wa mo to e wo do ra mo yi si ari bayi
0: wa yi bi
4: wo sa mo yi ni bi si ari
0: oda oye
4: wo sa yi bi si ari
0: e mu na ba bere yi
7: ibere karun
0: ibere karun ba mi e wa farabale o e farabale se ti gbo oro yi ri etu etu
7: etu
4: mhm
7: eran koni
0: eran koni o ye wa fun mi loruko mi ta tun le pe
7: etu oge bi eleso
4: eleso osun etu la run etu owe
0: esoro Esuro.
4: Esuro.
7: Esuro padida.
4: Ilaja.
0: Eba sa won late wo.
4: Esuro e mo ti like. O mo na dada.
0: O mo
4: na. O ko nka.
0: O mo na. O mo na. O mo ina ipa.
4: O kan change ile ni.
0: Ile ilaja. O mo na.
4: O kan change ile ni.
0: Ma wo ba mi ale se.
4: Yes.
0: E to ye ki won so.
4: Hmm.
0: Ba mo ton.
4: Eh
0: eh. Hello.
4: Hello.
0: Hello, Ekaso.
4: Sare budo.
8: Ale damu.
4: Ami Olorun.
8: Apo se toto, ati ala ti leyin wa.
4: Won gbo yin o.
8: O ni do boju wa le.
4: Gbo yin o.
8: Ati taje.
4: Amen.
8: Ala la la wa la ku ata. Ila bila ni ile ayin. Ta o da la di be on ka.
4: Ta le fe banoja. Ta le fe banoja. Hello? Ah. Hello?
0: Hello? Hello?
4: Sorry?
0: 0906-2009-49. Hello, Ekaso.
9: Hello, Ekaso, ma.
0: Ekaso, ma.
4: Ekaso.
9: Yes, ma.
4: Moru kwa yin bida, jinkwe?
9: Adembu mi ato, really.
4: Lati? Agbo. Agbo. Talefe ba noja?
9: Ba moto.
4: Ibere le kilu lefe?
9: Number 7.
4: Se igba koko yin te pe sori eto re.
9: Ben.
0: Ah ah. O ye ki
4: won je losa.
0: O ye ki won je.
4: Nitori na.
0: O ye ki won je.
4: Ibere ti ma fun ibere toro tan yan yan ni.
0: Eh
4: eh. Mo ti e like koko.
9: Iba Yoruba dada o.
0: Ah.
4: Ah. In te mo ni ma bi.
9: O ya
4: sa. Number ki le mu na.
9: Elekeje.
4: E kan ba mi daruko iya ara to je pe oju meji lo ke kan so iya ara yen marun pere oju meji lo
9: iya ara to ju meji
4: se mo ko ju meji la ni
9: ya ita
4: o de ni
9: ika owo ya ika ese na oju meji lo
4: meji le ti idako hun
9: eyi
4: yes meta
9: eyi irun ori
4: won da lo ni mari okun ke
0: ah ah
4: la kuli jalenu agba to di debu be ka mi no bi mo ti mo za pa mo si o oda kuburu
0: adidewu mi
4: oda kuburu
0: a lo soju de oja live pe ni papa baba de zare budo o te so go waju

0: o da kini jade eni to ba mo na ni ko gbori wole sori eto losan yi teyin ba ngbo pe sarebu na le shin gbo lati kan ni aderin ipo osonu 32 fm
1: 949
0: ibadan ojo opo facebook yin ya mi lenu Esther bo wa lo ja se ri
2: oda oni agbara oni agbara ibere iro ibere iro e sarebu ani e daruko ile ise ero ibare ni soro meta akoko iru e lulede wa Nigeria to baye ko ba ruyin loju ko se telephone alagbe kala nso e daruko ile ise ero ibare ni soro meta akoko iru e lulede wa Nigeria ati bere re ri gan ke le mo pe o ye ke sare papa pe o ro gidi gan e ti gba o
0: tun je ko lo
1: bo ti re n gbere kan gba ngba ta ko bere
2: bọwọ ti igba bayi won ti igba
0: sare budan
1: won se joni
3: o la sa ti mi ele o
0: ah mommy abi
3: o la jide abose de ni ma ni fa lo mi se ni
1: o ami ami ma
3: yes ma yes sir era sir
1: yes sir
3: akuse o
1: o
3: tin lopolopo awon olugbowo wa lagbara ọlọrun mi wahala idamu oni de ba won o
1: ona
3: ti je won oni di o
1: ami
3: ile ise ka o ni jona o
1: ami
3: olajide abo anti mary e sha si mi ke mi na o sare han je
0: ibere kelo ibere kejo oda mami e wa farabale yin te mo mo fe bi yin o
3: e ni mo ma mo
0: hin
1: ibere ajade wu mi nisin won gba
3: kini
0: oda e mo gbo o kini yato to nbe laarin ogodo ati ogodo kini yato tin be laarin mejeji
3: ogodo ni ogodo ti o finish e si gogo mo ni tin so ni
1: ode ni
3: ile pe keji yen na ogodo abi ogodo
0: ogodo
3: kile keji
0: ogodo
3: ogodo ah ogodo ah ogodo ogodo ogodo
0: e mo e farabale wa e ti gba kan e ti gba kan o
1: ku na won gba kiri won gugu e lowo when brown
0: ah
1: ogodo
0: to ye ke mo ogodo
1: ogodo mama ni bo la tiri gugu
0: o ni bo la tiri hello
1: eta bo se
4: alagbagaye lati bi omo
1: eta bo sori eto
4: ba ma te gujo mata
1: gogo le nko se yes sir
4: Habibu
1: power tinu. Abi bo wa de ko lo sir.
4: Number 2.
1: Number 2. E fi ara bale dada nte mo ni o. Se gbo mi.
4: Yes.
1: Yes. E kan ba mi daruko adugo mejo pere nbadan. Oruko esin ni won fi so won.
4: Mana ta?
0: O de ni.
1: Ese wo ni e?
0: Ese to tan. To na.
1: Mana ta? Okay. Okay, Mumbai.
4: Akiyele.
0: Eh, o di meji.
1: Ese gbagbo.
4: Ariyo.
1: Ariyo. Ba ro mo tuntun.
0: Ba ro mo tuntun, ibile ni yo je.
1: Awe na.
0: Abi.
1: Ariyo ta ro mo tuntun.
0: Mo ya no sosi. E wo za.
1: Eh, ba.
0: Eh?
1: Po me sa wele.
0: Elo e ka so.
4: Ka so.
1: Yes sir.
0: Yes sir. Ah, lati sale afa.
1: Abazi afa lati sale asi.
0: Eyin ati ba moto e mura si. Eyin ati ba moto e mura si.
1: Yes sir.
4: Ati lo na je na dori ati mere.
1: Ede na.
4: Ede kai.
0: Ah, in ti baba yi o je ni mo fe fun.
1: Be ni.
0: E fo kan bale. In te je mo fe.
1: Ti won ba je ki bo won lenu.
0: Mama do lo so.
1: Bo se pa ko.
0: Eh. Oda kini tomorrow yi lagidigba.
4: Lagidigba.
1: Agbegbe ijoba bile wo lo wa
4: lagidigba
1: mo mi pe local government ji won
0: lagidi local government
1: okay won mo local government
0: eh lagidi gba state o da oni na le mo eh o loro to tun
1: mo le ba oro po nbe
0: hello
4: hello
1: hello sir
4: e katan
1: e maka
4: e katan
1: e ka so sir uruko yin o
4: sai lati lo
1: e ka bo sori to ta le fe ba na ja
4: ah
0: what's
4: wrong
1: okay
0: ibrahim lati lo mi
1: awon omo mo to wa abi baba le se loye
0: eh won ro lo ji lo ada se gba kokoko yin ni
4: ah ben ben
0: igba kokoko yin ni e ba mi sawo latewo
1: honesty pa pa pa pa pa
0: ada boda ibrahim e kon ge na ni
4: abi like sadiq
1: o no nje se kon ge e
0: boda ibrahim e mo lo jina in te mo ni mo fe bi sahidi lati agbegbe bolele tin pe wa
4: olomi ni
1: olomi
0: mo wa fe ke ibere te mu mo fe ko lomi nu tori pe yi la mu kon yin eyin la ipe ta ma gba kon yin lo ka to dide e fun mi ni adugbo adugbo meji la pere to bere pelu o ni badan
4: olomi
0: o de ni
4: odinjo
1: yes yes
4: ongari
1: yes meta
4: oni pepe ye
1: yes meri
4: olodo
1: yes meru
4: olosan
0: ah
1: ah o manu
2: ani mi pe ke daruko ile ise ero ibarenisoro meta akoko ero orilede wa Nigeria idahun si ibere ohun na ni African Direct Telegraph Company, Brazilian Submarine Telegraph ati Eastern Telegraph Company.
1: Lodo ti bimbi tori jo mi ti won ba ni gba mu otan ba eh ipari e atadudu oran ko o aro kiri otan bese eto tun da bi re lodo mi eyara antidewumi won gba o won gba daada
0: ah antidewumi ti won pe
1: fun gba awon oruko ti won fi esin so nile yi oke padi wa nbe oke sapati ogbeyin olugode nko odo so la mo be si tele isale afa nko isu awele popo ye maja yana sosi won ti e tun pe bi kan la solo oke adu legbe gate nbe un eh ati be be lo ayo da n poton lodo ti mi
0: oda tori ojo mi eh ba mi alesin loye obeje te so na ni mo fe ke daruko amo e ko ni eto obeje eh oto ni idahun ti e fi si obeje gangan ni mo fe ke so amo nkan le fi se dahun yin tori be e gba o eta ologbo dudu kan bayi ti mo rin bina bina ina ni won pe ni eta tori ojo mi mami abosede won gba akoko ikeji ti won o gba ogodo eya orin kan ni nile igba eya orin kan ni nile igba tori ojo mi ba mi wo tinu won tun bere to tun se be lagba bi
1: kada
0: kada bo ti tan
1: ka fi asgo idupe lowo to n satile invitor ati kan ni o papa julo baba wa biola yaliyali ni lambok ni germany bere ni baba charles okala won lati washington dc booksellers I can't go to be a show.
0: Ada, Oluwa Mary omo Ojo. Loru ko temi, tito la tatu mok pade.
2: Esther Falade, omo Ojo dadi ti ukola, loko
1: mi. Ba mota, adimola adejuma.

0: are you young?
1: Say my gentle sick.
0: Ah, well, I hope I don't know.
1: No, you get as a bee.
0: The kick be, get it.
1: You get as a bee.
0: Get it, say. Kill it, mug, run, come me. Kill it, kill it, la pull at all.
1: And last one, Dini.
0: Ah, hey, hey, to a ya, hey, yakina, to say, mommy, tell by daily dance, sit on.
1: Hey, kill it to her.
0: Hey, to be love for mommy, low you.
1: Fun layo la so kutini
0: so ko te so nu
1: se mi donate your money
0: so ko te so iwo na ko lo so yi pe bi awon ya 60 65 awon to mo ti se won
1: eh ta ti wo meno bag
0: ta
1: le dan para se meno pause
0: in lo fe ndo se se o ti ba ni isiyi mo so fun won gba ta ran de ke lamboroki wa gba lamboroki wa ga mo ni mo mi e fe mo yan le en to si lamboroki fura yin ki lo ki lo ko kini na
1: o
0: long kin mo we
1: ko si fi ara ku ni
0: long silo
1: so
0: ah hey Rizilo?
1: Huh? Anaku.
0: Rizilo?
1: I want to dive.
0: Rizilo? Rizilo?
1: Iko, you say me.
0: Aba, I want to go.
1: Oh, dive. Oh,
0: kwa, I want to go.
1: Sade, Osaku.
0: Oh, kwa, I want to go.
1: Ine, what?
0: Sista, da, da, da.
1: Oh, dive. Rizilo,
0: do, do, do.
1: Ine, ine, ine, ine. Sista,
0: ya, ya, ya.
1: Ibe.
0: Rizilo, do, do.
1: Na.
0: Da, da, da, da, da.
1: Ego, do, do, do, do. Ela, kwa. Oh my God, I am here. I will not lost you.
0: Hey, you will not son. I got him alone.
1: I could jameta.
0: Hello, mommy.
1: Take you cocoa be a little in a car, I didn't know down.
0: Oh, yeah, oh, be me, oh, tally, me, oh, be.
1: Is it be a what to that way? 81 function. Could it be time and no
0: way? I'll be decided or not yet.
1: Bishop, boy. Be a low. No, no, profile, low, low, jail, fellow, jail. I want to be a cow, big person, you. Omo ma kan ye ye mi o as in ko ko gbe obirin leyin pe omo je kin se si afomo yi ko wa de betan bi elo lo ro pe won le ta yin kan to le mu o fe isi ere me leyin lowo
0: sori awon bi kan wa o da bi igba ti ki baba ko ti keru bayi ni ko lo si ilu eyin apari so won pa ti le lo ti dari se
1: me o to ko din ti mo bere ni
0: faraburuku ba le o soro ti ibi ta ti lo se ayeye fun sama kitanjo ni
1: Aye po se ti ko ma ma kan
0: boju e so
1: oh nibi ta ma njoko si ah ti ma se friday
0: thank you so pe awon eyan wa kan to gbengbe ngbe eyan wa kan ro mi ti an so ye ti ro mi o lo ngbe o so mi mu
1: o so mi gbe
0: o mi bottle water kan
1: ko wa lo si tap
0: so yo eh awon bi kan be ti pe ti wo na ba ti je kese ri o dari le lo be a fa borun
1: won ni ti je kan ti guess pe elo gbe pe o se wa kan gida mo le reyin to bayi
0: Ah, ọkùnrin ni wo bi le mi, awa na le gbe lo.
1: Awa la lori sun agba na.
0: Ah, o wa ye pe n te wa n te pe ra yin nu.
1: Olohun.
0: Mr. Ade, elo re yin mo re yin. E da mi sa se yin fun mi. Ba mi.
1: Ba mi pe.
0: Engineer oya.
1: Ti re ba isele si mi. O go ta Qur'an se ri. Yin lo ba won re yin mi wa ni.
0: So mo keke rakeli won pe o.
1: Ah, je fi Ya fi receipt eyin ho.
0: Elo ni.
1: Ma ke oke.
0: Sey gidi.
1: Eyin ade. Ba
0: mi, oya je we lo.
1: Awon yen mo ko ja yelo ke pe o.
0: Elo.
1: E mo fe ko ri fun ara ni. Ko ba le ke mo mu le fa awon ara ile.
0: Ah, lai lai. Soro. Eh mo ori ebe mi na lo so fun.
1: E mo fe ko ri fun ara. Wa o wo receipt.
0: Onda.
1: Owo
0: eyin. Owo
1: boiled egg.
0: Enda. Elo lele.
1: True boiled egg.
0: Two by leg.
1: Eh.
0: Elo nu.
1: 6,000.
0: Ne kan.
1: Omo, e gbe je wele e wa lo re yin ade mi wa.
0: Mo ni o ti ri ara ada.
1: Abe singe.
0: Se eyan lo ye ni.
1: Tete zero rice na.
0: Mo je yin eyan gan. Eyin te eyan ye gan gbo mo gbo ta 6.
1: Do not forget it 3,000. Ogunfe, wa Ogunfe 7,000.
0: Inu keke o.
1: Mm.
0: Elo gan lo didi. Well,
1: Krista,
0: eh?
1: Any other
0: man
1: not want to
0: food.
1: I want
0: to food, man. Capture,
1: thank you, back, Bob.
0: I'm
1: not about Jerry,
0: no woman. Ah! And you met 500.
1: Mommy, I'm going to travel a second.
0: Hello, look, look.
1: Look at it.
0: Hey,
1: that's a bro. Hey, your sister, oh, she called. I'm going to get a young lady down so good. Yeah. I know because she was not good.
0: Chris apada gba lo so wo nje ni mo so mo di o pada fa bo bi ni sapa bi apa wa o no ba ni ko no se bi le o to sapa bi apa wa sapa kan tan kan do si bayi
1: iyan je ni o
0: o ti bo waju awon olonje ko se sapa da ko e ni jo ju wo mi lai mo ni ti e bo bi emi na si be ra nje tele bo ya sun yin o ni bi pe ka je o ra nje mo ni ah e ni ma ti yo
1: ajabuku
0: yari igba so gbogbo owo nje to ra tan se mo kan yora kan yon yora re lodi ko ba wa soro ti ti ka ti le ti bare awa wu le lu ti
1: mo je to mo wa sun ayo mo sun re
0: yari bi ti nje ni kan raja mo ni eyan gbodo ba krista je bi oje yo se pe bo
1: nto ida mo to jile abi to wa le ni e
0: I cannot cook the cook.
1: Why is my wife? I can battle see the Yakoma
0: scratch. I more one, my share, red.
1: Did him. I want you up in here, Dabby, but I love
0: me.
1: So, you're calling. I want you. I bet Zika, if you more be me now, would you go?
0: All right. Ati ki gbogbo eyin ololu fe wa ose tuntun yi o pe wa
1: amen
0: ko ni mu idamu fun alagbara lowo olohun asi ni ka baba nbe 32 FM 94.9 but it's atin derin po shunu re beyan kankan o ba do yin nu edora yin ni
1: honestly speaking
0: o je yin fun lojo ka re
1: fun honestly speaking
0: e so fun ra yin pe yo da fun yin
1: a da fun mi
0: sa so tele to da saye
1: emi ibrahimu si yo da fun mi
0: sa yi omo yin un wo fe da bi pe wa ri odumo yin nu iwa re nba yin nu je e so fun olohun asi ri dun nbe
1: ami jesus
0: o se titun re o yo ya aba wa re ni to ru oka ni ile adugbo egboju e so nti suri nti ba
1: o se lo bi adu egun won e
0: nje
1: o fe lo nje o ni bi elegun o ko ko jaka
0: oka o so ti to se bayi
1: iru amala ewe ewe egbologi we pon abi we gede
0: o ba se egusi le yin ro egbe
1: egusi ko o
0: egbe wa nbi
1: boya bi orun la
0: egbe wa orun la ni olorun la
1: ah
0: olubi n gbe fatoye lo ko mi e ka san iroyin baba fe ndore
1: o
0: ah iro yin baba fe
1: ni ojo ti dale na o to be ojo ti dale jo le wa bi se las lati bi ojo merin
0: be nti e wa ri rara ngede
1: olodun ona ka ti bi akori mu awon kiri ohun owo ile ise lopa ti te wo li kan
0: wo leader o so pe wo leader
1: wo leader ni won ni omo obe marun ni ejiko ni ipile kan lori de Nigeria
0: Jesu kilo fe fi won se
1: ah ki na ma fa awon bi se mi lapa be o
0: oli mike wa lo da o
1: baba wa lo da re
0: oli mike wa lo da
1: takinijin binijin takinijin binijin dakinijin ban pasigo lo ko lo te suti la pe mu pasigo lo ko lo te suti dojuru
0: oda won lo se ni laanu tori pe ojogbon professor
1: eh
0: atomo ri obirin won jade laye latari ibugba mu afefe gas to je ilu ninu ile ibi ti royin yen ti wa pada kayefi krista gbo ni won gbo gas o gbina
1: ah
0: won o ri na ina o so lara re
1: what can be
0: sugbon
1: force
0: professor atomo
1: shock
0: jona kojala
1: ah gas ko won
0: ah
1: gas o si gbina
0: gas explosion
1: eni
0: oda onje ti won gbe kana
1: for card gbo be
0: onje ti won gbe kana o jona
1: eh
0: onje ti won gbe kana
1: kujena eh oluko so lo wole o ti gas o fi jona alaba nbi ni so go lo wole o eh ma so pe ro ni ko tan ko de ti odawo
0: ah
1: awon so fun ninu riri ni ke se nu film o o ba so go so go si de won bedu awon lebe si o mo sagba ti mo de bi keru mo bi pe wallahi wo ro pe na nepa lo boyan ra ni
0: ah olohun mo jari binu e o
1: amen ah je ki tu wo mi inu awon akori ti nbe nle yi oni ti okunrin kan o kede ku ya re lori Facebook ojo na lo na si tuku
0: ah
1: lanode
0: chai
1: ah we mi na wari faye o e ma dan mi wo mo lara ofo
0: ilu ibadan ti sololu ipinle oyo iroyin to kayefi bota gege bi arakunrin kan ti won lo so pe won ba on loruko je nitori igbesi egberun mejo naira wo pe o n deru ewon oko won o da mo laarin ilu nigba to ti ati mo to nta amode won ni o si gbe mi lenu ara re
1: tani ki nse lore nu awon to wa lati le o ni lore mi tani ki fun
0: o ra
1: so ba tan ami ti lo ni e pin ameji
0: eh
1: ka meji oge ko ba di ja o mi yan ni e ka eh
0: please o ya ti e je mo
1: je o ba je kin
0: ko se kini o ya ja fun mi je
1: fun lola ni
0: ah o ti fe ti bu ati fun lola
1: tele eh agba ko mo de ipele abia ni royele ti mo omo ti paye o
0: ko koni di e mo ni agba kan
1: o lo ma ja so mo gbi mm to mo ba tin la pio pio ye mo fura
0: o ti da bo se kayefi na leleyi won wi pe a bi nkan oni so pe ko mo ni so lewon odun 14 won lo so pe inu bi ohun egbon ohun oba ohun wi o se nti oda so ohun oba lo dana sun ile egbon re
1: o danu sun ile egbon re
0: yes ile brother re o so na shi
1: ti ebi ba da si e je pe ti o tun dinu ebi wa tun ku si
0: ah rara okun ebi omo gbodo baje
1: okun ebi wallahi ina ti gbe
0: ta lo fi na
1: o ti re danu
0: eyin omo sin e pinju e pinju e daju o

0: Eta kasi ba ni. Ato loke. Tisi duro jo. Ok, ta Sunday Sunday bi mo se pa
1: wen. Eyi te nwa je loke ladugo iye ni o gbere o.
0: Be leke yo ma ya dua ni. Aje loke ti mo nsin ni.
1: Se ti gbo aje lege won lo nsin.
0: Be lo fi to ti ma sin
1: ara. So iwa wo so dele ni.
0: Ma rai mo sin ara loju orun.
1: Ere
0: gbo. O si nurogbon obuko.
1: Eh, arakunrin kan lo ti so wi pe ki won ti obe boy igbeyawo laari ogun ati iyawo ogun ogun o fe mo. Won ni fun opolopo odun ti oko ti sanna ni titi nwa ise ti o ri ise iyawo si ra nfani ise foko re o si ta fe lomi
0: subhanallah olo o ma je nbowo
1: ami ademi na
0: ye o ra nfani ise foko
1: ezi
0: o mo pe ta ba ti di okunrin ju igba na le mo ronu iyawo meji ko ye ke mo lo lo
1: ise na wa ni ora re
0: ko ri je mo bo yo mo fun lo nje nu ko ri je bi opanu
1: o na wa nko
0: Daddy wa ejos ewe dun yan se ti yan tan
1: ife ni yen
0: daddy wa abba fawo plate mo ewo quality plate fi di target si ni an lojo ja pada mo je temi ta mo je fe ta olohun
1: olohun
0: mo fure mi si bi jo how
1: ami olohun anbo
2: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay
3: Emi amo woli
2: yo tun ni agbara ni

0: won ba lo rayo wa nitori pe olowo lowo ton ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan o ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun din se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton clean sa ni ko semun agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa tegese maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o tu wa kaakiri le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ileise emi one natural care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
1: Koko bayi la ron fa aditi aja ti o sonu ni ki gbo fere olode adi afun ko loro si eleyi ti o lo re pate oja soju titi ohun juru won ba ti ri dodon ni kiru won farama eni ti pate soju titi iru won ni pagidina yi ka to dun wo bojuri ohun nilo ati bi

0: be se radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Kakakaka yefi.
2: Wesin
3: gba. Omo loju awa mi ti ri ni.
2: Awa na omo gba.
3: Ogbon ta gba so ni. Won ni toju awo tele ba ri toju ro ba ri. Ke ko yan.
2: Ah, lori. Ranse e lo sun.
3: Apo ta fe sun.
2: Ah ah. Esun.
3: Aleluya. Aleluya na mo da kan level. Aleluya. O dale. Ela je ro bi pe ara ye ka bo le kan si atojo oja ka be si mu awon royin ta ti mu akori won siwaju ne je kin be lati ipinle edo ilu baba wa o monoba eredua uku apolopolo mu ti an wi ni pe ile ise olapa be won ti mu woli eni adota odun kan ni class nusa afemo ko ma je pori won ti ndota ni ibamu pelu esu kan wi pe won ra awon mo obirin maru kan ko ni ijoba abile akoko edo ni ipinle na nusa won lawon ni general obasia ile ijose divine grace tin beni opopona ti imoga ni ibilo o fesu kan pe o sasusewa fun awon odun me dogo kan lobirin bakan na won jodi mo pe obirin o lenu lolo na ni won ni won sise abe fun o si gba iteju lowo nile iwosan nibi ti won ni o wa fun itoju labe abo ile ise ti koruko re si ayin won lo polowo oja ninu oro ti ile ise olapa so won ni awon omo ohun na ni won mu ko lati ibilo lo si agbe imoga ni awon arin odun 2005 September si 2026 osu kerin won si wa ko won be won fi wa si agbegbe be alukoro nibe eno iko ede njo di mimo pe o lo bawo ta won lo fa tan fi gbegbese tan fi lo mu alara abi si awon se fu oro wa lenu wo lowo lowo iyanju se nbe lati ri pe awon omo ti awon do la awon 15 yard marun pe awon ko pada pade awon obi won iwadi sin dunle lowo lowo gege ba won olopa se so
2: hoda ka bo iroyin
3: woli n foro olodun bo won ni
2: se won elo ton abi won lo le to ku ni bi oro won wa
3: o gbagbara won
2: bi royin se ko eleyi na laka won ni arakunrin kan omo ogbon odun si won pe ni akeko nile eko giga gbogbo nse politi nbe ni ipinle Kwara won ni o lo ojo bi melo kan iyo lakata le ise olopa won ni ti o si tun takoto re lo si ogba ewon latari ede ayede ti an lo be laarin ohun ati eni ti won ni won jo ni gbolohun aso lori owo kan ti won pe ni gbese bi egberun mejo naira ko se egberun mejo iroyin salaye oro won ni awon obi omo ohun o na ni won si duro gege bi oniduro fun omo na nigba ti won ni so pe ki won lo gba oniduro re iroyin ohun re lekun rere bi won tin ko na la wa nka tori pe royin fi di e mule bi pe ngba to di ojo keta dinlogun osu kesan ta wa ninu re nu odun re yi won ni na ni arakunrin ohun in lolo re gbe ogun tin pa eku won ni na lo fi gbemi lenu ara re nigba ti won salaye oro iroyin ko won ni gege bi iya re ti won poruko re ni Simiatu bo ti ko won ni won soro wipe omo awon won lo lo re ya owo kan ti won pe ni egberun metalelogun naira 23000 naira lowo enikan ti eni so wipe inte owo ta owo ra owo ta mo si POS ti won poruko re ni Kasimu won salaye oro wipe o pada da owo ohun pe osan egberun 15 nu re to won ohun si ku egberun 8 naira won ni sugbe ede ayede lo bele laarin awon mejeji won ni lasiko ti Kasimu eyi to gba fonu alami to fi pamọ nitori wipe ko ti san gbese re to seku won salaye oro won ni omo ogbon odun ohun na lo pada wa lati wa gbeyanju wipe ki won bo mu fonu ohun won ni sugbon to je wipe oro ohun ina lo bo si popon tiran laarin awon mejeji gege bi won ti ko royin ta wa si nka won ni iyo omo ohun lo salaye oro wipe igboju agan sire ni laarin awon mejeji na won ni na lo fa sababi eleyi to fidi wipe fijilante kan won ni won ba won da si ti an si mu omo ohun pamọ sodo won ni lati odo fijilante ini an ti takoto omo na to di ago olopa won ni werewere won to mu ohun mo di seli won ni lati seli won lo gba be de ile ejo won ni lati ile ejo o pada dogbe won nitori egberun 8 naira nigba ti won salaye oro won nigba to di ojo kesan osu kesan o na ni won soro wipe won fo omo awon le ile ise olopa e ti nbe ni agbegbe Sanyo nilu Ibadan won ni won fa ni lowo o nipa ti simi atu to je momo ohun tin salaye oro wi pe awon gba ipe pajawiri bi pe omo awon nbe ni ago olopa ka awon omo obo nbe won ni gege bi obi awon si gbianju lati lo sibe won ni kode awon gbo nje dani o won ni gba ta won di ago olopa won ni ti awon so pe awon fe fun omo yi lo nje won ni won gba awon laye lati se be won ni sugbon leyin bi akoko die si won ni ba mu omo ohun bo ta fun awon lati nu seli awon si ba soro won ni lasiko ti awon soro lowo won ni na ni alami won ni ntenu mo pe ah ah e gba un kilo won da kilo safu bi pe ohun o mo nkan kan ninu awon esun eyi ti won so pe won fi nko ohun pe koda won so bi pe ohun ti ba phone je eyi to je ti kasimu o soro si waju si oni koda ohun ofowo kan phone o oni ka ma ti e ti wa so pe boya pe ohun o ba phone je o sala yoro oni looto o na lo nje kasimu lowo to si je pe egberun mejo naira na lo seku ko ohun o fi pada yanju owo re ko to di wi pe won gba phone ohun sile won ni simi atun lo soro bi pe order oro yi ko ti ikoja nkan tawon le yanju laarin awon gendi olohun meji kawon si ba won pari re won ni sugbon ise na ni olopa ti nbe ni di oro ohun won ni investigating police officer ta mo si IPO won ni won poruko re ni Adekeye won ni lo so pe kini aliami be se nwo yi o di dodo ko foju by journey nitori wi pe awon oni gba o won ni tori pe babo iye omo isoro wi pe e je kawon lo re yanju oro yi won ni sugbon bi an ti wi won ni na lo soro wi pe rara o afi ki awon lo re san 1100 naira lati le gba oni duro re yun beeli won ni won si san owo mi to je 70,000 naira nitori ipo ba phone je won ni nigba ti kasim to di ago olopa won ni lo nsoro bi pe edekun ani eje kawon yanju oro ni to bi no bi won ni sugbon DCO gege bi won ti salaye oro won ni won so pe ah ah iwo won ni so wi pe dadala o ti buwa akoto bi pe afigba to n ba sin omo ohun de ogba ewon nigba ti awon obi omo ohun wa na ka koto won ni won to ri pe baba kasim won ni omo yan lago olopa ohun iyan gege bi DCO won ni na so wi pe oro to ye ki won yanju ni to bi no bi won ni won sa so de ranto krista duro yen po lojo kewa osu kesan ta wa nu re yi bi ere bi awada won ni koda ngba ti won gbo mo awon lo si ile ejo won ni awon o ti e mo rara won ni won kan pe awon ni pe won gbe omo yin lo si ile ejo o gege bi ya alami bo ti so won ni ba won se mura balabala na re won ni won si pada ri agbejoro nibe iye eni ti won pe ni boluwa ti fe ka ma ba lo wo na won ni owo eyi ti won sa si lati fi gba oniduro re won lo to 80,000 naira owo ohun po won ni tori pe ati tete bi owo ohun san won ni won so wi pe won o tete ri eyin beeli won o tete lowo re san won ba so pe ki won lo re ja omo si agodi olu ojo melo ni agodi awon obi re won pada ba sile won ni sugbon bi arakunrin ohun bo se pada de ile in lo wa wo wi pe won ni won ti ba oruko ohun je gege bi akeko po won o le rin lomo ati pe n toju ohun ri ni ogba ewon ko kere bo se para re o na leleyi awon obi re won wa n bere fun idajo ododo
3: tenzu ka iroyin leyi na kara lero ti kogbon nbe ni o won ni akunrin kan to ko ran je Livingstone on wa kan ma lowo ti te o latari bi awon odo kan ni agbegbe Osauku ijoba abile Obingua ni ipele Abia won se bo lori esun pe o pa iya to bi lomo abile ko un wa ngbe un wa kan ma pelu adani pelu Livingstone ni awo te pelu awon odo adugbo lasiko to fe ma sa lo nle afurasi won ni o ma ngbe dadada o won lo ma wa ni odegbe lori awon egogi oloro bi e se ko sibi nu won ni lo si wa mu ada nle ki iya re mole iyan lo jaba meta to koja to si sapa po to di pe oho iroyin jo di mimo pe ologbe o na lo je pe gbajugbaja ni laarin awon olokowo ni inu oja ohun to nbe ni ilu ohun won ninu ile idana re lo wa to gbianju ati si obe lowo nigbati omo re Livingstone won kan ma to nja wonu ile bi ti baraka pelu ada lowo re won ni o si kolu ye o won ni kolu ina lo bi iku momo ohun tawon ma pe ni da won ngbe isele lu wa dagbolu si ipaya bayo taya won si nja ile se alaye lopa ni ipele Abia won ti so to fa oro yi ni pato sugbon e to je oko ologbe dele wa kama o fi diem le pe eni to je olubadamoran na ni ti papa ifona fosun latodo mo re won ni omo awon to daran ile oto oni o ma nse gangan ra pe wa lori dos
2: ajebo
3: o se gangan o ma wo bi ti la ri
2: okay oja ni
3: eh amo mi ola wa dan
2: ara kuri kan ti won ni o ngbe ni orilede morika won ni o nlo ti siso loju oro wi pe asi egbon agba ko o nlo ni egbon re agba won ni nitori wi pe dukia kan won ni arakunrin ohun na lo ti ra pamo ti won pe ni shopping complex won ni won so wi pe o ra dukia ohun pamo iyun ti ni bi milionu mewa naira gege bi arakunrin ohun bi won ti ko iroyin won ni sa dede na ni egbon ohun to je wi pe lasiko to ohun ra dukia ohun lodun 2020 oni gbogbo iwe eri eyi to je ti iwe ase wi pe ohun lohun ni awon duki ohun o lo soju egbon ohun oni bo si se ra tan oni na lo n gbe fun egbon ohun gege bi eni ti ohun finu tan julo bi pe o de egba ke toju re ko to di bi pe ohun pada si ilu America lati tun lo ri ma te si waju o ninu ise eyi to nse egba ti nsalaye oro oni sugbon bo ti di ni ojo kan oni na ni bi egbon ohun bo se pe ohun nu pe wo aburo ohun nkan mo ti se nitori pe shopping complex eyi to ra pamo yi o le gba believe nitori pe ijoba ti je o ni atari oju ona tuntun ti won so bi pe awon fe se duki ohun o ti ba oju ona lo ngba ti nsalaye oro won ni arakunrin ohun ina ni isele na won ni o gbomi lokan re to si gba lero bi pe oda ki wa ni nkan ta won se nigba to ti je pe ijoba lo ni le o na lo ni le ngba ti nsalaye oro oni

0: bẹ lori ile ohun arakunrin ohun salaye oro pe aboju won o wa monamo ni edakun oni oni lati boile ninu oko ohun to nsi lo re ba awon ti won lo le taja igba lodi onje ohun pe ejo bo le se debi woni won so pe ah ah awon omora oja gba nkoro koya kode awon owe eri ma je mi ni sore kode eni to ta fohun en to ta fohun leleyi nigba ti won ri krista egun re o ti tun dukia re ta ni 100 million naira 100 million naira property sale won ni na ni egun re lo tuta lai si esi wa so nkankan fun aburo re ati million mewa naira to fi ta atele to tun pada fi tun ta won ni ko se nkankan nbe won ni eleyi na lo wa bi ara ko ri ohun ninu to si so fun egun re wi pe eyin to nfinu tan to nfi lo re se bori oru enu oje iyun onile mo ri ka pelu otutu esi to da ohun oda o e wa wo ndada won ni oro yi na lo so pe awon pada dele ejo won ni sugba awon mole bi na so pe rara e gbodo be bi je mo be bi je
1: le mi pe olorun ni pa mi fun o
0: pele awe ti lo
1: awe ti lo
0: pele ka wo
1: crazy bi
0: o ji o pele pele lo to lo to
1: e o ji to
0: lo to lo to lo to
1: e ba mu dani
0: kini
1: ta ta itu
0: oya nde
1: e pe to fun mi
0: yo pe fun ona ni
1: oh, ni shure mo to ma se mo. Ajo Sibiru Defense. Ni won ni owo won ni ipile yo be ti te awon marun kan nibi ta ti ri obirin eni odun meji o le ni ogoji. Lo esu pe oku eran ni won ra. Ni asin ta fa won eran lati je. E to lu korofu ajo eni NSCDC ni ipile ohun. Won ni obirin na ti poruko re ni Nancy Benedict. Na ni won lawon ti so to ose meji. Kowo to te. Wọ́n jọ di mímọ̀ pé ọwọ́ tẹ̀ ní agbègbè tán pè ní New Jerusalem ní Damantugu ní ìpínlẹ̀ Yobe lẹ́yìn tí olobó ta àwọn pé òkú ẹran náà ni máa ń tà. Garba jọ di mímọ̀ pé bí a ṣe fi tó àwọn létí ní abẹ́rẹ́ sí sọ obìnrin náà káàkiri fódìdí ọ̀sẹ̀ méjì. Àwọn sì wá ń rí sẹ́yẹ pé ọ́n ra òkú ẹran méjì ní 100,000 náírà. Ó sì jẹ́ pé wọ́n á tún pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n sọ di tuntun wọ́n tà fún àwọn ẹ̀tí ọjẹ́ nẹ́mọ̀ chacha lórí igbá. Ọ̀rọ̀ wa tẹ́ àtọwọ́ àti ikọ̀ tí ẹjọ́ ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú òkú ẹran méjì ọkú màálù méjì lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní àwọn afurasí mẹ́rin márùn-ún wọn bẹ ní àkàtà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá báyìí àwọn ṣe ń ṣe ìwádìí lọ́wọ́ lórí ibi tí wọ́n ti ń ra àwọn òkú àwọn màálù ọ̀hún gan bí wọ́n ti ṣe kú àti arúfẹ́ agbègbè tí wọ́n ń tà sí táwọn èèyàn ti ń rà á tí wọ́n sì ń jẹ́ tiwọn. Bákan náà wọ́n ní wọ́n ń retí ní iléeṣẹ́ ti àjọ NSCDC wọ́n ń retí pé kí àwọn rí ẹ̀rí fi múlẹ̀ lórí oníṣẹ́ láabi ọ̀hún káwọn tó mọ tó kàn àti báwọn tó ṣe kó àwọn míì tí ẹjọ́ ṣerú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ní kì í ṣó nìkan wọ́n ti wá ní wọ́n ti ẹran tẹ́lẹ̀ pé ara òkú ẹran òkú màálù ni wọ́n ti rí ẹ̀ẹ̀mọ irú àìsàn tó pa ẹ̀ẹ̀mọ irú àìlera tó kọlù wọ́n lórí lẹ́bu fún ìlera o ẹ mọ̀ sọ pé ẹran alágbájá pọ̀ ọ̀rọ̀ ẹran 200 míì nísìn bí èpè alájọ bíi ni àwọn kan ṣe àti pé ó gèrè ẹ lára jẹ ọmọ ìpínlẹ̀ tó gé tiẹ̀ kéré ọmọ bí ó ti rí tiẹ̀ ó ní pọ̀npọ̀ wọ́n máa ń tiẹ̀ pé ìyàwó ẹ̀mí ẹlòmíì níyàwó alápáta ẹran ẹ̀ tóbi bàjẹ́ àánú yín ṣeré.
0: ó ṣe ìṣirí
1: ẹran ẹ̀ tóbi bàjẹ́.
0: àjọ tó ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn tó kàyé fi kan ni wọ́n ti kọ̀ròyìn eléyìí síta gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ ìyàwó ti béèrè wípé kí wọ́n fa ìgbéyàwó tí ń bẹ láàrin òun àti ìyàwó òun ẹ̀bùn kí wọ́n fà á já nígbà tí wọ́n ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọn ni ìyàwó ọ̀hún iná ló ti lọ rèé kọ́ra rẹ̀ bọ wàhálà nígbà tí ọkọ rẹ̀ tó ṣàwárí wípé iṣẹ́ náà ni ìyàwó òun òun ló lọ rèé fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó jí ọ̀rẹ́ mínú ní iṣẹ́ tó jẹ́ wípé owó oṣù tí wọ́n ní àwọn tó bá rí sí ọ̀hún gbà 450,000 naira wọn ni náà ni owó oṣù gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ̀ròyìn táwa sí láǹfààní láti kà á wọ́n ní arábìnrin ọ̀hún iná ló ti jẹ́ wípé ó mọ̀ wípé ọkọ rẹ̀ ó ti ń fojú winá ìṣòro iṣẹ́ fún bí ọdún bíi méjì ó lé sẹ́yìn gbáko wọ́n ní tó sì jẹ́ pé àwọn iṣẹ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ wọ́n ní kódà àwọn iṣẹ́ ẹ̀tìjú kan tó jẹ́ pé bíi kọ́mọ lọ lójú títì kọ́ra ṣe àṣpá ọmọkùnrin wọ́n ní ìbẹ̀ǹbẹ̀ tó sì jẹ́ pé iṣẹ́ ọ̀hún wọ́n ní síbẹ̀síbẹ̀ ó ń gbìyànjú láti ṣe bíi bàbá tó ń ti ẹ̀tọ́ nínú ilé nígbà tí ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọ́n ní ìyàwó òun náà ló láǹfààní sí iṣẹ́ kan èyí tó jẹ́ pé oṣooṣù òun náà ni wọ́n mọ̀ san iye owó tá a pè ń fún wọn 450,000 naira gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí ìyàwó rẹ̀ tó rí àǹfààní sí iṣẹ́ ọ̀hún wọ́n ní lọ́ba sọ wípé ó dáa o kí wọ́n gbé iṣẹ́ náà ló bá sì lọ fún ọ̀rẹ́ mínú rẹ̀ nígbà tí ròyìn tó ń ṣàlàyé sọwọ́ iwájú sí wọ́n ní ọkọ̀ ló ti ṣáájú sọ fún ìyàwó rẹ̀ wípé iṣẹ́ yìí dakun o sa ri bo nse nla la siri to si je bi pe awon se ko to gege bi balele o na lo ngbiyanju lati se ni ba mu ati le ise to gege bi olori inu ile won ni sugbon iyawo re ina lo taku won le pe rara o rara oko mi ise yi ko se fun yin nitori wi pe ko possible ko ja wi pe ni le ise tawon jo wa ko won o ma sise gege bi iyawo ki wa na ko si to ma sise nbe gege bi oko oni sugbon leyin oreyin o lo n wa pada wari lori fonu iyawo re nebi to ti fi anfani si ohun to fi fun ore minu re gege bi oko iyawo won ni ko se meni se meji lo ba so fun won wi pe nitori ipo ose yi eyo ipeya o ti deba arin ohun ati e nitori idi eyi padi ohun o ni ile ejo ohun o se mo won ni iyawo ohun lo ti wa bu sekun bayi to se so pe kawon eyan ki won dakun ki won bo nbe oko ohun ohun lero wi pe koto kotona kon wo ma sise koko ohun lo ma sise ni le ise kene se wa
1: alright
0: e wa
1: mo wa
0: rara
1: mo ti lo
0: e mo mo pada wale
1: pada saye pada saye ta ma yin ba mo gbo tanu ta gbo pada saye ah pele wo bi pe
0: bebe to ni
1: Eh, ya mu eleyi na mo. Ah, bi o se fi to aleti. Go twetwetwetwe. Eh, okun kan na pe owo ti te bayi o. Ta ba tele oro to nti aluko ileise olopa tenu won jade lori pe Saliu Muhammad won ni won ran enikan lowo lati se oyun omodun mejilelogun kan nipa fifun ni awon kankan e mo ja tuju e fun yin. Olobo to ta awon ajo to je ti eto nja fun eto omo niyan. Ani agboro ijade won lokun kan lati agbegbe ti pe ni bura o so papapo pelu Saliu Muhammad to nje chemistry eni odun 25 Sabuwa Tifi Otida won pe toruko en to ni sobu ohun won ni atolo bi pe won fe dogbon si oyun ti nbe ninu awu Yakubu obo odun 22 pe ko yan ko fa yes ile ko bo sori atan awon ajo ti atolo ara ka tu jojo ja okay ajo ti le ah time is rented
0: lora mo mu lo mo mu lo mo mu lo mo mu lo
1: lere kan o lati ti awon seyun chance yi awon meji ti an seyun ati chemist ati en to lo seyun ati omo ti won ba seyun
0: iyun na da iroyin itoka ye fi ko ni 13 po sonu 32 fm 94.9 una le tin gbo wa gbadun lori radio yin 94.9 boya kamu ipe labala bita de yi ka to fi aye gba won
1: ka to lo won bi pe o ta je la won ma ja pare si o je wa olohun
0: mi olohun
1: je ka ma ko fun ifura rogo ni ta ba ni olohun ni se lo to won na ma ja ma so pe ogbo nje ka na wa ni ki jesu lo ma bo wo so je kuku no bi to rin si mechanic ele won ti pa bayi won ni pe ko wa ba won ko mercedes kan ni
0: ni ba ti pa o se o awon ti won ku si akata awon NCDC baba kan lara awon mo na ti soro Mr. Lawa Mohammed
1: ah maye
0: won ni baba omodun 15 won ni to wa lara awon wakusa 37 ohun ni won ni gbogbo won omo na lo wo pe ko na gbianju aje sugbon ati je ati mo Olorun ko mo fi da wa lawo baba mo hun soro oni awon be ninu orora won ni tori pe ese tawon o le dariji yan won ni ni won se awon o ti o se gbagbe olodumare o ni je ki satani o fun ayide ti banu je
1: amen pala ba ti wa ba sire yin na te fe jeun ile nje kan re to je ti gbarode spaghetti nu abo kan 3000 ogun fe kan 7000 eyin bibo meji o je 6000 apapo owo yin e ta ba paju e o je 16000
0: only
1: to ba da so ki an tun je be
0: iwanu
1: eh eno salary e wallahi to ba idan wo ti ko ba to ku
0: e melo na lara re
1: 0705 09062 000949 hello ta lo kere ko e bolo ki an hello
2: hello my cousin
1: oh
2: hello your cousin cousin
0: ambassador e cousin mo e cousin
2: my cousin mo ki sister na o ohun yin se wa ohun yin ba kan lo so yin o ki lo sele o sa ya mo e ya mo mi gbona o
0: e se
2: ilu makaina ni abasaja kimba lati alakia au shenye la nukupo omo kuni ti o jewo kilo kwa 38,000 naira to de lo o lo shebe community society kolo on osa anuwa o seri frustration lo kosi nito shele nye kolo on osa anuwa ni country ni ilu to bati jekwe o bati nye iyo jion tong beo olo on ni deki ya o jewa
1: I know Nigeria.
3: I do well. Mm. 08097000.
1: Ah, Nitoshio, but look at common sense now.
4: Hello.
1: Ekasan.
4: Yes, ma. Ekasan is being
1: quick.
4: Yes, ma.
1: Ekasan,
4: ma.
1: Ekasan,
4: ma. Yes, ma. Ekasan. Ekasan.
1: Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan.
4: Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Ekasan. Tori 7,000 tori olorun ya ra won agbofinro wa yi olorun ko sanu fun yan yin nkan te e kon rora yanju te ran pa won won po mo yen danu bayi oro ti o ti to kon mo faran to kon gbe lo bi kon san sa ni dandan dandan fe sin omo olomo de won esan esan ogbogun eni to seru nkan be e to mo yen ko mo ko won fe san ma pe lori onu Olorun oru awon iya re ni omo ogbon odun. Ah, tawo bi ti won ni. Awon nu Olorun ni.
1: Olorun.
3: Ni oro run.
1: Ami.
3: Ise.
1: Ala bi pe.
5: Le Crystal.
1: Ba mo fe gbe o jade bayi ko wa lo je eyin.
3: Kilo nta, tawo ku to jogun owo.
1: To wa lo je eyin.
3: Bo ba fi le ni salary ewo loku.
1: Ina mo so.
3: Ko
1: se ti le se nitori ti e.
3: Ogbon gan lo ti e ku.
1: Mo le gba Olorun tori e gan.
3: So mo gbara.
1: Awon abu je ti pe mi lataro.
3: Hello.
1: Won la si ri bolodo awon.
3: Hello.
1: Ka lo fi je. Suya.
3: Ah, e ka so ma o.
6: Yes, awu ko mi ni abide ni sure mo.
1: Iya wa.
3: Iya wa le yan wa.
6: Eti mo ti fe mu nbe ni Salambo. O ni ti o ma kepo yi na ni mo fe mu ori 8000 naira.
1: Mm.
6: Aba ti a fe je wo pa mo yin so e ka je wo sori o ma Adam eke wa. Olorun ti oran won ni taburu si yan won je won je ti aburu fa wa na la bi Salambo la gbaro Olorun.
3: Ami Olorun.
1: Ami yala.
3: Bola won alejo ninu kulu mi. Hello alejo e ka san o e ko yin ati bi ile ise te soju fun o.
7: E ka san lotu. Oruko temi ni Adekunle lati ise Soft Sands Property.
3: Wada ko yin.
8: E ka san lotu. Oruko mi ni Esther Folade lati ise Soft Sands Property.
3: Ati
9: e ka san oruko mi ni Adeola lati ise Soft Sands Property.
3: Eja bere lati odo wa lagba Adekunle.
7: Gege be se mo pe ni se wa oduni wa ki samu fuloko. Awa ni le se real estate company to n ba ni wale to n ba ni wale to de ntale to ntale ni ilu Ibadan. Ti a de se kini a de n ba won landlords a ba won se amojuto properties won. Awa ki se agent o we are real estate property managers. E se ko be lati ni property management wa. Lo lo ba se wa yi awon leta ni lowo bi abi osu meji meta seyin. Won ti ton lowo wa because awon bi ta ma nri awon le wa si awon bi to ya yi nilu Ibadan ni lowo ba awon nilu awon properties an ba awon landlords awon estate developers soro te ba ni lete fe gbe sile te den wa real estate managers to ma fi lokan bale to ma ba yin moju tan properties si awa wa ni ile ise Soft Sands Property ise wa niyan a ma je kini a ma jo joko a ma jo so nipa properties yin ibo lo wa and iru awon eniyan o le fe kon occupy properties yin a ko kin gba awon anyhow people ama mo rute ton se ama se ofin toto iru eniyan ton je se ni to le ma san owo properties lo ni tititi ko en to ma san wo odun yin to ma je ni owo lodun ton bo so eyin landlords abeyin real estate money eyin real estate developers te ba ni properties te fe fi sin ki ati wa ni Soft Sands Property e kan si wa ni ile ise ti wa e je kin lo sori awon ile ta ninu lo lo ba ni Apple Estate yẹn wa ni Aboloke Aboloke olojuro aboloke ese olotu Aboloke oloju oro ayegun olomi an ta ni 4 million naira per plot te ba de wa bebe yi agbegbe to tin dagba soke ni ibe ni secular road wa ko se pori secular road ni le wa no no no o jina secular bo agbegbe yen lo wa an fi agbegbe yen ju pe ibi ti a wa ni le wa si ibi to ti develop ni te pe febe asin ma ko le yin loju ese ile so pe le bere sin ko le yin loju ese ni a de tun ni mango estate iyen wa ni akufo lorun lifeport anta ni 2 million naira per plot 2 million naira per plot ni properties wa ni beyen ona to wa lati te ba te awon arabebe yen ma ma je wa lede pe ona to wa lati lifeport de akufo yen ona yen ijoba ti tun se se ri pe development na tin lo si ona akufo yen so ibi ti anile wa na si ibi ti o se kini to tin laju ni lu badon ni so e je kin fun enikeji mi laye ko sara ibe se ma san die die lori awon lewa
8: bi e se le sanwo die die ti anfani o ba to tatan anfani o ba gbe lati sanwo yen lekan na kishi ona ni wi pe e le ko san 40% te de ma san 60% to ku laarin osu mefa ile wa to wa ni ologun eru to je 3 million naira 40% there is one $1.2 million ti e de ma so $1.8 million to ku laarin osu mefa le to tumo si pe e ma san 300,000 lo so osu ti o fi pe osu mefa ile wa to je $2 million to wa ni akufo 40% there is $800,000 ti e de ma so $1.2 million to ku laarin osu mefa le to tumo si pe e ma san $200,000 lo so osu ti o fi pe osu mefa ile wa to wa ni ayegun olomi $4 million ni e lafara ti ko so 40% ti agbara o ba gbe 100% le kan na ti se $1.6 million $2.4 million to ku e mo san lososu ti o fi pe osu mefa le to tumo si pe san 400,000 lososu ti o fi pe osu mefa
3: eh madam ajola awon ju opo to je social media yin wo lati le reyin ni papapa
9: e le kan se wa ni ori awon social media platforms wa ori Facebook TikTok ati Instagram e ko te @softsandproperty @softsandproperty sorry TikTok Facebook ati Instagram gbogbo nkan ti ati fi enu so fun yin gbogbo pata ni e mari lori page wa e de le lo sori website wa na www.softsandproperty.com www.softsandproperty.com boyin to ba fe to wa reach out si wa personally abe fe pe e fe send message e le pe si ori awon number yi 091-15-55-0055 abi 091-646-15-000 091-646-15-000 gbogbo ibere ti e ba ni abi nkan ti e ba fe se pelu soft sands property e ko send message ti awon numbers abi ki e pe wole a ma attend sin
8: tabi e de le kan si wa ni le se wa to wa ni laughter house premier hill ni mokola ni ilu ibadan
3: oruko yin le kan si ati le se ti soju fun
9: oruko mi ni adeola lati le se soft sands property
8: oruko mi nesta falade lati le se soft sands property
7: oruko mi ni adekunle lati le se soft sands property
3: goyin lade ade e da o e ba wa kile o so koni juba ilo lori royin kayefe lo san e lase lodumare apade lale lori eto ara adugbo beno ni ka ma gbagbe wi pa n tese waju ninu yoruba dun iwe ta pe ni saworo ide titi gba na ti leyin gba na ibi oni sele si wa olubi n pe fatoye ilo komi ka ni ojorere
5: e seun

0: on sise pelu le ise kan abe ni o da le ise gan le ase ona la gidi nbe teyan le fi de eyan opolo la fi rowo ke se krakita business entrepreneurship project ki se ponzi scheme ki se sogudo goji ba pe won ni e dawojo e kowo le won wa ni e ma lo bo ba digba ba ye wa gbowo yin ngbo ba ya ni won ba ni network o da won ba pale gbogbo dukia kaluku mo eko teyan ni teko we fi doro fun ni only business entrepreneurship project igbe dani ni won fi ni eni o ba wa labe odun mejidilogun boya bi 17 years wasale or budo apply o eni o ba si ti dagba to ti koja 90 years to ti 191 soke ohun na ko ma apply laarin 18 years si 90 years ohun lawon eyan teto yi wa fun e ma wa gbo bo ba wa lesson 3 ma apply o omo to ba ti pari secondary school eto yi wa fun o wa n poly ni o wa college of education ni o wa ni university ni ti e da yo gba ajo business entrepreneurship project yi laarin odun mefa tolorun ba fidi won kale sorilede nigeria eyan 10,000 lo ti janfani lara won awon gangan fura won won ti feed the family to le ni 1,000 lorilede nigeria latara se ti won se ka ile mo ipo daju o legit igba won ri po legit ipe kaluku lo le janfani nbe na fi wa wo pe eja tari tan se sori afefe eleyi koja dandan into ba fe se to laare o fi da ohun ni won pe ni business entrepreneurship project won wa ni de ba ti wa lori afefe bayi ke ma fori ofe le fawon eyan lati ma ti atejise oko won nikan kini won fo oko won se training kan be ta ma se fawon eyan ti won fi di olola dolola yi owo ni won gba o ṣugbọn won ni bi ba ti wa lori eto eyan adota 50 akoko to ba ti ti atejise oko won sori number ti mo fe pe yi won lanfani ati admit won wole lofe won gba idanileko lofe number te ti atejise si ni o oko yin nikan na ni ke send sibe 081-02-88-9787 ma dola si o ola telomi nda si gbogbo ntin gbo ni nkan daada ohun lo nfa to fi ndero eyin doni tori pe baba tin dola si e ti woro renu gbiyanju ko sana la kale lai suse tawon ma ataromodo mo to ba de omo ni yoda afudadi wa abi mami wa business entrepreneurship project ti atejise oko re sibe 081-02-88-9787 are kari lorilede nigeria o ni e ma ja ma wo gbogbo aise dede ati awon okuna wa ka ma wa fitisi pe nigeria factor o ni baba jo ma nigeria ko ni ka settle for less eyin o ni pe ma gbegbe aye be be tori po jo ma nigeria opportunities po lorilede yi iwo ni ko grab yi ti mo mu wa fun lowo kan oju sapo ohun ipo ohun ma daba
1: e ku oja o
2: e ka bo
1: iya bi tin sibo ni kan
2: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
1: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
2: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi mo se wa yin ti ta nkokon lataro bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
1: kini to de o polo oja re ni
2: mo polowo ere yo wole na ni yin ti ere ni bi mi
1: awon bo ni wo tin polo oja re iya bi tin sin
2: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni tu ba won debe lati lo polowo oja
1: mi iya bi tin sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
2: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
3: ta o le ganu lo
4: 32 fm 94.9 We don't just love the music.

Ọlọ́run ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re ta ba gbo yoro yoro ojo ibukun yoro ah ibaba le ro le ni ibukun oluwa la wa nsoro ojo yen ro like opa hey Ọlọ́run o te ba gbo sono ba bis opa emi ko wa we pe orun yen ran laran o ran sa ode o wa ro leni o ro ojo ah te ba fo kan gbugba aso mi bayi ko buru adupe lowo Ọlọ́run pe ojo pa wa a le so re pe ojo pa wa orun pa wa a le so pe ah orun yi ti po ju ara na la finda so gbogbo eyin ololufe mi pasapasa ni mo ki yin mo ni e ka san ni bo ba ti je pe osan la wa mo ni e ka ro ni bi ti ba ti je pe aro na la wa awa kan ti wa ni boya bi this is just to 3 now awon kan wa ni bi 7 8 9 si wa laaro ah oga eni kan travel out o wa de mo ni dona bawo lo se nsun lohun tori se me pe Ọlọ́run to bi lo basa orun gba to ye ka wa sun oye mi mo wa to ma laye mi mi o nisin 6 hours 9 hours 100 hours ni osan la wa eyin wa laaro gba ta wa ba wa ni bi oru eyin wa boya bi oro le se mama wa ma sun abi mi o ni sun mo won to ma laye mi after the program mo ki gbogbo eyin ololufe mi mo ni pe asoku ose tunsun mo de gbadura wi pe se rose tunsun yi asan wa so mo awasan wa so le tun je pe aiku ba le oro bawo ni weekend yin sunday service nko e lo church eh se iwaso ton se yen o wo yin leti awon kan ku wa won lawon lo church n ta won eh e je ka ma lo bible ni pe ka ma se ko ipejopo ara wa sile se ra won waso ta n gbo yen it goes a lot o ode le yi nkan pada ejo mu kan be yin ni en te ba jo mo mo leyin christi te ki lo church se pastor le mbaja abi tani kin to bo si abala to ba je wo ni last week mama kan pe mi oni kin jo kin ba won be omo awon olohun o sise mo mo ni bi ta won kun o ti rise won ni kilo de to se pe won o sise oni lo otona oni ye ton fun won kere o le lo oni 70,000 oni ah eh won ye ta fi bere ise ti ani muri beji eh won ba ti mi bere ise teacher ni 1982 owo ise mi fodun kan is 1500 ni lodun ah mommy se won ba ja nbi ise ni mommy eni awon oni tan mi iko to ba n pada lati bi ise en to ba fe pada wale 30,000 ni loshu awon la won san pe awon se pe ko ma wo taro lo pe a fe se rin die a se mo eyan le rin kekere se me pe ka ni pe garage re ti won tin gbe eyan se pe te ba rin si waju after those people to je garage e le ri ko tun dinwo die won ni bo se ma nse niyan pe so to ba sa se calculation yen sa ni osu kan o je bi 20,000 won ni bo to ba nbo ni ale ni role gba mi bi 730 bi 8 awon wa be olokada to ma ngbe won be yan to ma mama gbe lati enu ona bi se dewaju ile won 15 ni o ko ye yin lojo kan so lo fi je bi 30,000 losu awa ro gbogbo e po wa je 50,000 omo yan wa ni pe mommy owo ni savings kankan mani kan mo wa ni ki mommy e je kin ba so gba ti mo wa ba soro oni mommy o lo ti sun nkankan ti mo kan so fun yin pe koko gba wi pe ohun noju lo asun gba to so bi to ngbe iru emi nseyin lati le mi de bi ko afi tin ba fe to ba je pe mo fe gbe chartered se mo njo to ba yo si mi lo temi na fe sako but tin mo ba gbe chartered moto meta ma ko si bi mo se fe se meta la de bi se yin the last iketa to de debita wa yi afi to ba ni moto okada ni okada lo debita wa to ma da wa le bayi lenu na bi se wa
all of that is jemo e shiri keke na pepper bi carry me cra metani ibo ni mo nlo mo we pe a lot of awon mo no be ati sun eyin eyin mo yen ni mo fe ba soro o emi wa fe be yin ni nkankan boya te ba ri se konko nisin elomi oni shop online ni ah te ba ti e wa ri ai o ti e ti wa saye de ro gbogbo ojo oloja ni o lo ba yin ko sori ni o ba yin ko ganta ni isin ada bi pe yin le nta ejo te ba le ro a ma lo tawon parents ni ba agree pa awon ma fun yin ni awon ma ma sanwo ati pada wale se pe nu 70 yin yen 20 ni kan le yin nsan eyin de ma ni 50 dani to ba yin 5000 lagbara yin ka lati fi pamọ e ma fi pamọ ibi mo epo si nbo wa da ko le ma ri bayi nigba si iya ba joko to struggle to ni ko mo kawe to ni first degree to ni second degree to tun ni ko ma joko ko tun lo gba third degree wale ti o wa ri se 100,000 se to je pe se 17,000 lo se e kon fori ti e wa ni kon mari omo yen ni mommy e mu kan to se nbi ni mama ni e se ohun ni mari o ni ohun fe mari on top of elo awon omo yen won de ti rich mari jebu eji eyi okunrin na ko si se kan na to san eyi obirin na ta mejeji ba wa jo ko yen po ewoye ti owo ole je nsin eh bayi ko lo mama ri lo honestly speaking bayi ko bo mo ko fe be gbogbo eyan omo wa eforiti se gbogbo te ba wa ri wi pe boya aforiti le forun ro ko ye yin se ba ri nkan kekeke fi pawoda e lo ko awon nkan kan you know e lo ko bo se nse awon nkan kan inu mi de dun sin a lot of you eti o serun o ranso eti o ranso o nsorisirisi inu mi se ma ndun tin ba ri yin ah inu mi ma ndun gan inu mi ma ndun gan inu ma ndun gan mo pade lady kan ni last week te ba ri o ra se asun yen ah lo fantasy 500 1000 lo park e uni mommy mo nta sun e le fi mu gari mo ni ah awon nkan bayi mi o ki je bo me are looking at that mo epo mo to kawe mo ni kini cost to she uni a greek de raba ro ni 1000 mo de se ba ro rara eyo mo won na omo e pe is anu omo yen ni mo e na me pa mo regbe bayi mi ra I don't buy it bo she wa ni so mo de bo mo mama yen soro emi ati e tun sere ah mommy e se mo ni bawo ni won ti make up mind nkan to n fe lo ko won ti na idea tele bo won atun lo ko si mo epo lohun alanu fun gbogbo yin e fori ti se ti gbo eh e se nbo wa joro lui ko le mari lo bayi emi mi so be fun mi soro nigeria oro aburo mi ko le mari lo bayi ko le mari lo bayi ilu ise nbo wa dero sugbon nigba ti ilu iba bere si ni dun atemi asiyan seyin ateyin omo ite n gbo mi oni fi wa shawati e duro na anti kan lo ni ogbon wo ni ka won da igba son padi oko won la won si bi mo ri oko won wa tenumo lemo lemo o tenumo lemo nkan to le je ke mi ati etuka koda to ba ti tomo ti omo to bi fun ba je 40 children or children sis wa ko mo le ma le lo so ti bi mo ri eh mi bi mo ri o wo mi na se mo je nso bi mo ri lawon saparo fun okunrin yen fine awon wole awon ti bi mo meta omo ta won wa biri yen wa je obirin o wa wa lodo mama awon mama wa ku ni last year ko si bi tomo fe gbe fun wa da bi ogbon ipe awon so fun oko awon yen ipe anti awon le lawon la anti kan to ti shalaisi awon lo mo anti awon to ti shalaisi niyan awon fe mu omo yen sodo o wa mo omo yen sodo ni why omo eni olo wa dijo kan se me pe awon to ba je pe won lo ni omo to ba pe to tin idea wa le nikan to ma soro fun eni to wa mo lady yi ton jo sere boya won jo sadagba boya won jo law school ohun ati oko e wa pade ibi ton se pade anti yen lawon omo be o won wa gba form oni iyawo eni so iwo lo fe lady yi se mo bo gba phone e se me pokunrin mi na mi de a phone se lo ni it's fine pictures ani oni picture ya mi
ya mi si re na iwo lo fe oni so mo ah iwo lo fe ah oni lock ah mo ba yo omo eto biri ya ti disisin ah tipo de talk omo eto biri ya ti disisin gan sin yo ah gba tun fe se wa ek lo loyin bo bo like awon parents e o gbo mo yen lowo e won je ko pada si school in fact only first degree gan omo yen ati dcc gan sin ah mo ba yo omo da so me po mo daada ni seri awon nkan kan to je pe awon okunrin ko wa ma ba won fi mo daku sere o lara gbe ara won o gbe bo awon okunrin ko to je pe won ti jingiri nsin to fe so fun won do won loju ko kan won bo awon ko wa emi won o gbe awon nkan kan no bo lo nse do ni kaluku ototo ni o Benny, nse lomi igbo to bu serin to ni wo ti be oro ko o le lomi ma gbo fo di ni ose kan to ma ma sun kun pe ah emi laye mi e wa ma wi pe oro ri abi mi oni ma so ko awon wa dele won ni bo se wole bayi oju e se mo eyan bi emi ni tin ba nbinu ko di gba tin ba so fo pe mo nbinu to ma fi mo tin ti mi ba de binu si yan ko gba tin ba so fo pe mi binu se to ba fi mo won ni awon si nkokon ti se oko awon bo se wole ani pe ah kilo sele oni ko si nkan kan won lo kan wole ni ah mo la wa lo ba pe be se wole yi mi o like be se wole be oju te gba jade ko yi olu ni nigba ta nfe ra wa kini mo so fun e o le se pe n te yan ba ti bi mo ri e le fe nkan kan olu ni da ko buru omo to pe lo ma nti e omo ta ni omo tani as in omo un omo anti un ni now sister un court only okunrin yen so de bi pe ah first born won to ku yen do everybody anti yen si daaju oni oko se pe awon mo ipa anti pe en to rojo fa won awon o gbere oro e o phone awon jo nwo pe ah phone de ti se kini sin photo e lori to se pe ah tani baby mo ni eh ye mi sire now on lo la bole to je ki me pe o ti bi mo ri in fact o so de bi wi pe anti e first born yin kan pe o ku so pe o na de so pe anti e to ku lo lomo pa anti e yen si daaju la wa se pe anti awon lo lomo awon ko la won ni omo anti awon lo lomo on lo so da ko da na mo ti gbo meanwhile omo to wa lodo won mo pe odo mama un lo hun gbe oni bi okan se bo n se o di bo ngwa jade after 2 months bi okan se pe omo niyan se mo pe ah o ga o course mo lo ti fe se to ba fe lo science institution oni to robo mi yin wa ni ss3 nsin mo se pe nursing school of nursing lo wu mi kin lo nkan kan be yen lo ni ah kilo le to like nursing ah oni mommy se pe nursing lo da o lo wa se pe mommy wo lo ni mommy ohun se re pe mo nkan tojo nfa lo ni mommy e as in oni e yawo yin she's my mom ashiri shati tu boda wa so wi ibi ti wa la wa wa re o boda ni kokoku onu le fohun omo meteta to bi ko fi won le si le fohun ko wa mu omo yen ko mu ko le fohun but ohun ti o wa fun ni owo to mo ya fi se gbogbo nkan to ku to fe se bo tori po ti pa iro fun ohun ohun o le pada fe mo mo ni ki be lowo eyin ara ile ipe seri igba mi awo obirin ma nse asise mo de gbogbo gbade ni ma so fun wa te ba pade eni to somo bibi je arun mo ni ko se nti o ti be boda yi o gbogbo eyan ti be o sa ni ki yawo on koko nle e wa mo ti yawo se e je ki de la sojude lohun eyan ara ile mo pada bo.

0: gbesun niyan won ni gba ta o ma taji lago marun ba won se ba si ni obo ilegbe awon niyan to wa bo lohun se da ta o na wa bo lohun se da won la be duve ah na o ba scream won ni kilede yin sele ine shi don be laye ti o ti se nikan re wa lo nbe lo ke sile o gba excuse me jo ju mi sile no won ni pe ah I'm bouncing. Got to show you that you don't have me married woman. I'm bouncing. Orere kun ko leleji. Oju oni ra re wa ko ma ki. Aye secondary school. Mo le emi mi fe bo. Ah. The few pe la on ba lo le. Oni kaluku ba lo le. Woni gba ta won de dele bi don se mo. I won't wake up. I won't shave. She be talk to Yahoo le after a week. That one day, you know, I want to talk. I want to shave. No matter talk to Yahoo. I won't look. Notice it. Ah, yeah. Oh, I be put it on you. On you can. Now on you bow. Ah, she only be a cash. She be rotor rotor. The be a cabby mama morani. I won't look you. To test him, I want to shave. I never say we can't. I won't look test. Am ba ti lo oyun ti wa ni ko awon fun 4 weeks ba o se bu sekun ni o lo kan ni kilede ta omo e ba dagba nsin awon omo ya ba ti won lo je ka ti eleyo kan si ka fi se fanu kan je last month ka ma ri nkan mu kiri awon re la won na tin gbenu lo si bi going to 50 won ni awon nsin awon lo 50 won re bi 40 plus ni e o se nkan kan now won la won le so foko awon pe o nkan lo ni o won la won ba bimo won ba won se gbe omo dani bayi ko si nkan to fi yato si eniyan bo se me pe tobo ba wa ni koko o man change o le koko jo mama ko jo baba o le ya won lo ka won ti e ko ba won ni di mona mona ri ko ti e ronu boye eyan kan lo le ni abe eyan kan lo le ni won lo de si pe ta won tin so ta won atoko awon ti jo nsoro pe a ma travel out o later ta mo ba she tun am a relocate o pe o ti wa ni mind awon so but am bi mo yen tan tomo yen ti po bi omo odun marun loro traveling out babosi won ni boya tori bo mo yen se kere ni won se so wi pe gbogbo awon mo yen patapata emi o mo boya bo se nse niyan te family ba fe travel out so boya gbogbo won le ma lo se dna boya fe confirm ko ma se pe child trafficking e fe fo mo se o won ni bi ton ti lo se dna niyan la shiri ti tu wipe gbogbo omo to ku toko awon ni but the last born ni ko ba ki se omo daddy won lo ko awon ni eh won bo lo ti ri nigba ta won wa dele awon wa sun ekun kikoro awon asalaye foko awon ajo to ti fe mi I didn't cheat on you ko jo bo se je ni won lo ko awon wa so pe no problem awon atawon omo to ku a ma lo sori iwa ti omo yi sa ra joko sile to ba ya tawon ko lo ba dagba won aranse si e meanwhile gbogbo files gbogbo record lo ti wa ton ti jo se papers won sugbon gba ti olorun fe se awa bi ya mo ona ninu wa akuku momo to ma toju wa sugbon gbogbo eyin te n gbo mi losan yi gbogbo awon omo ton ti ara yin jade le ma je won awon omo yin o ni yayaku ya mo yin lowo seri opolopo igba te yan ba fe travel out oni ke yan ma mu omo to je pe boya o si se first degree to abo ti fe lo si institution pe ta awon omo wa ba don awon omo yin ma nyawo ni awon omo yin ma nyawo ni olohun sa ba won se sa e le yoruko madam ku omo o kilode and so what se bo sa lo bi won ni bo olohun sa se help awon niyan ti gbogbo awon fi lo won ni kila won ko awon omo ti bi de ohun si no ba lo di ade ko dere fast forward omo ti bi ton mu lo awon na ndagba omo ti bi ndagba omo ti bi ndagba won ni se mo ri omo ti bi ti won mu lo yen ohun wa lo gbe gbogbo awon ohun wa ni olorun fi ni ara bale ohun wa ni o ya nkan kan won la won ti bi la leyin odun meji bayi ton ti meet awon egbe won won leyo kokon la awon moye koko le fa won em gagan chop se sha mo awon omo wa la won to won ti ko won pe kini awon no ti koko pe ile to tun jo birin ta won tun re mora won na bi gbogbo awon obirin bo se dohun leyin odun bi meta bayi ti o ti wi pari degree won ni bo se lo gboyun niyan won ni won de na omo lohun pe ke se bi telu omo be ni lu bara won ni se omo yen ti daddy ko to ni omo ale awon lo gbo eni to awon lo wa lo awon toju omo won ni yen lo wa awon ti mo nsan sin won ti dagba lagba o omo yen lo wa dagba to wa ntoju won won lo wa ntoju awon won la won ti bi ta won ko lo awon fi ka hanu pe ki la won ko won lo fun bo mo ti bi olorun ro lokan won is not a pastor olorun ro lokan un lo wa ntoju won o ti kole fa won ni Nigeria olorun yen mortgage beyen un lo olorun ko olorun so gbe lowo soke to je wi pe no o ni kini kan owo ni ni igba ti mo soro o se x ko se x pe ka fi awon x wa lorun le ni mommy yi ti soro yi fun mi mo fe ba eyin obirin soro se rawon an se awon asise kan like somebody already said ipe ton ma ni kan ko gbogbo obirin jade won wa lo se dna pe ilu ma daru yes ilu a daru ilu a pe gbogbo afojupo boya ki joba so di ofe bo se so di iwosan do fe eh gbogbo afojupo alaye ajagba suri won ti e ba ti jo wo pe nkan kan la won ti e lero pe bo ja ngba mi awon ti mari o na ti mari ti wa lo fe fa what can fa many things can fa especially en to ba ti nurse nkan kan pe de do mi si le ti lady you fe mi mo de like e gan ah won de ni mo fe fe to wa ri opportunity te wa jo wa po eyin ara ile many things will happen e je kin fun eyan eyo kan soso abi meji kon ba mi da si gbogbo atoto nu mi lataro 09062249 iwa lo nba mi pe fun ta lo wa lojude lo n pelu mi oya gbe soke hello
1: hello
0: sister mi erora ma
1: e ka san
0: ma
1: yes ma
0: e se ma
1: e ku eto
0: e se ma
1: olorun ma fun yin si ma ba yin to
0: ami ma
1: charity woman titi eleke so last yen ni mo fe da si
0: e se ma
1: in fact ora nu gba se ri ora wo birin ko lo nsanu wa ni
0: ami
1: olorun nikan lo mo mo ta ma jere so ko si en ko teni to mo pe boyo mo kan ni yo toju ohun ju ta
0: be
1: ni toju ohun ju
0: be ni
1: gbo olorun sa ma olorun ma fi sore so wa yo ma dabo re
0: bo ami
1: ko anybody to mo wu olorun lo nso
0: olorun ni
1: oro ni so ba se ko bere re yen mo tun wo wi pe ko ye ko je wi pe o ma sun ti bobo yen
0: ibe
1: at least bo se je ko to wa se kuro lodo eyin o ye ko go hospital lo ni ko lo flush inu edan wa o kara lo flush inu edan omo wo ni baba duro ti lojo alen
0: kabisi
1: olorun ma ran yin lowo yo ma fi se
0: ami e se sister mi ono ninu abiyamo ono ninu abiyamo ko de seni to mo wo bi o se olorun ta lo wa lapa bi hello eya ore bete ya pa mi bi en soke hello brother mi e ka sun sir
2: e ka sun
0: yes sir
2: e ka sun sir
0: e se sir e ka sun sir
2: e ka sun ma
0: yes sir yes sir yes sir
2: eri ikeji yen na fe da si
0: eri
2: opo ba okunrin yen jo okunrin yen mi ba yo because lo fi da ti okunrin ko ma se suru o da gan o okunrin yen se yo na se fe binu jale yen olohun ori pe inu kan lo ni si yawo e
0: lo
2: fe fi ajo omo yen re le ko ju ale
0: kabisi
2: Eya joju ale lohun se se le ko ko o da yawo e yawo na de inu kan pelu e
0: beni
2: mistake lo waye
0: oni mo se so oni acd eje ajina si ko possible
2: mo ba won je mo ba yen
0: e se sa ah my last but abi pe je kin pick okay my last caller for today hello
3: aje nse preto
0: e se ma iseju kan pere
3: e ni tenu gbogbo ewo
0: ami ateyin na ami
3: eri no do do awon pe nkan ti o gbe yen si ni ko effort yen na o ola ni o le ko ile
0: bẹ́ẹ̀ni
3: wọ́n máa ń sọ kìíní kan pé ọmọ common bẹ́ẹ̀ nínú ọmọ àlè
0: of course
3: ọ̀rọ̀ tí mo mọ́ sọ gangan ló jábẹ́ tí ń sọ yẹn ara mi sì ń ṣẹ́gi pé ọmọ ọkọ ń bẹnu lóòótọ́ kò dáa
0: kó kò sí a ṣẹ̀bẹ̀ pé mo ti sọ síwájú èmi náà dẹ̀ bí support ẹ̀ for anything I didn't support it.
3: Ṣùgbọ́n ẹ̀yìn ẹ̀wà òbí sọ̀rọ̀ wọn já sí ọmọ ọkọ bẹnu ọmọ àdẹ́mà lè ń bẹnu ọmọ ọkọ
0: òun
3: náà
0: gbanú wa ò kí náà ni ọbẹ̀ oge ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín mo bẹ́ ẹ̀yin obìnrin ẹjọ́ ibi tá a bá ti sẹ́ pé ó dàrọ̀ ẹ má ti jẹ́ ká padà sọ wípé ẹ̀ka lẹ̀ tá a bá ti ẹ̀dẹ̀ wàá pàdé lẹ́sìn ògbèjì ẹjọ́ ẹjẹ́ ká rọ àṣẹ dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́à 08166756585 08166756585 ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín ọmọ yín olúwayẹ̀mí sí ọbọ̀ obìnrin orí afẹ́fẹ́ èmi ń ṣẹ́rí padà lọ sílé ojo ti ro o e je ka tete lo sile layo ta ku ile layo la ma dele e gbo mi danda o da ro
4: ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n bo ka ti tu efe
6: 32 fm 94.9

0: lẹyin opin ose ti orisirisi ohun kan mere mere ti opolopo ninu awon to jo lolufe ere idaraya ti won ri po nbo tele abi ti won lero pe yo sele lẹyin ti orisirisi nkan sele lopin ose asiko tusi to ni ikani aderin posonu 32 fm 94.9 ki a wa satupale gbogbo nkan to sele lopin ose lati ale ojo friday nibi ti won ti fi ya je iko chelsea ni eninu dj league le gesi bo si ojo saturday nibi ti iko arsenal to ro po ohun san molumara nibi ti won ifi ya jo ninu dj league le gesi to fi denu dj fifa under 20 world cup ele to nlo lowo ni yen ni ati bi ti won tin gba idije ohun to de orilede wa nigeria iyen iko jewewe under 20 wa to se wi pe ati bara wa lona ile leyin ti orilede colombia to fi ya je iko falconet orilede nigeria pelu ami ayo kan sodo leyin ti nigeria ti awon ja orilede england ni yen ni ipele round of 16 orilede opolopo nu awon orilede nigeria den wo ni wo bi eni wi pe iko falconet orilede nigeria a se dara ninu idije ohun a de tu tesi waju sugbon nigbeyin gbeyin ami ayo kan sodo na na fi pada ja orilede nigeria ni ati be nigba ti o fi dojo sunday nkan awon eyan ro po ti tan ni sugbon ninu league won lorilede Portugal iko Benfica ile to se wipe won o ti padanu fese won se kankan lati sa to koja o pada rowo iya he to wipe iko Porto ninu league won ni ati be na lo pada fiya je pelu ami ayo meta seyo kan ninu fese won se ile to je pe abi nkan ti iko Porto ti iko Benfica to tin gbe kiri lati sa to koja o pada wa si opin ni ati be bakan na ewe ninu league won lorilede Turkey orisirisi nkan to opo lopo eyan ti won ri pe o sele tele tele ri o pada sele ni ati be na tori eni wipe iko egbe agbabolu Charles Bosworth ninu ko igbe lo le ti mo sala to tin gba ball fun won boju iko Galatasaray je ninu league won be yan fi aje won pe lami ayo merin sodo ninu fese won se eleyi to ya opolopo ninu awon to jolu fe ball afi gba papa julo awon to wa ninu league orilede Turkey to ya awon lenu ku mo ki se orilede Turkey lorisirisi nkan to wa se lo tun sele o to ri pe ninu league wa orilede Nigeria bi nkan ariti iko meji ototo to lo soke ta lati lo mu ami wa be kedere ariti orisirisi iko to lo si bi marun to wa to gba ball ninu ile ti ko le ko ami meta re pe ni ati be yen bakan na ewe nkan tun sele lagbon ni ti kap ba so nipa pe an fi an bo ise ku bi ojo tori pe ninu lorilede wa Nigeria papa julo nile Ibadan bi ohoho elali ana nibi ti orisirisi awon abese ku bi ojo ti won ti ko se bora won ni ati be orisirisi awon opo lo wa lori eto ni role oni ta de menuba ni lori eto ige ni role eto ni la fi ta ki awon tajulu fe ri daraya papa julo awon tajulu fe eto ige ni yen ni ikani aderin posonu 32 fm 94.9 o na la fi kin ka bo so eto ige ni role eto yin akin komi dalapon lo kan temi je the sporting director ferese ti sile lasiko ile ta wa fun awon orilede lokan ojo kan lati lo ma gba ball to yi pe international break o ti pada wa sisi fun lati asiko ta wa titi dinu osu kewa gangan o na ni international break ni o fi wa sisi le ose meta ototo o le fi ni ri awon iko igbi agbabolu ni olokan ojo kan le fi ni ri won wo ni e lori mo mo ran atawon to ma lo lati lo won ninu awon iko ile ti won ti gba ball sugbon ni bayi na awon orilede yin na mo gba ball lasiko ile ta wa wa nkan fun orilede wa Nigeria en ti se balu en to se oluko ni fun nkan super eagles orilede wa Nigeria mo so nipa iseko che o ti bale si ilu abale ni o to yi pe ibuba agbaradi fun orilede wa Nigeria o ti wa sisi lati eni ka de ma reti awon agbabolu ile ti oluko ni ohun pe ki a ma reti won ni buba agbaradi ni eni asiko ile ta wa eni e be kedere en to je agbabolu lo waju fun nkan super eagles orilede wa Nigeria Victor Osimhen ile to se pe oruko ti e wa ninu oruko ile ti won ko le gebi awon agbabolu ti o lo soju orilede wa Nigeria ninu fese won se ta ma gba lati mo boya lo kopa ninu je afcon won ti yo oruko mo kun ohun danu lasiko ile ta tan pe won ni ifan pa ile ti Victor Osimhen ti o ni ko ni le je ko le kopa fun nkan super eagles orilede Nigeria ninu fese won se meje ile ti agba ni ati be won ti wa pe tamata se ni eni ninu ko Coventry mo so nipa taiwo awo ni lati wa jiro re ni ati be be kere fun nkan 3 lions ile gesi awon agbabolu to nlo si bi marun ototo e gbo mi dada be ni agbabolu marun ototo lo ti ko jale ti won ti bota o ninu oruko ile ti olukoni Thomas Tuchel to fi lede ni bi ose to koja awon agbabolu bi marun ototo ti lawo agbabolu fun nkan 3 lions lasiko to tori ifanpa bi nkan mi awon agbabolu bi Cole Palmer Declan Rice Kobbie Mainoo be kedere ti Olivermento na wa nu agbabolu to se wipe awon na ti won si bota ni ba wipe awon o kopa fun nkan 3 lions ile gesi ninu window ile to sile lasiko ta wa ka ma wa reti awon agbabolu mi ti won pe bo ti e le je pe iroyin ti n gbe wipe Morgan Gibson agbabolu ninu ko igbe bolu Nottingham Forest yen won na ti pe ohun ko ma bo lati wa jiro ti Cole Palmer ni ati ben ka ma awon agbabolu mi ti won pe ni ati ben be kedere fun ikan agboje orilede Spain kan en to je oluko ni fun ikan agboje won yen Luis de la Fuente ele to je oluko ni to gba idije fi agbaye fun orilede Spain won ti fun ni wi ade omi o ni e orilede Spain ade ohun to mo kun wa ni pe orilede Spain lasiko ta wa o dodun 2032 ko to di pe kini awon teni bodo ni ati ben yewo awon oyin yen po gan lolokan ojo kan sugbon orisirisi nkan po to sele ni ori ni ere idaraya ni eni opin ose le ta wa siko de ti to lati yan na gbogbo kini ohun leyo kokan ki se joko enikan ni eni ikan ni adarin posonu bi 32 fm 94.9 eko ole
1: mo kini lati abi ti mo joko si abi nbola lami loruko mi sporting crystal eko ataro
2: rafael ambali loruko ti mo je mo kini ka bo sori to wa ni ole e ma ba bo
3: islami olaju mo ke busari loruko temi e ka bo sori akoto
0: be se n gbo wa lori radio yin ohun na le darapo mo wa loju opo ayelujara wa 32 fm 949 feyin 32 fm 949 feyin o na le fi da po mo wa loju opo ilu jara pe party wa nde be ma ba wa pin ka wa elomi na le mo pe eto igi o ti gbina ya ni kan ni aderin posonu 32 fm 94.9 Sporting Crystal
1: atakun we ka se kuro na
0: e kuro le sir e je ka bere lati orilede wa Nigeria
1: okay
0: ka ko lati nu ko yin ba ti lu aba ni opin ose won tun padanu fese won se ele keta lera lera ninu league orilede Nigeria o wa di iko yin ba wa ni ipo ogun ninu league orilede Nigeria lasiko ta wa won ti mi awon kan won ti padanu gbogbo fese won se meteta ile ti won ti gba iroyin fi die mule le ni wipe any ti se bi sporting director won ninu iko yen David Eke won ni o ko awon olopa lo buba agbara di iko yin ba le ni won si lo fi oloka ko awon alakoso ninu ko awon bo mi wa mo bi gbe boda kanu na mo bo kilo sele ninu ko yin ba lati gba ti kanu ti gba ise sakoso ninu ko yin ba lo dabi pe nkan si yi tori ko to di pe kanu de odo odun 2023 ni kanu gba ise isakoso iko yin ba ko to di wi pe won de eyin ba laarin bi abi odun 29 won parisi sale top 10 ri won sha ma won top 10 ninu league orilede Nigeria ni sugbon lati gba ti won ti de sa nkan o lo bo se nlo tele mo
1: ojo ti oloko ba ti ku logbon nu e ti ba ara mo lebi to ba jogun won kan mo dara to wu won ni ko le da bi en to ni mo a le rawon to ma sustain legacy en to ni investment but ko le da bi en to ni ala gangan adiafu biscuit kan jo ni ta ma so re wede wede benu o ko jinde pada en to ni ru investment beyen yo sha lawo mo
0: ben
1: won ti gbianju e pa le maka eja tutu ko loro e ma bade oro eyi nba ojo ti oju so kalu ti dagbere fun team yen nkan to da ti dagbere fun won e ma yekin to yin adet fare yi bayi mi we bi ti wo ko football yade eyi nba ismaili champions the champions league nigba na nigba ta si ni team to represent Nigeria I almost died for Yimba because of passion. Tababa is dara awon oruko sin awon e ma so pe kila wele so most of time awon o kemiri nigba ta ni awon eyan gidi ninu awon ogbonaya and the rest nigba yen ajibade to play left side awon yin ni se ku obi na wan eri ninu e Yimba ti e se awon ero

0: awon player gidi yato si kaloko wa but look at eyin ba lati gba ti mayi ti lo Felix Ayasiagu jari oro papilo otoni talent otoni administrator eye le ni white teeth kenu e ma gba eye le ni bright teeth ko ma ni ba odoro talent ni kanu administrative wise won o ti pull around right ti oju oto e ba mu e cause ni we mi ma wi yo danu to ba ye pe ko kaka wa no will ni eyin ba why not save your integrity any mi o fe ko se pelu mi o fa mi lese seyin any mi o fe I want to bring up my team ki le wa successful sugbo odun kini alo odun keji alo odun keta la n ba lo yi eyin ba sumo bebe ku every season oro buruku la so lenu mi ba lori ijoko wa wi pe ti eyin ba ba lo relegation emi ori nkan ti governor alesoti to be so pe wa chief of the state yen pelu gbogbo effort e ki lo se football ki lo se ti oju uzo kalu se ko di o lasin olopa ye kara ida ko mo kalu kan u si wa wu ko wa fe kan be fun bo ko wa so pe my father made a yimba sa wa yo ni tele ori point demo gosu apabio to ba de la lazy to mo e kan to ba je pa lati ke ni to ye ba ni my father built social hospital my father champion scrabble championship my father built gosu apabio stadium o to lati campaign now gbogbo ti alesoti don se taye n patewo fun won eyin ba ye ko je ara ala won ara adewo ta ni ni country ni wipe Allah continuity because complex ta fe pari eyin nisin APU lo ko abalawa wole in ta fi pari e a je ko ra ni a wa lo bere ti wa ti won so pe ebe eyin lawon ma je ko dun mi ti e ko afara ogun to je wa ni on a good day to e pe private business ni odun meta mi o ri result kanu o ti lo but here owo olowo ijo fini di ti lombe yen eyin ba wa dibi to je pe gbogbo player wa nwa every season and there say wo e nlo eyin ba to je pe team mi ma nbe lati wa mo fe lo be oni won ra Ghana won ra North Africa won ra kakiri nile adulawo eyin ba wa dibi ta yen ti se try every season oga kanu e pa ju sori pe yo leyin o legend ni yo awa no de pa gba o ta pa ba se so yan kaleri o eyin ba ti everybody ni o ti ditiju so shameful te ba se nkan ma ti o ba mo result wa quick sir mo result be lo ka ba se yan
1: islamia olajumo ke en to ba mo islamia dada mo gege bi eni kan to tele league orile de nigeria dada iko yin ba ipo ogun ni sa to koja won relegate ton sugbon igbese ti en to je sporting director yi ko yi to je sporting director iko yi daniel eke to gbe leni lati ko awon olopa lo si buba agbaradi kan wa ko awon official ninu iko yin ba igbese to da ni bi Clayton Wule ni kawon to wa ni disakoso iko yen ma lo ewo laboro ma fo lopa ko yan so iyen se nkankan ninu nkan to nsele si won lori papa ni
2: mo fe mo nkan ti en to je administration to ti won se yi o ku po ka te ba fe juwele fun yen e juwele fun won se won fi like se won gba won officially ni ebi oyan te ba bo official te te fi gba letter na le bi ranse si pada now iwo ke e mo ba tin lo ninu iko yi eyin ba de lele pe eyin ba ta mo be ye so tele tele pe ni sa to lo die lo ku won ba ti de ni ana a ba ti obo ke inu ide je nene o ni won ti mo gba ni sa ta wa yi bo ti se wa wa re ibi to je bo ti tan pari si ni sa to lo na na tu ti wa be ni sa ta wa yi to pe ki eyin ba kan gba ife se won se meta ko ti e mo wa si jawe olu abi ko ti e tu wa so mi ko si ninu iko eyin ba e ja tun lo wo ta ba tun wa so pe ninu ninu league agbojo le wa nigeria kan wa so pa won star player ipe ah te ba ti en ka won bi merin te en ka marun e ma ri ninu iko eyin ba e jo star player wo la le ka ninu iko eyin ba lo wele ta wa star player wo la le ka nbe to je pe ifun ta ba so pa won mi to ti gba ball ifun popo awon parents won si wa bi je jede bere na ti se binu ko kini lo wa lele yi to tun si won gba ball lana bo se wa lele pe iko ye inu ko abia woyo si ni ga yen wa ta ba de tun so pa won agba ball mi te pe won ti gba inu ko eyin ba koja ti won si nse dada lo ile eyin ba ko lo ye ko wa bi to se wa yi awon administration gan o ye kan awon gan fara kan saka kan jo kan fi to je won se kan fi sile pẹpẹ yìí ń bá lele kò ní jẹ mi lóòótọ àná rẹ àwọn àti ń ta lagos lóòótọ ìkankan nu wọn kò tí
1: jẹ ẹ mọ nǹkan ẹ jẹ àsùnmọ ojú ọjà náà nígbà tá a bá di padà káwa máa tẹsíwájú ẹ kú kalẹ.

0: ma yi lasan ewe ja ma lo ope pupo lo mo ka won ta jo se kini ni ole ti gbogbo fi dun to fi kan si rafa n bali ajo se ni ninu gbogbo awon ta jo se to le ni rafa n bali nikan ni team e win weekend ele ta lole mo lu everybody pa ni Islami Alajimo ke Musari
1: awon na win ajo
0: eh
1: awon na win o
0: ibo le
1: awon operating
0: Bami abi mo la Miss Fancy Christa jo se ni e se gan ni. Lucky to mo se la moju e to je ke gbo wa normally la podo tin be yan tun ati Manuel Chipmus. Akin kun mi do la pon lo ko ti mi je bi ba se dide le by grandpa lo nbo. Pelu eto leyin ise Bami Delejile. Akin kun mi do la pon lo ko ti mi je yoko to di lola ngba ta ba tun ma pade ara wa lori eto igi. Ti se ola yen ko ani koko na ikuna ni ko wa. Ire o.

0: asore afaya
1: o le ni jonde na e wa ki ti ju de
0: ko gode
1: emi yo ma yo ninu odo wa oluwa je odo fun
0: bi nba gboju oju waju tin ba gboju mi ti mo tun wo eyin ti mo bi ti mo ti bere ti mo bi ti mo ba de
1: I be back
0: ope nikan na ni mo ma nfun olohun pe o se to duro ti mi gbagbagba ni olohun ti o je nde ni ana ti o je nde ni le ko je nde ni akolebo ko de won mo da owo fun mi dupe o lenu se mi ko so di se mo mi lowo ati je ati mu ototoro lasiko yi papa julo ninu economy ta wa yi olohun ba mi si nwo tutu o si nbo mi fun rara re o nbo mi o nbo ile mi o nbo ebi mi ko je ka duro ni rona mo toro nje ta fe je tabi o si eleru ni mo yin o mo gbe oga o
1: bada
0: ba mo nuro yo mo pe da se bo ni na to ni ojo kankan le logun osu September Monday lo bo si se ba fi di Monday jejo ati di 28 egbo kile da fe se ti ki ba se pa ba approve fun lati oke orun bo ni se se ri lataaro lodo titi yin se e wowo saje bugba yin je so wo gba o

0: agbalagba to nsare to nweyin ebi le re bi o le nkan nkan le
1: baba jola jo
0: baba wa ti debi kan ninu igbesi aye awa te jeje a te jeje a te jeje yin o so be ka tun mo gbiyanju gege bi omo okunrin yin o ni ka ma hosu gege bi omo obirin orin topolopo okunrin se lasiko yi lopolopo obirin na se egbe tala e dele akibode loruko mi to ba gbodele ejine lomo ton so o se ngbo mi fun gba akoko agbawo re Olorun ba mi yonu si ni gbogbo igba ohun to yato laarin awon ohun Olorun ba mi lo fun mi lohun mi ti mo fi njeun Olorun ba mi jo mo Jesu o ba je mo nlohun to tin dun moran imoran ile ti araye mo jo pada dohun efon tayo fe gbo

Alhaji Agba, Dr. Sikiru Ayinde Barusari. Lori eto ta pe leyin ise na ni Monday edition. E mo ba ti mo se o.

0: Hello, Dalo Ambe, no?
1: Oruko mi ni Pamela Elias Onyadi.
0: Eh eh. E ku gbadun.
1: O. Ara ti mo ba yin so le lojo yen ti sise lori e.
0: Ara ewo le mi ati ejo so o. Pamela rin. Okay, mo ti gbo. Aisha le lori.

0: awon ele ele kilo wi na kilo wi
1: toma alata le ni
0: toma alata ni mi ni e omo alata ni mi se ba alata se mo se loja nu lo ton
1: doju gole ara nu ru bi
0: ah lenu e wala ati so bure para ro la awon egbe
1: ya alaja ya be jele wuti
0: Oda wa ma ri mi lori ataku ya abuli awon se be la leyi o oda won tu lo lo lo lo lo lo fe ni hello
2: ijinle pam pam
0: anti aduke ami o anti aduke
2: mi yen wa ni simi selo mi o
0: ami o won jaye re aduke
2: Last house
0: on the
2: bad
0: day. I'm your money. I tell you, because if you want to say, not Johnny,
2: yeah. I woke you today, not Johnny.
0: Oh, Jabul, or don't you?
2: Oh, don't you?
0: Kilenta.
2: And I go globe, I love
0: you. Say, Tia, Babes, Tababes, Sibbe. Say, I need lots of you, only tomato. Come on, ready, dear.
2: I wait, Sibbe, I want more than in you.
0: Eh ya tori pe won ni wa mu globe lori teyin na lofe
2: won le mu lofe
0: won ti e to be nsi
2: tin ko o
0: o wa o yawo mi nu yawo mi tutun
2: emi na ma ya le
0: mu se ya le re bo ti mo tun ti fe wo na ni inu ogbele sa wa bi gbogbo sa gbogbo sa wa bi da so ebuka ajadu gberu ti e lo na o me so kale o eh so pa ki be nda mo manage be na ogbo
3: ba wa ni bere bere lo wura
0: eri
3: mo so wa ile o wa
0: aye ti daye pe eyin owule ni lati bobi soro fe mo nisi ora won na won to si ara won ba tin di pe an ku e mo wodo awa na ti fe mo wodi e die bonu gama so tin ti mo n ba yin so lati je se ko ti yo yi o ni da da mo ba ti fe wole mo gbori sani mo ja eniyan si o be do ba soro fe ngba na ti o ni gba abi tonu ba nbo mo fe si na wo kan lagbole won ti won ti mu aso se bo ba bo pade iru obin ba nloja wo ba soro ijajo mo jade eni e se sani fi ya jia ya ti o si je ni nbe ni nbe bi gigi se re
3: de nbe lenu wa laji
0: agbo omo yan pada school next week o to bere de de
3: o ba inde o ja ka lo ba won ti ni ti o ja ka lo ba won sakade yi

0: se ka ma jo tanra wa je ba ti se ni bi kan yato si ba ti se ni bomi pa pa julo lenu se onikaluku wa awon kan wa to je pe with pressure no fin sise ti won under duress lelomi wa do ba to close lokan re o to ba tun ti gbo pohun lo bi se ba yo tun koko pe ah wo olohun adada to ba wa ni awon bi external supervisor te won ma nwa lore kore ni ti se pe ni eh gbogbo igba na ni won ma nwa ah
1: ebe lan bo be ledumare ko ma se dawa dabukata wa

papa wa kin tun ma lo le yin te npe 0701055000949 gba mi ni gba ojo ki ngbe ni gba erun seru e si nsele lawon oja mo oni tomato lo si to ni edo mo e pe oni nte yen ma socialize le lori e ti mo be ya kafila rodo specialist ni moju rodo gan elomi oju re ni mo nta ki tesa elomi e sadelun mo nra ka kiri nti e ti o ku sodo lo sa sanu awa ta mo ran jeje kiri mo biri to gbe ko to mulo oju en ti mo ra oju re nu awon tin to nje olodun dariji mi o dariji mi o so ibi e ba ti njeun e ma lo be nigba mi ti won ba cheche to jade e dogbon sayoju ran ke ka dogbo e pejo e bun mi to atun meji ki mo be bi din eyin le ni e bi lo ru ara to bi so nje fun yin to fo iso wa mu ro to ti ko wa bu fo iso wa mu yan kan ile ti ya

jẹun ọna lati daabo bo amulo data re idaabo bo amulo data re wa lori app re yo awon app ti o wulo mo ko lori phone re ati pe pupo lara awon app won yi lo ni data safe mode mu atose igbalode ba won o tun le lo sori setting ki o yo auto update kuro lojo opo ni ipari ti awon app ti o ko lo mo ki o le ri data re lo lalope awon igbese won yi le se oni anfani fun ekunrere alaye kan si takun ero lewo re tabi takun consumer.ncc.gov.ng fun awon ona ti o se olanfani lori amulo data re pe awon igbese won yi loni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro

nibo lo nje apa okun ilaji osa kaakiri gbogbo aye lo nje be nibi to jina oda kilode ti awon eniyan ma nbara awon ja nigba gbogbo sa ibere yi ya amawo maro lenu pupo oda ke lo gbari o wa rese jabata titi oni awon wo lori ti won bara awon ja arese ni awon to npa baba ati ya temi ja nlo ma pa awon mejeji siseju mi mani ha amawo maro yanu ko le pade oni iwo omode yi ko kiri si ohun ti mo fe so fun o yi ṣugbọn mo mọ pe nigba to ba ya yo ma yi o

0: inu aye o kari eniyan po jure belo bire ba si dididu adija loto won ma so pe bi abanja bi kakuko amo irani o wo iwo omo yi yo ma yi o to baya baba niwa oba ti mo gbo yi mo fe wa bere pe kilode ti baba mi agba fi fe ki emi tu joba ilu jogbo lojo ola sebi ditu ni po oba eyin na si ti sori pe e fe ki emi na joba kilode wo arese wo ma fun ole si oro won yi lola ah lola ben ama wo maro so sinu ara re pe ola ki yi kuku tan leyin ola arese jabata orun ojupo oni amo oku ibere kan o bi e ba fe dahun gbogbo re po lola kini gbogbo wa ti le nse laye ta wa yi ko ye mi se dogdon ni gbogbo wa la won yi ni ta lo ro wa nise amawo maro to yanu gbagada o si bere si wo oke ko mo bo se le salaye oro yi fun omode oni boya oro ti iwa ati ayangalu ma nso ni yi bi agbalagba o bare ni ba soro a ma ki oro agba sinu omode ododo to wa ninu ibere re o ni pe ko si eni to mo di aye bi ko se ifa amo ifa o ni fi nu re han ogbere lai lai bi o ba farabale ko ifa si mo rora nko yi ti wo na ba di baba lawo gbogbo bi oro aye se je yo yo awon mejeji wa dake lo gba ki eni kankan to bere oro siso gbalagbala ilu bata kan so nita ni waju ile amawo maro gan awon egun alare kan lo nkoja lo won duro ni waju ile amawo maro lati juba fun amawo dide nile ohun owo kan ninu yara oni ki arese tele o won jade so de odele won si nworan arese jabata o wo bi awon omode oni bata ilegun na tin jo arese nta o beere lowo baba amawo maro pe se ohun na le bo si ita ba won jo inu amawo dun oni ki arese ku bo sita ko ba won jo arese jo ijo ara ko pa gbogbo awon onijo na layo nigba to ya gbogbo won si wo ojo won si wo ijo arese nikan nigba to ya gbogbo won si wo ijo won si wo ijo arese nikan nigba to ya baba awon elere na beere oruko omo onijo ara yi oni arese jabata ni gbogbo won se pariwo abajo oruko ma nru omo won o kuku mo pe baba omo loko mo nijo bi amawo mara ati arese jabata bi won se wole tan si amawo nbere ibi ti o ti ko ijo ni awon kan to kan ilekun ta tunu won wole tan won di awon asaju egbe odo ilu jogbo ageku emaya ati kan gidi won do bale won ki amawo maro amawo na ki won daada woni ka soro ta fi ri yin ba won yi o ageku ni o soro gidi baba amawo maro so fun arese jabata pe ki o sere jade lona arese fodide ko si sere jade amawo maro ni to ki wa le ba wa o ageku ni e kukuri gbogbo to nlo nile yi gbogbo awon omo egbe wa nbe lewon won si mu awon oniroyin won mu won ti mole lojojumo
1: e si mo ye awon agbe atodo to ti ku sinu igbo ti agegedu ti pa ipa wa fe pin o be ha si le ma woran bayi baba ki la tun le se e to fun wa ni moran amawo maro miri titi o diju o laju wa le kan na oni on te le se wa ona te le gba se o le mi o mo gbogbo awon asiwaju na joko dada mo teju ma amawo won ni ki o dakun ki o so fun awon amawo maro n fi owo mejeji sapejuwe oro to nso nigba to ya atewo siwaju gbalaja nigba miran a wa amaya tabi ki o na won segbe bi eni ti o fe ko nkan mora awon omo na mo pe oro nla kan o nla mawo maro nso won mo pe ododo patapata ni won sumo won wo bi eni wo labalaba to ba lori ododo to wa nfitinu teyin han ni ha amawo ni mo kuku ti so itan ojogbo fun yin lopolopo gba se ri bi ilu kan ba ntoro to nte si waju tawon eniyan be ngbadun a je pe awon to nselu na won tele awon ofin ise dale ti a fi te ilu na do ni awon ofin won yi ni adeun to wa laarin awon eniyan ati awon to njoba lori won sugbon bo ti wu ki won da awon ofin won iru to awon takute kan si ma wa ti o le gbe oba rufin bi apere boya o le yin mo pe ade ide te nwo ohun ko gbodo kuro laafin ki o jade ki o ma se pada si aafin fun itadogun leyo ojo meedogun ti ade ide o ba ti pada de aafin oba to wa loye o gbodo ru ara re loye ni ki o kuro nilu tabi ki o sigbawo tabi ki o je edu ekun awon omo na tewo ireti idunu soke won ni eyin o ma da o won mo pe ajodun kan bo lona oba yo si di ade ide nigba na won dide won do bale won ni e fe yi to ku sowo wa baba won jade bi won ti jade ni arese jabata sare wole o si joko ti baba baba o wo o tsejumo o si mo pe o fe soro kan ni amawo maro ni arese o fe so nkan kan arese ni mo gbo kini kan lori radio ni won ni ki gbogbo awon omode to ba mo jo ko wa fun idije won fe mu die ninu won ti yo jo nigba ajodun oba arese ka owo mejeje botan o nwoju amawo o reti esi o sare fi kun pe won ni awon ti o ba mo jo dada yo gba ebun to joju o se ki emi na lo amawo maro rerin muse oni neboni won ni ke wa ni ile asabi ibile ni aro ola o dara iwo na lo okuku mo jo mo fun ola aye lati lo amo ma gbagbe awon ofin ti o di oni gboro o gbodo so uruko re gidi fun enikeni o o si gbodo so me ni to je o oye o ma si daruko temi na o arese ni oye o inu re dun ko si dabi eni pe ki ile ojo keji tete mo awon egbe odo won bere opolopo opade won ronu ona

0: awon olopa yo po ni bi iru ayeye be nitori na awon nilu oko nla bi mejo ti yo ko awon lo sibe awon si nilo opo ohun ija bi ada ibon ati kumo awon nilu oko ayokele bi meji ti awon yo ma fi sare kiri ki ojo to pe owo ni gbogbo re yo je won bere si yo lo si odo awon ti won ma nsa lati leyin fun won oka ninu won ni ti oga ile ise agegedu olojo won o lo dabi eni pe o lowo ju ninu gbogbo won o na lo si layaju o nki kuku somo ile yi won penu pe ki awon asaju awon lo ba olojo won ki won salaye on ta won fe se ati iru ranwo ta won nilo ageku ati emaya o ni won yan lo yara ise oga ile ise olojo won o ma to bi o to gbogbo ti elomiran to ge sodede yara yewu bi meta to won pe lo didi ile eri to ba wo be yo mo pe awon eleyi lowo teburu nla kan ati agagagara kan wa lopin yara ohun awon aga idera won si to si totun to si bi emaya ati ageku ti wole o lọlọjọ won sewo si won pe ki won ma bo si waju ohun tara o ki won daada won si joko si ori aga ni waju teburu re olọjọ won ni mo mo pe oro aso ti wa na o le to ba wa ki le fe se lekan yi o ageku salaye eto na lekun rere oni bi a ba fi le gbe ade ide kuro laarin ilu fun odidi ojo meedogun ijoba lapete dopin niyan iranwo olokuta nilo iranwo owo oko atun ija imala agojin olojo won teju ma awon alejo re mejeji se mo pe onisowo parapula wa kosi si ohun to kan wa ninu oselu ilu onilu awa ki somo ile yi sugbon eto omo niyan ati ijoba ododo je wa logun kaakiri aye awa nfe ki owo ori igedu ko yo lara awon ara ilu jogbo gbogbo awon ilu yoku ta ti ngegi ni lo si waju ti de ba won awon omo be won si tin gbadun bawo ni ti ilu ti yin ti je ninu apo awon kan nlowo lo oju si ti la nitori pe awa la npa owo yi fun won oba aye yi o da awon ajoye re ko sun won irukiru omi yunbun bi e ba le le kuro lori oye iba ma da o e ma ya ni ohun ti a fe se gan ni olojo won ni ko buru nipa ti gbogbo ohun ti e nfe loni na ni gbogbo re yo teyin lowo atoko atun ija ilu ageku ati e ma ya dun deyin won dide won teriba ori won fere kan tebu won dupe dupe olojo won mu won jade bo sita sinu agbala nla kan o fi oko akeru kan won awon ibon orisirisi un lokun inu re ataju die na wa nibe awako ti yo gbe oko nla na tele yin yo se alaye ti e ba fe nipa lilo awon ibon na fun yin oko akeru yi na ti yin ni ati ayokele kan yi mo ti seto gbogbo re sile nigba ti e ti ba mi soro lori ero ageku ati emaya ko mo igba ti won do bale gbalaja won ti sare dide nile nigba ti won ran ti pe olojo won ki somo ile yi ko si mo yi do bale inu won lodun olojo won wa rora obi won edaku nibo le wa nko gbogbo awon oko won yi lo bayi o emaya ni o ye ki akoko lo fi han awon eniyan wa na awon omo egbe wa kara awon le ya seto ta ti se na nibo la awon omo egbe yin wa ageku ni nigboro o la rora nsapamo si na olojo won yanu ko le pade oni ase be le go to bawo ni iru oko won yi bawo lo se le wo adugbo kan nigboro ti awon eniyan oni ma fura ki won o si ma fi mu file ni oru oni e ko won lo si inu gbo ti e ti ma nse ipade se ri pe awo to soro ri lorun o nla fi kun gbogbo oko olojo won duro o ronu lo die oni abi e je ka se bayi e fi awon oko won yi sile sibina bi o ba ku ola te o lo won ke wa ko won e le ma gbe ayokele nikan lo soro mi ye ageku ni oye wa halagba sugbon e dakun e je ki agbe ibo kan tabi meji dani ki a fi ko lilo re ki o fi mo wa lowo ki o to dojo oja won ni ka jen sinu de iku ka pajuba sile dojo karota retu sile kogun o to se tan to to se bi owe o olojo won ni oro to soda o mogbon lowo ko sile nilo owe ko to ye ni mo gba e mu ibon meji dani atota die e le ma gbe ayokele na lo bi ogun ba ku ola ki e wa ko iyoku olojo won gbe apo nla kan fun won oni owo ni ki e ma fi se awon eto yoku gbogbo ageku ati e ma ya dupe dupe won lo bi awon mode ba ti ri ijo orin ni bi ilu ayeye gbogbo nto nse won tan won po die tokunrin tobirin won wo aso dara dara aso obile won pejo sori papa kekere kan to wa ni waju gbangan ile asa ibile won sere won pariwo arese jaba tarora duro segbe kan o nwo gbogbo ohun tin lo nigba to ya awon osise asa ibile jade sita won si nbo lodu awon omode to sere lori papa omobirin kekere kan tele won boya o ti wa lodo won ninu ile tele ni awon odomobirin meji kan ti won dabi agbofinro oluso won tele odomode birin na omo bara pare gangan ni bi awon osise asa bi won ti duro ni waju awon omode na oni gbogbo won dake ariwo ti won si pejo awon osise asa awon ki won daada won pe won si ona mechi obirin lotun okunrin losi won so fun won pe bi won ba ti gbo ilu ki gbogbo won bere si ijo ilu bata ti won ti gba sori ero bere si dun alare oje ni wa o le awa lo ni faaji alare ni wa orin ati ilu na o n lo rebutu ni jo ba bere rai ki jo to tun ma bere rai 94.9 o na le n gbo yoruba don leto e ba n darapo loju opo aye lu jara e ba n pin eto yi e ba n fa wile se gbogbo eyi te darapo mo wa mu ki e se adupe e tun wa ba n pin e lo salaba pin e Eba mi share ke ba wa like ke si follow wa e seun oniruuru jo awon osise asa won bere si rin kiri laarin won lati wo bi onikaluku ti mo jo si ka ma puro awon omode kan mo jo pupo bi eni pe won bi won mo ni ama awon kan wa ninu won ti won je dagede ludo won o gbolu rara o dabi eni pe eti won ko ludenu won gbese bi aguto to sina ese otun otele to si owo nse bi ese oya to mu ti yo koda won dun wo bi ran won se bi alawada ti ko ti irowo gba nigba to di pe awon omo kan fi won se ran wo won si rerin nigba to di pe awon omode kan won fi won se ran wo won si rerin ni awon osise asarora yo awon onijo isonu na segbe kan awon to mo jo po sugbon awon kan fi ajulo gidi an bi won ba finu jo bi ilebe won tun feyin jo bi eyeba tita won omo merin kan lo wa pa bambari won jo egan ni e won fi apa dara bi eye won fi ese pidan bi kokoro arese jabata lo yori julo laarin awon omode kunrin arapari gangan lusi ta won yo laarin awon omode birin won ti bere si yo awon tijo won o dara to si egbe kan titi o fi ku awon merin pere yi bayi won palu ijo si pari oga awon osise asa bo si waju o ba awon omode na soro oni e kokko patewo funra yin na gbogbo yin le se daada gbogbo yin le o si gba ebun ibi ta o ti duro lodi ni yi awon merin to ku yi oni yo ma ba idije na lo lojo miran gbogbo yin e to sowo otun mi ki e ma gba ebun yin o gbogbo won gba ebun won agwo owo kankan ati iwe ise ti won ya aworan oba atolori si inu won dun won tuka lo sile won o wa ku awon onijo merin ti won da duro awon osisi asasare lo se ipade ranpe kan inu yara kan awon onijo won si bo si abe igi kan won sire arese jabata o ye awon ododo to rewa kan wo ara pare gangan sunmo oni kini oruko ti e arese ni arese arese se kini arese jabata iwo na nko kini oruko re arapa arapa se kini arapa se kiani arapa re gangan omo ba le mi o igberaga emi ki segbe yin o o han ninu ohun arapa inu bi arese die o si fe fi han arapa pe omo ba lohun na arese ni omo kia onuro ti ki lo baba mawo maro o gbodo je ki enikeni mo bi o ti je o o si gbodo so oruko re gidi fun enikan o arese tagiri oni omo baba agbale mi oro na ko ye arapatara oni o dara se o ma tun wa bi won ba tun pe wa arese ni ohun yo wa awon osise asapari ipade won o kede pe arapare gangan ati arese jabata oni won yo jo ni bi ayeye ajodun oba won fun awon omo onijo meji yoku ni afikun ebun won se lo ni ti won won wa so fun arapa ati arese lati ma wa fun igbaradi lojo ojumo titi di ojo ayeye
1: Yoruba dun
2: Yoruba dun

0: ba ma buyan teyan se nkan kan ti o da bi to ku die ka to nigba mi won wo titi won wo sunsun wa ni ah iwo se wa ya dagba ma kuro laro bo bayi abi emmanuel san so be si eri
1: se bori lala kan
0: adagba ma kuro laro bo amo lodo eyan kan ku kin se ebu o tori eni ti mo fe soro e lale toni adagba ma kuro laro bo ni agbalagba ni amo ku kuro ni arobo bawo lo se je
2: ki je mi na
0: mo nbo ne ku kale ah lale yi adun mo gba ko si

o ti kuro nla ka yo omo kekere koda o le fun Nick Smith lati keko ni lewe o ti wa ni class kan ri fodi di odun merin ti won ko ni nkan di sin Nick Smith o le ko ko le ka ton ba ko ni nkan tan ni sin tan ni ko tun se to ba se asa sise nbe koda aso awon omo kekeke ni Nick Smith ma nwo cartoon da awon omo kekeke ma nwo yi Nick Smith se nwo nkan sire awon omo kekeke ni Nick Smith se fi nsere nle koda be se nwo yi awon omo meji to ku ti ye bi yato si Nick Smith tori Nick Smith ni keji awon omo meji to ku ti ye bi awon mejeji yen won ri bi Nick Smith se ri rara amo ari iya kan to je wi pe omo meji ototo lo bi tohun na ri bi tawon mejeji ri bi Nick Smith se ri koda obirin la won mejeji amo ki se gbogbo won lopolo won ma ri be ti Nick Smith kan da yato laarin opo eyan ni ọkan Nick Smith ninu lakaye e ohun se nro wi pe omo kekere lo ohun to si ma dagba gbogbo iru okan e niyan ni mo se so wi pe a dagba ma kuro larobo o si ni lokan pe lojo kan se ohun si ma dagba ju bo ohun se wa yi lo amo o ti bo ton ba bere lowo Nick Smith pe omo odun melo niyan lopo lopo igba mi Nick Smith ranti ranti ebe ran bere lowo e be arakunrin omodun melo ni e o ko wa so ko ranti ton ba ti bere lowo e bayi ti o ranti yen awada lakan so gbogbo eda la besin ma ba won eyan sere mo so le kan awon nkan kekeke ta awon mo kekere fi nsere gbogbo awon kini cartoon bi bibi ton ma nra fa awon omo yen Nick Smith si n fi gbogbo ru awon nkan yen sere lojo ori e yi

awon eyan ti won de wa ni ipo ti Nick Smith wa yi to je pa won na ri be bi 100 ohun ni won lagbaye koda lorilede America ti won wa yi won ma kora won jopo awon obi won ma ku gbogbo won wa soju kan na won a jo soro won a jo se alaye nipa bawo le se ntoju ohun si bawo le se ntoju ohun na si seri boro ba wa doro le o san ninu nkan ti ya Nick Smith so oni ninu awon nkan to je ipinija to lagbara ju fa won ohun ni wi pe itoju omo yi ta won ba fe se bo se je wipo ti dagba yi awon won ni gba ni awon lewosan to wa ni to si awon ki won toju e gege bi omo kekere amo won gbodo se toju e bon yi ma se toju agbalagba ni tojo je ojo ori kan na iye ni pa won ma ni lati rin ajo lo sinu ilu mi fo didi wakati meta ko to di wipe awon ma dele ewosan ti won ti ma se toju Nick Smith gege bi omo kekere ta yi ti gba won lati se be se wari bi awon omo yi bon se kere yi abi ka la won baba yi to ro nso omo kekere mo atawon iya yi bon se kere to yi iru awon aisan to se se ki won ma ni ohun la awon aisan to ma nsa rugbo kotun nsa awon aisan to ma nsa won boye kere yi to je bi opolo won bi itomo kekere ni iwa si won bi itomo kekere ise si won bi itomo kekere ta aisan ba ma wa se won awon aisan to je wipe aisan to ma nse arugbo ohun lo ma nse iru won

0: 32 FM 94.9 Anferin gba gbogbo agbaye.
1: Oniki la ki bani tana la le forolo. Eni onika lu katosi. En lembe mo ki ni ti le toko. Adaye ba le to yo. Eni ti osisi onikba wore. Awana ne. Oloye ewenje igi adubi agbefa gori ite. Ti wanji otu olua wole badan. Awana to ne magaji ili olu oje. Awani ansi onikba wore to yi. Beba wambo la tiri wan. Adubo ki ofa baba asale mbadan. Ibe ni wan wa, lati oje, ibi eleni ni eti lo gun okada tabi maruwa, bosi jemato, tin lo si, oke ofa baba asale. Eso kale ni bi church kan, tin bembe eti ria komana wa legbe church un, lo kere kere, e wenje, igi adubi, agbe fagori ite, namba ilele kwe wan si, 080-3-2-6-0-1-4-1 Esilelo 080-5345-9223 Ben na, ba ni nkakanta bi ekeji Te fe bi wan Iru aye wola agbe Ona wola ato Isya wola ase ta fi moke E yama bere E yato ba sokwe osaye Oni ton tiku won ti igbe sini Me wa nsele ni duniya o. Enyi obi wa. Pa pa te ni oma beni ata oma kuni. Ti an ti toju ba. Esi mo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba ta da. Afun la da. La ye don. Funra wan ni an wala si ko yi. E wa ma kilo fa wan ma yin. Agagato ba jobin. A yina ju mo wo. Enyi oba ni bi toni ran la fe o. Koma ba wa dikpe. Yo ja donya loju. Idire ti me fe soro oma beni kan ti wan pe ni blessing. Awon obi blessing won ran ile eko o kawe o si de bi faculty si le to jade university amobirin ni ore kan ore ta wi ore kunrin re aimoye igba re ni mo wa lo to je pe won feran ara won de gongo ama gbodi jo kan amobirin ta pe ni blessing o tun wa boyfriend e lo bi ise re ngba to de be won si ra won lalejo eyin na mo boko ya to bi ba wa nnu ile gbogbo nto ye won se gaga bi ololufe sira won won se blessing pada le o leyin ti blessing pada le nkan kan sele ah aye toto aye akamara ke lo sele si blessing gbogbo e le lanfa ni ati gbo loni ni ko ni dola

0: jẹjẹ nikan lo otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbefagori ite omo dida wa ma gbo ma te oni sulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eliri oja dada re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo rere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleri egun okada baba sale oju sauce ni e ti so kale e ti ri ako mo na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi be tabi kekun wa sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba ni gba ta daye
1: be mu todo ki se didun ara o jina denu ni won se pariwo e kiri ikoni adeni posonu laughter house ori oke tete premier mokola iba

the Korea Titiwa CCC Okayo Parish. Ado Mami Elizabeth Kayode. Yo shiti wani kan ni lati ni pastor ti gbogbo ijo mi mo si gba pe a pastor pastor nitori iwa eni o lai je be mo yin gba nbo mi.

0: sento le si Olorun wo Olorun lo nsin wa
1: melo lara wa
0: melo lara wa
1: melo body wa
0: o ki wa ka ti merun eni abi mu lo church ju mo sala ju ju church lo ju Jesus lo iwo ko lo nsin an dupe lodo Olorun ni awon eyan ma nge sira awon eyan agbe sira ni eni mo dupe lodo Olorun o fun to se fun mi ki se pe mo nsin.

0: yẹn lọ omele na nlọ sekere nlọ ko si gap ninu orin yen pa ko so yen fo gidi ga ama ma se to kan to je pe awon agbe olorin yewo bawo ni percussion le se ma ri ah wa lagbara ejo mo pe eto kan bo loju ona then yo to je pe odun la ma nse
1: ninu osu ta fe
0: osu kewa ojo kerin ninu osu kewa
1: sunday akoko
0: ijo kore wa ni asa ko nkore
1: a ma bo
0: wa sibe
1: saidu supa
0: oni olorin wa ni jona rapping daddy MC Obama
1: ati MC package
0: awa eni o
1: laughter fiesta
0: 4.0
1: lagumarun
0: ni yo bere
1: ladamasigba
0: race course eni o e ti man lo yen ladamasigba
1: awon kan tin jo tin
0: eni o e bi e ti ma wo bi bo de ti wa kaakiri igboro e sha ma bo yawo yin dani emu awon omo dani emu girlfriend dani Oba orin King Said Osupa Kingi Oun lo mama se kini
1: mama
0: agbalu si wa lara awon DJ ni 32 FM nbi eni awon no mo play orin aye sin lara ago merin role ni o ma bo si ati bebe latago meta ago merin ago meta yen e wa gbadun ara yin ninu jije gbogbo e ti wa nbe yan ba ni owo ko gbadun ara e ni
1: beni
0: o la buro wa joko ene ni agilode e parunu re e wa rerin ke mo pe ododun ni 32 FM la man gbe oye ara jade ara ile ma yato
1: o ma yato gan
0: o
1: ma yato ni ni adamasigba ni ace course ni adamasigba lago maun o eyan ko se nkan to gbolo mi
0: MC wo na ma wa nbe shuru Nigeria yi o ni o je ke yan gbe gbogbo awon kan ko lara emi de mo pe in temi ma nso ton ba ni Nigeria ni shuru Nigeria o ni problem Nigeria o ni problem awata wa na Nigeria la ma nso pe a ni problem tori Olorun to da Nigeria o ti da gbogbo aye gbogbo aye lo ti danjo kan na o ti set everything o ti ko pe igbe yo pada digo gbogbo nu gbogbo bi ta wa na wa ti ba not fair day ni o ni gbo ni tele
1: abesi
0: o pada di gboro ni
1: abesi

0: ki baba wa
1: je labo
0: ori ade
1: njade lo ani mo fe
0: oba wa ori mo lusi ti jebu gbo mo ki baba yi pe ah eku yoto mi laafin o baba wa ori mo lusi ti jebu gbo mo ki won o bakan na mo ki baba wa abisi oba go iwoye no wa ki oluru ti ilu oru oke alawa ti ilu awa
1: ori ati ilu adidun ti wa lo se
0: oluwa ki gbogbo awon mo ilaporu ni jebu to wa laarin oru ati oru atawa na ni
1: baba dera ni
0: pe won ko ara feraku baba ti lo bayi de ku igbaradi lati mu omo oye tutu e kalu ko lo ti mu di omo oye titi e sugbon awon odo ofeyan omo oye ti to fi ara mole
1: ye
0: oba lola kabisi lola my Idris
1: ala mo ge to mo jo ti ba di
0: iko aga aga ogo ile awon baba nla yin olohun a bun yin debe o e ni ri atako
1: no baby ja ka jojo
0: uruko gbogbo awon oba mi o ti won yi ilaporo ka be latori oba wa oba oru oba ago wuye baba mi oba oru olumo lo si ti je gbogbo e ba wa to ku da o e ba wa to ku da

0: Ojo ipele owo king wa so ayin de ma sha.
1: Wa ni go ni o ba mi go.
0: Omo omo oju isagbonla. Omo ba la won na. Ijebu ode.
1: Bola ba ni ru wa wa.
0: O ba
1: mi go.
0: Adegoroye.
2: Wa ni go ni o ba mi go.
0: Akamene o.

se ni gbele ilelere eyin na gbo music e gbo orin to dun ba se gbo ninu record by now to ba ma play live by now lo ma ri ko ni yato e ma so awon eni kan wa se pe ton ba ko bayi ninu record by ton ba ma kon live awon ni se awon lo ko sa music ile yi be se gbo ninu live yen na to je pe yes orish be na le se ma gbo eni o ni live le se ma gbo be se gbo record to orish ilo se ma gbo live

0: ajo fun mi ni talent ti ma fi ma po si
1: awale o baba
0: Olorun ti fun ayinde ni talent o wa po si ninu ebun ebun to bu ebun to je ki ebun to bu yo nuna aye eyan wa lara ayinde.

ye ka fi to tesin lati jazz wo Congo music o tun le bo ti eni o tun le bo si makosa baye bi me to man produce ayin de sha atentun ko atentun produce eni o wa gba na de produce mi atun lo ko no produce eni o ka gbe eni o

0: J'entends mon baba, quand Sonia a dit, les citoyens de Barista, baba, ouais, bini ça au bé, à mon chèque, tu m'en chèques, si le, on est à la bois, si, si, je. Chèque, quand aussi, mon topo. On va te voir, on va au studio, ton chat, ou jade, à Wogan, Kousabataman. Il a fait au studio. Il a dit qu'il a un live studio. Alors, Lulu, il a dit qu'il a un live studio. Il a clean bi record. Il a un record. Il a un record. Il a fi taratara shise mo. Shise ta un baba ti shise si le lanje. Je ki oro bibili ti o so pe ko so ntutun labe orun mo ati je ki o se le wa lori ṣugbọn mi gbagbo pe ko so ntutun labe orun ohun temi gbagbo ni pe emi yo so ntutu kan loni loni ni yo wu jade be l'Olorun we
1: oro yi kan yin yin ijoba abete baje ponko
0: Mo ke ba mi dasin kankan eyin ti e ngbo wa mo fe ke ba wa dasin kankan to ngbe mi lokan o ngbe mi lokan o ngbe mi lokan mo si ri pe eyin ti e wa ni le te je ololufe wa te ngbo wa kaakiri agbaye eyin le le ba wa dasin oto oro yen ti re koja sugbon ko ma tun di pe ire otun ma waye lera lera ni o oni ka ti kekere pe ka iroko ko ma di pe ngba o ba dagba tan yo kan ma nowo kowo ni an kan sele lori ide Nigeria yi to je pe ai mojuto lati bere pepe on lo be sin fa eni o ti a fin ri damu ko si eto abo a fin ri damu pe ko sori eto abo pe olaju ni mo fi bere eto loni
1: ba se la wa ma wi
0: o gbogbo eyan to laju sile ko ni oju e la o mo te ba de ilu ti won ti gbe lo olaju daada e mo pe olorun lo da olaju e mo pe olorun lo da olaju
1: idajo olorun mi ku sile
0: ilu to ba laju daada e ri pe ki saba si wahala won ni gbe oro esin kankan kankan jo ju bi joba se gbe lo
1: oya logun odun o
0: ha ni topic kankan ta man ja le lori nile yoruba bayi mo ju oro esin lo papa nu oselu eni o ati di eleya meya ko si isokan mo nigba ti awon nikan ba nsoro ton ni eyin baba wa eyin la fe je ki egbo eleyi o ton ba ti fa christian sile e ma ja dibo fun ton tin fa muslimi sile awon ikiji o so pe te ba ti fa muslimi sile e ma ja dibo fun abi je ti won tin fa muslim tin fa christian sile awon lesin abalaye won gbe kari pe e ma ja dibo fun nikankan ejo awon tun won fa sile ti an so pe kon ma ka dibo fun ejo se eyan olohun ni won ni eyan olohun ni won abẹ awon ta fe dibo fun won gan abawa leyan olohun ta ma ni pe ton ba ti fe nikan sile o a gbodo se kini a gbodo dibo fun
1: ani ton je ma ba jina kama se
0: abi ni se olohun olohun o yato olohun ti o da muslimi yato si olohun to da christian abi olohun to da christian yato si olohun to da awon elesin abalaye
1: Se chama
2: Gagan,
0: yemi o
1: oko lala de je mi latu emi yemi
0: Olorun to da muslimi so yato si Olorun to da christian ni Olorun to da christian so yato si Olorun to da awon elesin abalaye to ma di pe tori pe a nse esin kan elesin kan gbodo ba esin kan se papo o yin mi o eyin te wa ni lite ngbo wa e ba wa da si o Tori ni biti aye nlo yi eni o fun ara wa la ma fun ara wa la ma fa eni o ti onikaluku fun ma so pa won te wa ji esi kankan mo to baya
1: Tori a o se so mo kankan
0: Emi o pe gugu bi ki bi ton ma ti daruko Olorun eni alaafia ma njoba nbe ni awe lesson ti agbesin ka waju awon ijoba wa na mi o wa mo nkan ti won se lori awon ti won ma soro yi ton de ma so ton de ma so ti o ni sin kankan to ma tele

0: on bu esin wa on abisi esin wa won se leyi ti joba o ba mojuto to ba ya o ma di wahala ni gboro awon ti won mowo mesi awon mo ton bo lati school jo ti wa le yi ba pada sele awon mo ti won bo lati le iwe le faragba awon to wa legbe titi awon ti o mo nkan kan le faragba en ti o le rin le faragba awon pe isin ko se n to le so toro na awon loselu tori ni bon se ma dori aga oselu ni won wa ṣùgbọ́n àwa aráàlú tẹ́ ń gbọ́ wa pàápàá wa tí a gbé ẹ̀sìn ga tó jẹ́ pé ẹ̀sìn yẹn la mú lé kókókókókókókó bígbà tó jẹ́ pé àwa ni kọ́kọ́rọ́ ìjọba ọ̀run paradise àtàlùjọ náà wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yin gangan lèmi ń bá wí tun gbo wa nle ejo eyin gangale ma ba wa da won lejo e ka gbagbo pe olohun gbe yin si ipo to ga lori le de nigeria e gba pe anybody to ba pe wole nsin eni o anybody to ba pe wa wole eni o a ma pe ni iseselesi abi a select to ba jo kunrin ni ni a pe ni iseselesi pa wa ko brin ni a pe ni a iseselesi gbogbo nti awon mo wa ti won gbe sinu ninu eni o ti won se kaakiri nipa oro esin lori social media yi ejo pa pe eyin ni ki le ma se fun won eni o imoran wo le ma gba won ki le ma so kun won ti iru iwa eni o esi kan ko se esi kan eni o ti o fi ni da iluru mo awon mo pe awon baba wa kan wa o to je pe sibe sibe won si olohun ni to to won bo ti won gbe esin yen won mu le kokoko ati asi ri awon enikan na to je pe we government ku de wu won niran eni o government ko si n ton fe se government sa n wo won ran na ni gba te pe ijoba o le se nkan kan fun wa ajadi la wa le we no kan jade lojo si oni ohun da iru ekun sile eni o ko pe ni ti christian ko pe ni ti muslim ko pe ni selesin abalaye nkan de jade pa won o fe ru ekun en ton ba ti ji ye egberi a mo pe ki mo isiri aja to ngbo o ma san ju aja to ti ku lo aja to ku ko won si nkan kan to le se akonde mon suru ba te pe ni o esin titiyin nikan ni abo wa esin kinikan kinikan e ma fi te ba nkan ti e ma so gbogbo yin te ma pe wole te ba wa nipo ijoba mai bu eyan te ba wa nipo ijoba ki le ma kinu ofin te ma gbe kale fun awon ti won abis esin kan ton bu esin kan fun esin gbogbo won na ni o but awon kan kan po jura won lo ni tori enikan o le jade nsin to ni ohun mu eje jesu ohun fo o sin kan ti o jeje jesu mo eni o teni kan wa bere si nbu eles ti wa ba esin nbu esiti ti e awa ma binu awon kan na tun ni eni o kini awo gbogbo le ten se to ba ya awon mo to nbo yi awon generation to nbo yi won ni sin olohun mo won ni gbon te ni gbon te ni ba yin sin awa ta si ta n pon yin le awa la se n pon yin le ṣugbọn awọn kan wa nle ton ma ba wa da si ọrọ ẹsin ton fe fi ma fa wahala ni o awọn agba te kakiri ka e wa tun wa bo soju ta oh my god ọrọ ẹsin hello
1: hello
0: iseselesi akeyin
2: pẹlẹ kuse
0: ara sa
2: se ri oro esin o ye ko je private personal experience o ye ko je se ri ni orilede ta wa wa
0: pe se se ni orilede wo le wa
2: ri ma orilede america
0: yes
2: se ri le gboro pe ẹnikan si soji tabi n pero ni ta gbangba America tori pe igbogbo ose to wa be se inu church e lu mo tabi no moslasi e ni gbaruwe yo kan ta sugbon odo ti wa ati so di business
0: baba e je ni suru mo fe bi ni bere kan kiye yin awon odo won jade won be si nkakire ngba ti yen lo to enikan na tun jade oni ti won ba fa enikan sile eni o ti o ba ti je elesin awon ni dibo fun awon kan na tun jade won tun bere si so pe enikan bu olohun ta won awon kan na tun jade pa pe as mo ti pe ni sesele si yin ni governor wa kini o fin te ma se gbogbo won tori ton ba fi won sile ohun ton fa wahala ni awon not long to mo titi mojuto o tin sele bayi ni le yoruba baba bayi ki le ma se si igbese o le ma gbe
2: o fe te bi kale mi ni are tabi gomina e ma ban public ceremony te ma si niyan tori wi pe ti mo ma ban ni wi pe opolopo oro awon eyan nso to moral fansha wa
0: yes
2: se ti o ba gbo yeke
0: inu o ni baje
2: se pe te ni kan ba soro se ni kan toro te ni yeso ele mo gbo mo pe te lo mi ba ti da lo ni e ti gbo ti e you so pe ori ni saju ote owo gege ni saju jo so emi o ta le pe mi ba ni gbogbo ese to ba fe se le re se le josin re
0: ese
2: eni o ba wu to fe dara po me se yo wa bo ni bi to wa tabi owo to ba na si inu igboro o wa bo be so to ti a di pe o bu enikan esun defamation tabi sedition la ma fe ken
0: ese
2: all the proof e pe o ri be
0: yes
2: so ba ti le proof e o to ma bare le won ni
0: o bare le won iseselesi taje a fa soro joro ba bi ojo tele pa sign de ni be na ni ba te wa gba ipe kankan ele ta gba pe loro ti won so yi na o to abi bayi na wali ni oro kan te fe so si e pe wole e ku a sori
1: 070 55
0: odometa 949
1: tabi 082 97
0: odometa 949 ti mo ju to ni o pe o bu esin kan yan ni kirin esin titi e po si o bu elesin kan abi o lali elesin kan abi o ni awon kan se bo yan o ni ki yan ni kan ma se bo mo
3: tabi esin titi
1: odometa 949 tabi 082 97 odometa 949
0: plus lẹyin ba gba ni pe ni o wa je pe eyin ni governor abi eyin le wa ni po president iru awon eyan wonyi eni o kile ma fi stop won +2 3 4 9 0 6 2
1: odometa 949

0: tori ti bo si ago hein
1: ago mokanla
0: ti
1: okoja
0: seju kan enegan so labele pe bo n ba je isesele si gbogbo an to kokko ma n wa lori Facebook yen won trace won lo lenle yoruba nbi awon ti zilanu le ti gore awon to ni a se wa ya se yin eni won ko lo ko won o ti won mo le na ijọbọ logun ni yan e ka bo sinu abala osku ijọbọ logun le 0705500949 eni o ma bu abun baba to ba ti bu baba on baba won bu baba e to ba ti bu ya oniya won bu ye o eni o mo bu jesu awon na bu abu anobi o o ba ti e ba ti e mi je ma bu e mo bu ifa e mo bu kini te ba ti bu awon na bu yin o otoro ni otoro ni otoro ni

Agomeje ti koja iseju agomo ti koja iseju mokanla ibikibi teyin ba baba ileya abike so si bi te ba wa agbenu moto lewa era ma sari eburu laburo ma 100 ninu gboro ninu 100 fun I'm going to go to the house.

awon kale ni eji bayi o si ti bla bla na ni abi ela wo le kun aye igba yan ni on lo ji omo kan te ba ji omo wole to ko wole soju yin ejo e try ko mo te mo te ba ji wole nta je ko wole soju yin baby ja ka lo sa to ani kan se o si ma se ran won se ran o laye igba yan won ji aburo wa kan wole ita lo sun si won de ji wole bayi ton ji bayi ya keni e ko wole o soju grandma wa kai ni bo se kai ni bayi lo lo ba o ba o ba bo si gboro lo nkun lo pelu eni awon de adugbo ba ri igbire ile igbire be lo na igbire mo se lo eni kan ni ton ba ti gbe ni lowo igbire ori le di kon ni be won wo toto laye yi o si aguru ye joreji un mi aya won ti dodo e kan tun mo pe now few new not few new omo baba omo baba ile lohun ni o not few new mo wa ni nitori kini lo tin mu not few bo pele ni lowo tan ah awana pade won ah e jo se ba lo da pe not few won mu bo yo.

0: ba se a wa bo sinu e a ti wa ilu a ma korin a ma lo waju a ma lo waju le kankan je n parorin eleyi o n pakuta ni a ma lo waju le kankan ni file ni mi le pe file ni ilu wa a ma korin lati ru boya eh lati eh ibi ti ilu wa ti gbe bere de titi lohun a tun jo pada wale ah oh gari aye ti wa di nkan mi ko si se bi an ti ba dun re wo nsin security le gbon ton se bi tate ti n koroga ton ti n koroga ti je pe an kan wo pe isu sosun ibi n pa wa l'office je ka jade and ka lo koroga eru sin le won wa se ru nkan be an kan gbon ton mo roga ni
1: wale muri tala

ni ki o ta wa langba yen won ko wa ni kole kole won ko wa ni enu eni kan ba ti se kini epa mi o gbo pe kan pa yan rinu Quran mi le ki o ta wa langba yen ni o ko so ro pe eni kan ba ti se kini kan Quran ni ka pantom mi o gbo you see won se ngbo ogba eh awon dadu awon mamo kewo asa awon ton mo kewo se nbo loju ona ton won ni a ton kuni a ni ba se koja aye yin ana bi ni kon pa awon baba gbe won so be awon tun mo kewo gidi gan sin ton mo kewo baje ti kewo won to da won loju ani ana bi ni wo ba ti koja aye eh ni o kon pa o danu ni gba won afa ti won da afa la la nsin ti won pe awon ni sewu ajo lo le kewu na ni o ko lo nsanu wa time tori won ju wa lo awa na ta nsoro eni ajo kewu ni at least akale won ajo kewu bi kan na ni awa le lo le kewu lori eruka won lo le kewu foko eni won si awon bi ti won se nu Quran ton fi ba gbogbo nkan je won si fun wa ri so awon baba wa ti won ke awa ke won mo ke awon afa wa sin awon eni awon laye awon ara uwa awon ara sepeteri awon lo

0: se ju merin ni ma fi ku ni abala faji express yi ma bo si abala yin ope ati adura eni o abala yin ope atadura ti mo fe lo bo si ki se abala esin kankan o ni se bi abala awon lesin kankan o awon to ba mo pe ooto eni o ni a ma n ba olohun soro to de ma n gbo to ma n fun ni nkan awon ni ko ma n join mi ninu be yen o ki se gbo awon eyan awon to ba mo pe yes emi olohun si tun soro bi ti gba ne nda ka puri malika fanda ka paru adaya awon ni ko join mi o aso ba gbo lohun eledumare gbo awon ni ko join mi lohun kon mi ni ona re ju bi o ti ko awon iran mi lo tori ojojumo ni oju nla si nigba ta awon eyin bo kokko gbe phone de hello hello la nso nigba to ya eni o won fi radio si phone nigba to ya camera won fi pin ni si o ti di pe a nbara wa soro a pin ni ara wa nigba to ya facebook gbogbo e jade photo jade nbe eni o be ni oro olohun se long si eni o awa ma ri din ise oro to wa ni oro olohun lagbara oju bibele ati quran lo en to lohun ba fi oro eye awon pe le adifa ba le kisa fa le naru abatalia orin la lo lohun se fun en paro orin eje n bo si abala eyan to pe atadua en te n ba mi bo lataro wa dupe lowo yin en te je pe abala yi gangan le man do de abala eyan to pe ati adura oya o oya o oya o
1: ora tin be ora mi
2: lift your
0: voices in Kala de la bulle sendalia. Ya kali ba sendaya. Oro ni e.
2: Omo tsani ko
0: sendaya. Ya kasha daya maruba sendaya. Oro ni e. Nikan to je pe ajaja de le wuro yi awon elomi wa police station bayi ni awon nikan wa ni le iwo se awon nikan ti wa ni mortuary

Delta Boca there. Hello. Na de kabone machine da lika palia. Ugbadua. Wa le kataru agbaba ajaga aye lorun yin ina olorun ko jada lo wa le na ru aka pada ya wa maka bibeli pe eni ojesu pe lo si abule yen o ni ori ketekete kan won ati awon ome oni won de mole oni e lo tun won wa angeli ali kaburi masafu adaba nibi ta di original yin mo papa e na ru kaba oko yin oluwa ko tun won sile

Nigeria need their dua. Nigeria need the cake. Only Nigeria need their dua. Nigeria need the king one law while you alone. Number like one more coin be me look on sinu yara. Come on, come on, come on, come on, come on, come Adua koko re ejo e ba mi gba gbogbo yin te npe yi e gbadura koko ina da ka paru adaya e gbo bi mo se gba adua yen e gbo bi mo se ri iran yen bi gba tu won wa enikan dele eyin obi gba tu won ba wa baba dele ti baba yen ti daran gba tu won wa ba nile mo o wa ni e mu awon omo ati yawo e lo ti mole oruko Jesus gbogbo eda to nbo mo Nata Paroli Kasandaha. You go to me, Mowa Messer Timunji, eh? Anu Dami Ba. Edward Badua, you. O go to me, ah, O she lu up. I get per no timina, man. O go to me, Mowa Timu Messer. Eni wa jo fanu jami gba ogo ti mi o mo wo ti mi o mese ti mo nja iwa gba mi eyin obirin ti e ngbo mi yi ejo igba fawon oko yin pupo nu awon obirin ti e ngbo mi yi enikan ti e wa ngba to dele oko lo be si ri pe eni ogbo nkan lo dede fun mo o ti ku nile baba eni le ile to wa tele ile to da o ti wole ogun wa ya na shakata lu hadaba ni wa fi anu gba mi mo wo ogo ti mi o mo wo ti mi o mese ti mo nji ye e ti gbe oruko Jesus olohun alanu o anu gba mi o mo wo ogo ti mi o mo wo ti mi o mese to nji ya enu to nje ni ta da ni ti mo nji ya e so dadu oruko Jesus oruko Jesus oruko Jesus olohun alanu gba mi lowo ogo ti mi o mo wo ti mi o mese ti mo nji ya e oluwa gba mi oluwa gba mi oluwa gba mi oluwa ejo e gba mi o ma ni olohun ejo e fanu ga mi ba lowo ogo ti mi o mo wo ti mi o mese ti mo nji ya e otonu ga mi ba otonu ja mi ba otonu ja mi ba otonu ja mi ba otonu ja mi ba lowo ogo ti mi o mo wo ti mi o mese ti mo nji ya e oluwa ja mi ba Jesus Oluwa wa ami nigba ti won fe nigba ti Saul pa fe pada jiye ise to se awon mo ni won lo ko tun won gbe ori won ise ti mo se awon yan fi ko e gbo ni nigba ti won kan Jesus mo ge awon to gba to kan mo ge won ni e bere eje lori awon lori wa ati lori awon omo wa ejo e poruko Jesus wa da won lohun ni e baba ma da won lohun omo nkan ti won so ni o ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn kan ló máa dàbí Jésù ẹ̀pọ̀rúkọ Jésù àgbà tó là ń bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀pọ̀rúkọ Jésù ọlọ́run aláàánú o ọlọ́run aláàánú wá já mi gbà lọ́wọ́ àṣẹ lọ́wọ́ àṣẹ pamọ́ ìyá àti àwọn bàbá ìyá àti bàbá mi lọ́wọ́ àṣẹ pamọ́ ìran mi ti mo nji ye iru ojo fanu gba mi e so dadua oruko Jesus iru gba mi owo ase pamo awon baba ati iya iru fanu gba mi iru foju re foju foda iru fanu gba mi Jesus Oluwa wa ami yo olorun ayo mi aso egun ti agbewo mi iru fola ba mi yadanu e gbadura idada o aso egun ti agbewo mi oruko Jesus aso egun ti mo gbewo to tire kun anu mo mi inu ojo ba nfanu ya awon nikan de ma saanu fun gbogbo eyan e je mo fun won ni re nikan kan se won laanu oh my god mi iriru olohun o olohun o de ki so be n to lohun so ni pe saanu ko le ran anu gba ile kun ani ade ti mo o oruko Jesus ni ba ku die ke elomi kan saanu fun ade sise ya na kakaru na boli adaya oruko Jesus oluwa salu oluwa
share Gunan. A mammy Jesus Christ. Along why here are you? Mammy Bashai, Gutia Gumi. You are Bolorum. Adwa. You call Jesus. I share Gutia Buayi. You are bound Fano Ball. You are Fano Ball. I share Gutia Gumi. I share Gutia Gumi. You are Fano Ball. You are Fano Ball. You are Fano Ball. You are Fano Ball. Jesus, you are amen. But where are you? Kapuga masanda ha Lekin parori Na saka tarura ya kapa Ekbadua ye Asho ego Asho aye Eti agbo wame Uwa ba mfanu bo Ekpari wo Ekiwe Uwa ba mfanu bo Lono mi adwa Ukojis,

0: kaswa daba e change direction ibite joko si e ti de move ko ni mo eni owo olorun wa nu o bi mi ku ninu eni obi mi ku ninu yara o daju ta da aye mi duro si ni abe orun to se
1: Jesus
0: e por ko ni
1: Jesus
0: ni abe orun ti a dipa ni abe orun ti o se na karu adaba
1: Jesus
0: wa gbe mi wonu yara hanu lo gbe mi wa abe orun to si
1: Jesus
0: e so dadu por ko Jesus e move ko nbe ye ni ba ka tu adaba e ni olorun wa na hanu o gbe mi ku ni abe orun to se ni mo yara o daju e gbe mi
1: I've been one man,
0: Jesus,
1: my mother,

to gbe se yi makinde de bi ogo bi awon mo mi de bi ogo igbo bola ahmed eni asiwaju president de bi re de won mo emi na de bi re de won de bi ogo oluwa olohun abraham oluwa fi oko kemi eyin obirin kan wa e gbadura yi oluwa mo ti ba oko jiya je n jere omo Jenjiri omo Jesu Kristi Oluwa wa Ami meta Ami Ami Ami loruko Jesu Eyin na te n gbo mi agbadura femi na Agbadura yin ni lo n gba lori temi ti mi na fi n wa agbadura fun yin Eyin agbadura fun mi Eyin te fe gbadura e pe wole ke gbadura laarin 1 second Amin, amin, awon kan tin gba, amin.

0: Amen. Jesus, Lord, amen. Amen. Jesus, Lord, amen. Be a shake bad bra for me, cook babe fain, no. Cook babe fun, I want money. Cook babe fun, coin. Cook babe fun, you. Oh, and you me see what you. Oluko Jesu omi yen ko ni pada ko di eje Jesu Oluwa ko ya omi yin si mimo ko ni pada ko di eje Jesu bi e ba se mu aisan koko lara wala ti damu ko pare ni nkan yun gbogbo emi ati ka fijọbo orun sire je e ma gbagbo o on ti Olorun ni kin so re e gbọ mi daada o ni kin lo so fun gbogbo awon eyan to ngbọ mi ipe Jesu nikan ni ona otito ati iye eni ibikibi teyan ba fe di laye eni o Oluwa ti fun ni gbogbo agbara ni aye ni orun o ni kan na otito ati e ma to leyin o e mo pada leyin e ma to leyin
1: afana ba je la ju baba mi
0: eni ogun yan ju ma to leyin ona ko soso lati de odo Olorun to ro lala na ma ye ku nbe Eduti, esimo fadura sile. Ni pa ife olugbala ki yo sin kankan Taiwo temi Oluwa ko Oluwa seun temi tope e le pe mi ni evangelist yin pastor yin woli yin o mo pe gbogbo nkan te ba pe mi o ma se mo mi lara teyin na ta omo yin na rere ase mo won lara o

oh my God. Oluwawa, mo ojo adura loni. Ya agbadura wa oba olore. Gaga bi awa ti kepe.